haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa motlhala tsona ka di-strategy tseno o a sheba gore na PC e shebile gore o ga ngata batho ba ba kreste ka three ke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo. Go tloga ka three o fitlhela ka four. Ke tsona di-strategy.

0: kgale mogela madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwena ganya pafitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa.
1: Ke re ba se ke ne ba botsa gore na motho yo re kwa o kae ka mogopola mohlankane mo sotho thapelo bulane.

madiba wena iringa ha o hlapa madiba o ya nyolo o ba ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe mokwena emotona kwa ha nkopane ya mathunya re ke tlhokele bojwa lo mokana modimo wa ka ya ntsengang adimile phetsemeluo yona e ntsenyetswa jwalo dinkong tsa ka yena ya ntsengang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godima mpa yaka ya lebitlha ka ena a tlanke wole ya mogau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka ro basebeletsi botlhe kaofela ba gantatae ka kotlolo ke lebo jalo yona kgaitsedi ya motho laelae mapone ya o nkileng ga monnate ngwana wa batho go tloa go renya yane ya borobonga go dikela gantle go renya yane ya rona ya lesome le metso e mmedi maileng a fitlha.

mo ho fitetse hantle ho renga yena ya rona bo raro ya santsa boka di khomo ka go sepalangwan sa hao la pinga mo di tsingolo hona tinge mo sebetseng wa hao ka o fopakana o kentse headset ya hao lebitso la ka ke Thape ke ngwana wa Habulani mshimane wa ka mono ka kwadinga ha sori ke botleng a tlasa le balala le tlatsa stadium wena o tlo ebitse ka hore ke kwading Highlanders stadium hantle tlasa Thaba le Pantsola Thaba ye sepono mping ha bo matswalo moteng a ke busang a bualo ke mokana Thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa Sewudi Sewudi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matso ha sa lihlo

0: Atinyane beke yona ke ya 24 ka metso emene. Ha tutu ya letsatsi lena e le ya sekete le magolo a robong a 40 ka metso eme e robile nga monno o le mong. 1949. O monnate.
1: E thabo fela.
0: Nkgo wa nkapu.
1: Gapele ngwanane.
0: A go tla fatshe ka mangwele ya mabedi ngwa nkapu.
1: O a halalela Jehova wa bagotsa. Ga o ne ya tshwanang le wena ka kgalalelo ntate ya ditie. Re tla fela go seng gona modimo re tla ikokometsa tla sa bonamelo ba batho ga o ka thapelo Modimo. Lisa, thank you, Stebo, go wena ka thapelo Modimo. Gobane Modimo re bolokile bosigo bona bo fitileng bo fifileng tsholotso go fitlhelela gona jwale meso Modimo. A bona fa le bua ntate ya lokile a o fetisisa re le bue ka bophelo ba ntate Kulane Modimo. Yo o ntseng o mo boloka Modimo ga ga masifi le ga ga dikgolotso tse ntse re fa tsona le ena Modimo ntse o mo fa tsona se re ra leboa Modimo ba noitse re lekoe dinthong tsotlhe gobane ba itshepetse ngwena Modimo ba jalo ka thaba ya tshwene bakete ba sengwa ke letho o boloke mabaledi wa bophelo o thiseletse dintweng tsa dilwana Modimo tlekebe wena monganelang tsona le bana botlhe ba kgale Modimo dikgolotso tseo re kopanang le tsona tsontse re folela re ra leboa Modimo bana se ka bohlale ba rona ntate ya lokileng empa e le ka mosale mogau wa gago ga re tla tala Modimo re tala lenaneo re kopa o kore re tataise Modimo o dule malemeng a rona ka mehla gore Modimo re tleke re bule tse tshwanetseng Modimo e sa lokang otlo ko re kwale melomo ka tsona Modimo ntate ba le botlhe bana ba kgale gotlhe mo ba leng teng ba le basotho botlhe Modimo ka leboa ka tsotlhe Modimo ka o fetisisa re leboa bophelo ntho e kgolo Modimo o ntse o re kadimile yona tala le rona Modimo ga re tla tala go kopa go o tshepile ntate mabitsong a mararo bitso la ntate le lamogalela moya o galalelang o be jalo amen.
0: Amen ngo wa nkapu
1: ka leboaneso amen e kgolo
0: morena Modimo wa matshidiso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka go go bohlokwa molemong wa moifi wa bana ba kgwale ka sitana le go ba sotho ka kakaretso re a leboa ngo wa nkapu hei bophelo bo re bophelang lefatshe a se bophelo bo tshwanetse motho ga ona kgotso lefatsheng re phela ka thata re a lwana re a bolayana go senyeile lefatsheng nomoro tsa mohala +26 5995 6 2121 995 6 ya ke go pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa difela re e futsela ka letsogo re ja ka lebese kapa re e futsela ka letsogo re je jwalo ka lebese godima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatai go theoa hantle avane Lesotho hotel and casino.
2: Mino o monate ka nako tsohle ho PC FM.

0: baha o murena
1: ka ha mo gana wanese
0: wanese
1: satane go ha go nna o no ha ya go khopo o se ke wa khupisa yeso o go nna mona ka ha mo gana tsa
0: ba ha o murena me mathabo gauti
1: amen wanese
0: amen in kapisi ka matla wena ka sebele o ntlhulele sebe ka mehla o nketse mohale a usile hata a le magala

H-O-G-N. Ke kopa ho ikala kalong ke phete hape. Kotsi e kgolo ke ho ba hara batho ba dulang ba nahana ho hloleha ho etella o se o nahana ka tsela eo ba nahanang ka yona. Baskom Maswabi e dutse hantle kwading. Handa temolo tsa o itse pela increase.

0: le ho loka le tle le kotule mo hau di timele thita encha ho bane ke nako ya ho batla modimo ntate moeketsi a le ha ntate molo matala e ba ha o morena
1: a ba ha o magaina wa nesho
0: mo kwanga
1: jolo ka khama ha ila bala bela meti a mona tswana jolo fela le moya wa ka o la bala bela wena modimo wa a ba ha o magaina wa nesho
0: ba ha o morena mo kwanga
1: a menye kholo le kaota
0: amen nesho

0: le la tshabo la phetetso ya morena re tla utlwa phala ella ka nqa tsohle tsa mabitla ho tla phutha ditshaba a o tsile a le khubetswana re ba ha morena
1: Baba ha o mogala ngwane.
0: Morena mmatshe.
1: E ka ba ke. O wa bile bo hle ha e le nna mo. Baba ha o mogala.
0: Ka ba ha o morena morena mmatshe pontori.
1: Ka mpa ke tlhodi ngwane.
0: E mene se nne so. Dumelanga bana ba bo rona bohle ka ako e halalelanga mme mmarene ilwe gotle a le hantatemolo nne

0: e ba ha o morena
1: a ha o morena
0: ra khadi wa ke re ba ha o morena ra khadi ntumenga matete
1: amen
0: in this.

0: Morena, Morena, o tseba mathata a rona le tseo re di hlokang. Memapheko a le hantate molo mosalla ke Thaba Bosiu. Re ba hao Morena.
1: Re ba hao Morena.
0: Morena a matsisi.
1: O seke wa itshepisa gore ka ba le kgotso e tletseng lefatsheng lena. Empa ha o ntse o phela, ditlhomo tsa moya di hlokala haholo ho wena ka mehla, haholo ka mamello le boiphapang. Rialo Jesu Kriste.
0: Re ba hao Morena. Re ba hao Morena, Morena Masisi.
1: Ka pontsho ngwaneso.
0: Amen in Nesu. O madimabe yo di khupiso di hlahanga ka ena thapelo ya motho ya lokileng a ena le matla ntate ntlhane a le ntate molotiko. Re ba hao Morena.
2: Re ba hao Morena.
0: Manis.
2: Ho me ke ho le lwena na henyan tswa le dillo. Re ba hao Morena.
0: Re ba hao Morena Manis.
2: Ke male ke ka fokotse.
0: Ke nne nne so. Ba itsepela nga Morena ba gwalo ka Thaba ya Sione e kekeng ya sisingwa ke letho. Me it let masia ale antate molwa.

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena ntate
0: o puthi
1: ya ke patile mollo ke tsena ntseng ya tlhabelo kae ba ha o morena ntate
0: ba ha o morena go puthi
1: go ni ka tsima seri
0: a o bana a o bana go aka hi bana hi bana go mpasi ba ha o morena o ho morena o ntute thato ya hao re ba ha o morena mwana ditsela a le kwadi.

0: re ba ha o morena
1: ke ba ha bona ndere tsa pele mo sanga Jehova
0: morena tibel
1: tsala ya ka fatsinde na kore ke rate Jesu lo tivisa ba eso tsa o ile mo morena re ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena tibel
1: a ke bitse le mo le pele ka tsene le tsela mo sanga mo na ke go tsa ipa msa fela ga le mo ke go tsela tsone somehow amen
0: amen ngwane re ba ha o morena ha makhubu amputeditse morena ke wena setshabelo saka kudulo e le na hathuthe

ba keneng a tempeleng a modimo o le ruise molomo o sa feleng a o tsile a le kgubitswana molotsana o tla tshwaswa ke magopo a hae a boswe ka marapo le dibe tsa hae

0: re ba ha o mo ren
1: re ba ha o mo ren
0: rena ma sisi
1: manak e re ka ha o di tsaga di ga o futiela ka nna tsohle le ha o sa go be ka nna tsohle ka thaba ya diphapanyo ke ke wa itsana go etele o sa tsukotsi le wana o hlan tlo le dibile inkele ho nna mihlala ya diphapanyo le dikopodiso go ya le Jesu Christ re ba ha o mo ren
0: re ba ha o mo rena ma sisi
1: ka pontsho ngwaneso
0: amen in nisi.

Pizza barubetse ntate dikubontse tshisa. Pizza bana ba ntumye le 50. Kere prompita yena haella le khotimo. Bane ba le kautimo ba be ka tlase bane ba le ka tlase ba be ka kautimo. Ba tshubuana le ha fetu wa mutimo wa fetu le polo tsa bana le basadi. Utla go tumiswa ba ba fela mutimo. Ba profita le dinga ka le bohle ba tsile wena o tlile. Ke na ya re neile mo philo ke na re neile ntutu.

0: ra le rokwe ke o rate
1: no tabula ga gang
0: na ke
1: ga to tabula ga gang ya le
0: yera ho be
1: o no o tsetela he kwa no
0: ke o rate
1: ka na o ga to he o ne he ha ona tlang ba bo tsela e ka bo tso wa ko
0: ke o rate
1: o nya o we
0: wa itse ba papa dira
1: papa o kwe tsela
0: na ke ga taga mme ke ba pala papa di yana ya papa mpapa o tsebe ke ne go tlhudisana ka bona go tloa ka lebaleng le nao le ba ka lebaleng lane ge ge ba tla o bona go na ke mang ya tla fitlha ka mane ka bona wa tsanane re tsa utlwa re se re kala re utlwa re se re kala re wa tsentse re tsamaya o o tsentse re tsamaya
1: ke ka mo lomo ka bo se ntse ka tshinyana

Alice, Ntisa. O tlo tsebe o tla ape Alice le mahlana a hao.
utlo dinga ka ofe ho monate e bile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ke tla iphumana ke ikentse ba focus next a ke tsheba ka pelo mahlo a ka ka mona metsotso nyene ma shume a mabedi ka metso e mehlano le batualane la bere a le wele ka phatla ngwana ditsela wele ka phatla ngwana wa bo wa bolokwa mafelo a viki yone ngwana bo wa bolokwa mafelo a viki na kamane ka tia tiane kamane ka tia tiane me a re feta tseo tsohle ka ofela ka la leshome le metso e mene moifo wa bana ba kgwale kopano ke ya o kwala sekolo ke ya o kwala dikolo kopano ke ya o kwala Maria e ba dikolo tsona ka nnete di a kwalwa ka la leshome le metso e mene re qala hantle o renga ya leshome hona mono St. James Primary School. Mme le batuwa la le ribe, ke la ka re le hlenne le qalelle le hlele re jwetse hore na ha re khutla mona dikolo di bulwa, ha dikolo di bulwa. Le ribe teng ke mo re yang, le ribe ke mo teng re yang. E be sentse le re bolella hore na bena, re le ba le ribe ho kae, le ribe teng ke mo re yang. Mme le re bolella hore na le ribe ke le ba le ribe ho kai o monnate bile o ya thabisa ho monnate rore ya rore rore ke thabo fela ya sa thabanyena o bo so tse ba fela re e ba ha bo papa ke phate e ba mayena o ya loya o ya loya e ba mai o ya loya na ka ba ka hopola tswedi ke bana go go tla utlwa le wena gore ai hai bohla mona utlwa hantlo ga a ihle mona ho hang gore hai bohla mona utlwa re mona ihle ho hang tswediki ke tla iphumela ke ikentsiwa ba ha ona letho le o ke tla iphumela ke ikentse lona bo nete uniform yona ke ya sekolo mo hlare kwalang dikolo jwalo uniform yona ke ya sekolo mo hlanga re kwalanga dikolo a ke re ke di tsikentse ke sheba go na ntho tsena tsa ka tsa di-Facebook tsena tse ntšhana ntse di nepaetse ke sa batla go bona gore na o tla kena le ka go kae gobane ke ne ke a tseba gore na o ne o kene le go kae kore a kere ke latlhaka go tlhokomela o tloa gale kore ke o tlhokometse o tloa gale gore na o kene o dutse go kae ke mokgona o ne ngwe na le taolo Facebook ya ka mone o iketsetsa bogale jale ke sa batla go bona ke dutse ke ntse ke sheba gangata gore o sole teng kapa ga o sobe teng mme ka mona ke ntse ke o bona gore ga o sobe teng ga e sa le ko o sia kwala mo ko o siile ngwana teng o sale le bona bana bo ntseng o sala le bona e ka nnete e shebe nako eno yao e nepaetseng ya metsotso e mashome a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong le sekoto go thweng jwa le banna ach ka nnete ola ba le bua le botswana kwana ola le bua le botswana kwana ha bohla mona ukwala ai kho ya mhupotsa taba engwe ga ola ba le bua le botswana kwana go wa go hopotsa dinthoge di lebetse wa bua ka tswedi ke ke he ntse ke mo hopola bana metso se mashume a mararo ka mora hora ya rona ya bone ho di ma PCFM ya lo khotlala gasola hantatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino dintho ke dintho dintho di a etsala gena ke sa tsebe kapa batho ba ne ba sa ile lore kapa ba ne ba sana hano ge kana ko nngwe
e tla ba tawe ya thaba o ne a gwa le ntate moleleki ya ba ntate moleleki isa tsa makwana tawe ya thaba e ba wa gwa le jwa le mokola e ba mokola o sa tsa makwana e ba le tawe ya thaba o sa tsa makwana batho ba ne ba sana hane hore e magwagweng a ka gwana jwa le mogotlong eba magwagweng se ya tsa makwana eba mogotlong o se ya tsa makwana ba nna ka ba ka hopola batho ba ka loka bo comrade dibe ye comrade dibe more moholo go uno sana hane taba tsa mogwamo ya lo no sana hane mo ga ngo ga e khona mohlomphe itona golo e mantshwenyane Samuel Ntsukwane Matekane aka gwana le 24 ka mona ka tia tia ne a uno sa dina hano ke ditaba tse ka tsalantse he empa he ke ditaba di etsa ba ga hona e se ga sa moshwelella dipolitiki mona ho shebile borotho ga ngolo fela ke borotho borotho ya ke fete ha monate ke itsa maele empa ri tshisetsa peipi fela ri fetela ke ke nne ke di hopola le tsona di etsahala di etsahala ho monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyana ya ke mathe fela be bua lo palonga ya lentswe letsatsinga lena Kuri ma PC FM ya lo khotlala gasola hanta tai ho thewa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino.

a dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke kologanya maoto wa ka. Lebaka le teng leo ke kologanyang maoto wa ka ka lona. Ke ka lebaka la gobane ke dutse ka thabo le monyaka ka tlung ya ntate. Ka dula fatshe ngwana a inyalleng ka lebaka la go haellwa ke pono, ka lebaka la gobane pono ya ka e se ntle, ka nna nabela di-spectacles e leng diborene tsa matlho. Ka elelwa gore ke ntse ke sa bone selo se le gakala, hantle ke se ke bona selo se le haufi. Ka nto nna nabela binoculars, wena o tlo e bitse falkeker. Lebaka ke gobane ga ke sa bona selo se le gakala, ke se ke bona selo se le haufi. Ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke nanabela microscope. Lebaka le teng ga ke na pono ya o ka phunyeletsa go ka bona bokahare, go ka bona botebo ba ntho efe kapa efe. Ke mesonga ya letsatsi moo ke teanang le polelo. Polelo yena e baleile jwana, ka ba romela mangosa ka re ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo, ke sitwa ho theoha. Nka emisetsanya mosebetsi ka ba ka ho theohela le ka ho theohela ho lona. Hili ka dula fatshe ya ba ke nngwa ya bokalakata bona ba ka, ya ba ke nngwa ya hlogo ena ya ka. Ka ba romela mangosa ka re ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo, ke sitwa ho theoha. Nka emisetsang mosebetsi ka ho tlohella, ka ho tlohella le ka ho theohela ho lona. Ha ke mametse polelo yena, a se polelo makalo, a se polelo tshwetso, empa mofuta wona wa polelo ke polelo potso. Mona se bui se neng a se bua, o ile a
a botsa putso. Le baka le tenge leo anenge a botsa putso yena ka lona. Sanbalate le Tobia le Gesheme mo orabe le dira tsedinge tsa rona itse ha ba utlwa gore ke tsusitse le rako gore ha ho se kgeu se setsinge kuluna le hakine ke so kenye mamati menya ko ho fitlela motsotso o Sanbalate le Gesheme barumela hunna bari ho retiane le wena motsinga ya sekhutlo sa ona athe ba ne ba rerile hore batla ntsha kotsi he bana ka ba rumela mangosa ka re ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoa nka emisetsanga mosebetsi ka ho tlwela le ka ho theoela ho lona

hore ntwa yena e tlanga entobile hanka ka re kilwe lwana ntwa yena e tobile nga sechaba saka ka pa sechaba sa heso ha re ka re rilwe lwana e ka nna ya ba ho fedile ka rona ntwa yena e tobile nga sechaba sa rona ha re ka gae gilwe lwana eba re tla elwana ka tsela e sanne pahalang ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoa fa modimo sebaka sa hore a sebetse bulela modimo dikamore tsohle tsa ntlo ya hao ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoha ha o ka lahla focus ha o ka lahla focus ba tla o etula ha o ka lahla focus ba tla o etula papading ya ditebele mane ke hona mo tla bona motho a focusitse haholo a shebile haholo ka hlokolosi a beile ditebele tsa hae ka pela mahlo a hae ka mona ha o ka wa lahla focus ditebele mane batla o nka ka TKO ha o ka wa lahla focus ditebele mane batla o nka ka motoba ba o akalatse ha ba ka ba o kakalatsa papadi e fedi focus shebana le taba ye o etsang tshwana le pere e rwetse di ochlap tlohella ho qamaka ka nqena le ka nqe etsa mosebetsi wa hao moifeng wa bana ba kgwale kwano re na le lepetso le monate e ba re tla re le Russia ha le matha le ya lelala le Russia ha le matha le ya lelala le baka le tenge leo le Russia e ringa ha le matha le Russia e ringa ha le balea e ba le ya lelala ke ho bane fela ha le kala sheba ka nqena le ka nqena le tlo eteletse le kgahlwa le bona dintho tse bodileng le tlo eteletse le kgahlwa le bona tseo di ka tsa kgahlanga mahlo a lona tshwana le pere e wetse di ochlap tshwana le Russia le balea ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoha a ko tswe ka go ntwa yena yo leng ka gago yona itswetse letsatsing lena gore ke ya tswa
ka go ntwa yena ye o kelenga ka ha go ho yona ntwa yena a se ya ka ntwa yena ke nka tsohle ka o fela ke di nele tsa mogana modimo fa modimo se baka ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theuwa ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theuwa tsietsinge tsena tsa letswalo tsietsinge tsena tseo leng ka hare ho tsona ka hare ho kgotlo yena ye ntsho e moriti wa lefu ka hare ho bophelo bona bo thata bo bophelang skebe wa lahla focus satane utlwa o nana wa go bohlale Uka Satan, Satan o nana go bohlala. A tsama hatla wena o tla ka maqhika, o tla ka ditaba tse monnate, o tla ka malepanyana, a sena ngakelelo bulane. Ke a tseba o seletsa PCFM, ka hona ke kopa o nthuse, ka hona ke a o tshepa. Satan hatla wena, o tla ka malepa a monnate, o tla ka dipolelo tse gahlanga mahlwa tse kgahlang sebetsa batho o tla ka diketso tse ka kgahlanga mahlo a batho satane ha o tlela ho wena a batla ho latlisa focus utlwa na ha tlela mogana Jesu na o reng satane o fika mo beya selomonga se selelele ha fika beya mogana Jesu selomonga seno se selelele Ore jwale a kore mogana modimo wa hao a ke a o thusa tsena sohle ka o fela tsano tso di bona ngamane e tla batsa hao ka o fwa empa Jesu Kriste ore tloha ho nna Satan Jesu Kriste ha mamele di mahadi hadi anu au a tshepiswanga ke satane Jesu Kriste ha mamele di polelo tsenu tse monate tse ekang ha tloa o re tloha ho nna satane ho ngwelile ho thwe ha o ka wa lahla focus Bophelong ba tlo shapa TKO ha o ka wa lahla focus ha o tlo fihla mo yanga gona teng a go tsho le songa ya letsatsi le entseng a ke morena o ke o bua puo tse monate o go re tsietsinga tsa letswalo ke bitsa ho wena morena o mmamele thapelo yaka o nkutlwe ntate

0: Namoro tsa mohala +26659956 le 21219956.
1: Re ba hao morena ngwaneso.
0: Morena Masisi.
1: Ke tshwere ke mosebetsi o mogolo ke sitwa ho theoha.
0: Yes.
1: Nka emisetsa mosebetsi ka ho tlohela le ka ho theohela ho lona. Wili o la nthusa ka hore o la kgutlela morao. Ke la ka kgutlela morao ke utlwe hantle hore na dikarabo tsena di hlaha hobaneng.
0: Ya.
1: Hobaneng ha o no le motho o no ka nka monneng wa kgantshetsa ba mo hlokang.
0: Yes.
1: A tla ha o lwalo o na ipholosa. Hoba morero o no le teng ka boyena. Kutho o nantsa tso sa lerako le wile.
0: Yes.
1: Le o bona batho ba ano ba mo bitsang ba neng ba sa thaba hantsa e tsa jwalo. Ya ba bantse ba mo bitsa ka magetlo a nna ba fa ka ga boetshwanang.
0: Yes.
1: E ka go itse isa borago nka ba boneng. A thika nnete le yena modimo na monyenyeleditse gore a seke ba ya mongo. A romelle makosa. Buli motho o ikuka hantle o ikenya ka gagadi etsa tsa monna ena. Go bana ho hona le batho ba ka utla mosebetsing wa hao. Ha e se ka dipuo o tla ba bona ka diphetho tsa sefahlo ha ba tla ba o libile. Ha o ntse o tswela pele ka swana mme ka ona mmina thokona ebe ha ona aba le bona o ntse o tswela pele ka mosebetsi wa hao. Qetelong ba tla o reka go botetsa hlaha. Go ba bang ho fokodisa empa e be ha o yemisa ntso tsela
0: pele
1: bona ba ne ba sebetse ba ne ba haha mokolo kutane e be ntso re morena ntshetse pele ba ne ba haele ga go ka segetse le ne le hilie e be ntso le tlola fela ba ne ba tshema gaba e be modimo ntsa fasolla ntso re tsietsi tsa letswalo morena ke tshepile wena ga ga di
0: Yes.
1: Ibe o ntso re sela khona le tema sefela se ke se ratang sa number 428. O nno re morena o mphese bete ha ke hanyetsa. Tutisa ka go nna mo sale le gato ke tshwane le wena. Wena o nno ntshetse pele. Ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena morena Masisi.
1: Ka mo tswela motho eno o di mo tshedisitse no ka eno mo tloele a nna tsele pele o se tlhokeleng tswa ditsa lebitso la hae. Il perd ses mots.

0: re fumane testamenteng ya kgale bukeng ya moprofeta Nehemia kgaolo ke ya botshelela temana ke ya boraro ka ba romela mangosi ka re ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoha nka emisetsanya mosebetsi ka ho tlohela le ka ho theohela ho lona re ba hao morena
1: re ba hao morena
0: Melis
1: ke sitwa ho theoha ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo nka tlohelang mosebetsi ka theohela ho lona utlwa motho ya tsebang ma emeng teng ga se motho ya yang le baseng o utlwe how to motho ke kea le baseng e reng how to ka nkena a ntse a go tshwere leeto ebe o sa ke ka le ba teng gantsi ka nako ngwe lo tetelela a wela leneneng jale a ba qetelela a bile le mathata jalo ka yena ga e ne ba ule a dumela go ya go bona a kebe a qetelletse motlhomong ba mo batlile lekekeng la tshelwa ke nta ka nako nngwe bophelo ba ga e ne bo tlo timela gobane ba ne ba tshile ba ferekane ba bile ba bona gore a ka nna a etswa ntata ditšhaba a ka nna a etswa morena ga re ne re ka ra ithuta re le batho gore mo o tshwereng o tshwatse o tlwelele go batla dintho tse ka thoko modimo a ka re gaogela ga fitlha mo re batlang go ya teng batho ba latlhegelwa ke mabaka a botlhokwa ka baka la dintho tsa mafela fela
0: motho o latlha focus
1: tswale motho e be o ketelela a sa sa tsele nagana o na itse o etsang gobane o ketelletse a tlwela a mmamela batho ba ka thoko ga ba re etsa tsena se ka etsa tsena etsa tsena ga re ye le mona se ka tswa le mone empa ka gobane o ne a tseba maya o ne a tseba morero wa o gaga ntlo ya jehofa o ne a tseba gore ke batla o fele mosebetsi ona ga ke tlo etsa letho ka ntle gore ke qete nthena motho ya molemo o iketsetsa tema gore mona ga nka ka feta ke tla tseba go etsa go gong ga ke ntse ke le mona ga ke etse go gong ke etsa gona fela gore ke tseba go fitlha mo ke batlang modimo a re thuse modimo a re gaogele ntate bulane o bisi ka mosebetsi wa PC o seka ba ipherekanya ka dintho tse tlhagang ka thoko o ba jwetse gore ke bisi ebile ka letlhogonolo o ka godimo go thaba o ba jwetse gore ke sitwa go theoa gobane jwale mona gantatae ke tshwerwe ke mosebetsi o mogolo dintho di tla opota ka thoko gobane jakole o tlhoka ba jwetsa le a seba sebogodi ke motho ya bisi ke bisi ka mosebetsi wa gantatae modimo a bape le wena modimo a o etse gantle modimo a o tataisa o tsamaise a o kwaele ka legulama gago moifa bana ba kgwale modimo o na le lona dulang modimong gobane re mohlape wa gae le tle le bone le tla tlhola satane le matlhana a gae se ba gao morena
0: ke ba gao morena mme a lesemagomo
1: amen.

0: ba go theoa re ba gao morena e mtlokwa phepi
1: nnaphepi
0: nna
1: tsotse dingwe kare ditsamaya di tsamaya ka moya a nama le tsona di tsamaya ka nama modimo a o fe bohlale a salemone a seke a ofa ka mogona ge le batho re batlang ka teng gobane ke tlile go supisa ke be go fe di-judgment ke be go fe melao le melawana eo gona ge tlebe re batla ka teng e tlebe yena sesupo sa gae palo ena e batlileng tsatsing lena ana o gona le mogotisetsi mme ka re mogotisetsi o ile a sheba aba wao dimataganya o dipeya monana a tlhakena ka gago o mosebetsi gobane re focusa dinthong tse ngata re tlobelela mosebetsi oo re lokelang go etsa
0: motlhokwa
1: ona jale o tlo be le focus ke batla ke tlhese ka bua ke se ke tobe wena straight o tlo be le focus go seo o lokelang gore jale o focuse godima sona o tloelele gore na eng e reng enyane o fe modimo sebaka a itse mosebetsi ka go ka sa gatelela godimo mono e ka metsotso yotlhe jesu ke a o tlhoka papa le nna metlholong ya fatshe lena ditsietsing tsa fatshe lena bapa le nna mogena bapa le nna re ba gao morena
0: ka ba gao morena motlokwa
1: amen ngwaneso.

0: re ya tshepa hala mogena modimo wa ka
1: re ba hao morena
0: ntate to hla
1: tsebe ke mo seletsi o mogolo ka
0: o tsheo
1: ana a bua ke mo se ya go tsheteng ya e go thariteng go bane a tsepile Jehova modimo
0: yes
1: aba ha tla honna ka go pola hantle mo shanka wa modimo Daniel le yena hane a phathane ka ho etsa mosebetsi ya ba ba bang ba bona ba neng ba etsa mosebetsi ba ijera go batle ba motshage matsoo a se ke a etsa
0: mosebetsi
1: empa a tsela tsele a nna a etsa seo a nentse a se etsa ya ba o tlo fumaneya gore a qetelletse a ya le menyeng ntate modimo ga ikotlisa o etsa mosago ya ba ditau dipaleha gore di sekeletsa mosenya a lokolola setsala ntate modimo di etsa dintho tse kgolo gobane ga go na le dintho tse etsang tshikiso ka tsele go wena ba ikotlisa le ditso la gae le ya phagama mosanka wa morena kagage ka tswelang pele ga matlafala gobane lentse la ntate modimo lona le ga thata ebile le ga tlatsa ka maatla e mong le e mong o na le phephetso eo e leng ya gae gotlhe mo a leng ngwa teng empa ga re tsweleng pele go lelala gobane go the o lesonono ya tisetsa o isa tekelelong gobane o tla fumana modimo ga re tsweleng pele o feleletsa maatla kanka mo lesa ke a leng

0: アメリアメリエレギレバタラセマバラカホレビショップモラポアレチセタペロヘゼベオツラペレガテバサロナダデムルティ
1: ハキウドメディセワネソホセモナホホテキウドメディセカレビツオレレテラモロキワロナe leng Jesu Kriste ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng o sengona ke kgatlhilwe gore re ya testamenteng ya gale bukeng ya Genesis gaolo ke ya masome a mane a metso e mehlano go tloa ka temana ya bone re bala testamenteng ya gale bukeng ya Genesis gaolo ke ya masome a mane a metso e mehlano go tloa ka temana ya bone. Josepha a re go bana babo nkatameleng hle ba atamela a re ke nna Josepha ngwana bolona yeo le rekileng ka nna ke tle ke iswe egepeta mme jale le seke la tsieleha la itlhonamela ka goba le ne le rekisa ka nna ka tla kwano gobane Modimo o ne o nthumile ka pele go lona gore ke tle ke le pholose morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona moo re badileng teng re kopana le Josepha yoo bana babo ka baka la mona ka baka la mogono le tse dingwe tse tsamayang le tsona ba ile ba tsoela ngwana bo bona maatla ka gobane Jehofa Modimo a ne a le go yena go tloa bonnyaneng ka ditoro tsa gae empa taba ena ya tsosa mona o mobe ka gare go bana babo moo morero o bileng teng wa gore ba tle ba ye jale ba tle ba mmolae empa ba bangwe go bona ba seke ba dumelelana le kaa ka ena go fitlhela moo a fitlhang egepeta a theke moo Jehofa a neng a lokisitse gore o tla mmeya borena a mo tlosa ka gara go bongata bo o neng bo le teng a mo isa moo jwale a tla motlhonolofatsa go etelela pele bao ba bangwe bo etelela pele bao ba bangwe ba gabo mme taba ya rona o seng gona ke taba ya poelano ya bona kapa kopano ya bona ka morago gore ba utlwisane botlhoko ga o tadima o bona Josepha a kopana le bana babo nako eo a kopanang le bana babo ka morago re ba moetse dintho tsena le tsane tse botlhoko ga a ka ba a theoela leveleng ya bona ga a ka ba etsa seo ba mo entseng sona a ka ba ntse a ile a iphetetsa kapa ya ba o ba tlhoile empa ke moo e reng ga a kopana le bona Josepha a re go bana babo nkatameleng hle ga o tadima o ile a kopa motho mang le mang ba mo potapotileng a re ba ke ba tswe ga itsebisa bana babo gobane ba ne ba se ba tlhomaeka yena o se a le seo lefatsheng empa taba ena ga e ka ba etsa gore a rue letlhoyo jale go seng gona ke rata gore le lona bana ba motho bana ba monna ke rata gore le lona bopang kgotso gobane go jaga le go rua letlhoyo go keke gwa le isa kae kapa kae go keke ga go ya ka ruang ka letlhoyo ga go ya ka ruang ka karogano yena yeo jale le phelang le sika ka gare go yona e mongwe o batla gore a bolae e mongwe batho bana ba motho ba mathisana magotlang yene le bosio go tsekwa gona le gwane go tsekwa mafa go tsekwa tsena tsotlhe ba bangwe basebile ba matha le dingaka gobane jwale bana ba bo bona ba ile ba ba etsa ka tsela yeo e bao ba entseng ka yona motse o itwantshang o atimela ga se ka thato ya lona le leng bana ba motho ga se ka thato ya lona kapa ka bohlale ba lona le beuweng ka gare go lelapa le le leng ga o le ya mongwe wa lona ya kgethileng o ba ka ha go tswalwa ka ha re go lelapa lena jwale ke re re nke mohlala wa ya entseng hampe e leng Josepha ha bona bana babo o re nkatameleng hle nkatameleng ke re go lona ke a leeletsa lona leloko ke a leeletsa lona bana ba monna ke re ke nako ya gore le lahle dintho tsena tse ileng tsa tlisa dikarogano dipakeng tsa lona jwale le bope kgotso le lebalane le bope kgotso jwalo ka Esau le Jakobo ba ile nne ba rwana empa Jehofa Modimo a komela meya ya bona ya re ga ba kopana ba lebala se ileng sa ba aroganya empa ba ratana ka lerato le fetang leo ba neng ba ratana ka lona pele jwale le lona bana beso ha e ba le a sitwa bitsang ba tla kena pakeng tsa lona gore jwale ba le kopanye go seng gona ha re rueng poelano ha re rueng kgotso ge tebele dikarogano ge tebele letlhoyo a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang ntate ya mosa ya mohau ke a leboa ntate ya maatla wena modimo wa kopano wena modimo ya teng nako tsotlhe maemong otlhe ge re o go ntate tataisa bana ba gago go seng gona jehofa ba phetseng ka dikarogano ka nako e telele ka lesoyo ba ruile lesoyo le fetswang mo ba phelang teng ntate ya maatla re ba beya go wena e re o theolela maatla a moya o galalelang ka gago dipelo tsa bana ba batho komela jehofa modimo wa rona o seng gona re ya o leboa jehofa modimo gotlhe mo lerato le leng seo jehofa o kenya lerato mo kutlwano le kopano di leng seo jehofa re thuse gore re kopane ntate re ya leboa o seng gona go gotlhe re beya kereke ka fatshelo Jehofa tlhonolo fa tsa boloka le rona bahlanka Jehofa Modimo wa rona re beya motlotlesetlhogo ya naga ya Lesotho motlhonolo fa re tsena lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka gare naga ya Lesotho ntate ya maatla otlhe re beya botlhe ba potapotileng motlotlhe itshebetso ba tlhonolo fatshe o ba boloke ntate re boetse re bega bookamedi ba sena sealemoya mo mabedi le botlhe ba ke le mananeng a bona le bao e leng gona ba tla kena Jehofa mahlonolofatse o ba bolokeng ka lebala jwa ntate mothutse mohlonolofatse o mo boloke o mo sireletse ka metlha le matsatsi tsotlhe re di beya ka pele wena ka lebitso la ntate le la mora e la moya o galalelang amen
0: amen tate moruti re a leboa
1: re a leboa tlhe kwa lenapeng.

0: نخمر گرد دیگه جدا فریسکو ایبیده محلیا یا سنهن دیدن زخ بابادی دیدن زدی بابادی زبارو دیدن زد بابادی اکنیز رگینی دیزالی مبیل میها و سبا هورنا بی پی تلو دیدن تلو یا انداده خماری دی بابادی نه ایبیده هکایی ke mana mo re tla re re ho ja frisco o pitsi dina go ntse o bolo e le mosebetsi e sing na go nyo bolo e le ile papadi ya ho thabisa matshwele frisco o ne a ikitleditse ho a bapaletseng dithimetse ngata ka gana ho kengeletsa bantu ambassadors school boys ya tlileng ka yona hovers mme a banna a bapalla dithimi tsa South Africa re tla mo hopola ka boikgantsho boo re neng re itlotla ka Frisco Kgomari ha a ne a bapalla Bloemfontein Celtics. Ditaba tsa Frisco ditabeng tsa papadi ntate modulasetulo ha se ntho tse ka bang wa diqeto hobane le ha a hlokahala tjena o hlokahala a ntse a sebeletsa hore taba ya bolo Lesotho mona ya ho tlotla dipapadi e be ntho e etsahalang. Ho latela takatso ya Frisco Kgomari, re ne re tlameha hore mokete ona wa moshweshwe re o keteka e le mokete wa bosetjhaba moo dipapadi di nkuwang di bile le kabelo setjhabeng sa Basotho. Mme ha ke se ke tshilo jalo ntate motlatsi wa president, ditaba tsa ntate Frisco ga na diqeta ditabeng tsa papadi le mosebetsi ya hae, mme hwa rona ke ho tshedisa lelapa la Kgomari ka hore lelapa la Kgomari gate le lahlehetswe ke mohale. Mmopo oo le o tswetseng ke mmopo oo re le naga re tlamehang ho mo hopola ka dintho tsohle tseo a di etseditseng naha ya Lesotho e le motho, mme e se e ka le dinthong tsohle tseo mefokolo ya botho re bopoeletseng le yona Morena Modimo a ka mo tshabela.
1: Mamedihe mona ke morena wa Tajani. Jwale ka moo a neng a hlalosa ka teng Frisco Kgomari hore na ebile mosebeletsi ya jwang ya hlwahlwa ditabeng tsa setšhaba. Momamedi, ga re ke re utlwe moatlhodi Tshediso Monaphathi gore na ga ga ditaba tse dingwe tse wa di buileng ka enwa yeo e leng sebapadi sa mehleng sa naga ya Lesotho se ileng sa bega naga ya Lesotho matšhabeng, gore na ga ga ditaba tse dingwe o tlotsitse dintlha dife tseo a buang ka ene?
2: I have given something to the football sport. A sport to give back something to me. Meke ba tla bona thate ha se o kopane tsena. Le go se mo re wa ka me le nthuse. Wena ntate mna patika bana. Go tseba tseba sekgowa ga nyanyana ke batla
1: mamedi re re tle re rekise e tla re gang ka moga thekiso ditaba tsena re tlatla re phethela ka tsona. Jwale re fetela ditabeng tse dingwe gape tseo re o tshwaretseng tsona go seng bona. Ke a rekisa mamedi gang ka moga thekiso fela ke tlabe se ke kgutla ke kgutlela ditabeng tsena.

0: Kelo wa motutsi mo mamedi wa PC ke o dumedisa. Le go tlala masrata wa Maseru le lokollotse ba ahi ba sempetingane Maseru ba ileng ba tshwarwa ke sepolesa pejana bekeng ena ka beili ya mahala. Agente ya baqosuwa e bontshitse ha boitseko ba ba ahi e ne e le sesupo sa gore ba lwanela tokelo ya bona e le setšhaba. Go fua ditshebeletso. E re agente ga gona tlolo tse mpe tsa molao tseo baqosuwa ba di entseng le gore ba keke ba baleha ka ha e le baagi ba gona semphetenyane ebile ba ena le malapa ao ba tlhokomelang. Tebalwa ke gore baqosuwa ba tla itlaleya gotla gape ka la 29 kgweding e godimo. Lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng ka tshebedisano le mokgatlo wa temo wa Royal Jersey le tshwere seboka sa dipuisano tsa ba nang le seabo Maseru e le karolo ya morero wa go tlhatlhoba leano la ntshetsopele ya lefapha la tlhagiso ya lebese Lesotho. Mogato ona o reretswe go ntlafatsa lefapha la tlhagiso ya lebese ka rona ha. Mongodi e mogolo wa lekala lena Dr. Kgothatso Tshwana o boletse ha lefapha la lebese la kwano hae le na le monyetla wa go gola haratseding ka kanetso kapa ho hodisa haratseding ka kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng, go theha mesebetsi bakeng sa basadi le batjha le ho fokotsa ho itshetleha ha naha ka dihlahiswa tse tswang ka ntle. O boetse a leboha mekgatlo ya temo le ya dithuso ya Jersey ka tshehetso ya mananeo a ntlafatso ya lekala lena. Dr. Tshwana o boetse a re lefapha le tobane le diqholotso tse mmalwa empa morero wa lekala le mokgatlo ona ke ho fana ka menyetla bakeng sa gore mmuso le ba nang le seabo ba sebetse mmogo go rarolla. Go sa le jalo, moemedi wa mokgatlo wa Royal Jersey David Harvey o itse morero ke go kenya tshebetsong moralo wa naga wa ntshetsopele lefapheng la lebese mmogo le go kgothaletsa katiso ya dikgomo tsa lebese e le go maatlafatsa tlhagiso ya lebese kwano Lesotho. Bahi ba hamogameledi Berea ba re ba ntse ba sebaleletswe dikgwedi tse nne ka morago gore borogo ba bona bo sengwe ke dipula tse maatla. Mokhanselara wa sebaka sena Malefetsane Pitso o re go senyega ga borogo go kgine motsamao le dipalangwang ga di sa fitlha sebakeng seo. O re bana ba sekolo le bona ba ameile gagolo ke tshenyo eo mme ba lokela go tshela nokeng e leng seo a reng se beya bophelo ba bona kotsing le go ama leeto la bona la thuto. Go feta moo baagi ba tlile go tshwara segopotso bakeng sa ngwana ya ileng a nkwa ke noka gaufinyane mme tebelwa ke gore mmusi wa setereke le morena wa setlhogo wa gammamathe ba tla ba teng. Ba boetse ba re ba na le tshepo ya gore letona la puso ya dibaka le tla ba teng go tlamamela dilo tsa bona. Ditabeng tse ding, Zimbabwe e fuwe setulo sa dilemo tse pedi lekgotleng la tshireletso la mokgatlo wa matšhaba a kopaneng. Lena ke lekgetlo la boraro Zim e emelwa ka lekgotleng lena go ba karolo ya ditaba tsa kgotso le tshireletso tsa matšhaba. Mme kena dieteng tsa Somalia yeo botho ba yona bo fitlhang pheletsong mafelo a Tshitwe monongwaga. Tlaleo e ke gore Democratic Republic of Congo le Liberia le tsona di tla fua ditulo tse ntšha. Harare ne ile a fua setulo ka lekgotleng lena dipakeng tsa 1983 ho isa 1984 le hape-hape ka 1991 ho isa 1992. Hare dipetela mmuso wa Malawi o phatlaladitse gore o se o ntse o itukisetsa go lata matswallwa a yona a phelang Afrika Borwa a batlang go gutlela hae. Qeto ena e ntse ka mora gore go be le ditlhaselo tsa melata di-provinceng tsa Gauteng, KwaZulu-Natal le Western Cape. Dibaka tse tlalogang di amegile gagolo di kengeletsa katlehong ka botšhabela go Gauteng dikarolong tse ding tsa Durban le Western Cape. Le ga o le jalo matswallwa a mang a Malawi a ne a se tletse hae ka bona mme tlaleo ke gore ke kakaretso ya ba ka fetang dikete tse pedi le 400 a seng a gotletse hae. Lekala la ditaba tsa matšhabeng le re le ntse le sebetsana le boemedi ba Malawi Pretoria le Gauteng go tlhopha dibese bakeng sa go gotlisetsa baagi ba yona hae. Mo president wa Africa Borwa Cyril Ramaphosa o solotse di tlhaselo tsena tsa melata ka ho leleng mmuso wa Malawi o hlokomedisitse matswalo a yona ho itlhokomela gahlano le ditlokotsebe tsentseng dire di fana ka ditshebeletso tsa mmuso tse reretseng go ba thusa ho kgutlela hae. Hara le kola tlhaloso ya maemo a lehodimo re kala ka tlhokomediso. Lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng le ka lebelelwa ka jeno ho isa hoseng hwa hosane ke hona serame se kenelang masapong se ka lebelelwa gona ka labone ho isa ka labohlano. Ho feta mona le kwaetse boholo ba dibaka go a bata ho isa go bata haholo ka pula dibakeng tse ngata le moya o fokang le bobebe ho hlaya le boya bophirima. Ho ka lebelelwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka go bata ho isa go bata haholo ha le ntse le phahama. Ho boetse ho na le monyetla wa pula ka diperesente tse 40 o boelang o eketseha ka diperesente tse 60 ha morao. Ditaba tsena di felela mona tsa Senyesemane di tla latela metsotsong e 15 ka morao hora ya bosupa.
1: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies, and large chips from only $164.90.

0: mamedi ere re lebohe thabelang tabu ka ditaba tsena tse wa qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela. Re tswela pele jwale ka ditaba tsa rona hem mamedi. Ere re ke re re kgaloka mona makgaleng Rosip Krimi le makgaleng Rosip Tlazarin. Mamedi dikolo tsena di tswakilwe ka Morbei. Morbei ona o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao. O na le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimatlafatsi di haha mmele le dithibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo re le seke la tsofala ka pele la swebana le dula le ntšhafetse le boreledi. Morbei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dula le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala, lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Krimiana ya makgaleng Rosip e sentse tswakilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena moamedi makgaleng Rosip, Krimi le makgaleng Rosip Tlazarin di a ngwabela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi. Di thusa go ntšhafatsa letlalo le hlake le be le redi, di fokotsa menyama. Stretch marks di thusa bakeng sa makgopho. Pimples di fokotsa mathiba le metwa. Di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa. Thusa go fedisa ditorong, e thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema, ditlapedi, ditšhubaba, mosolo, jwalo-jwalo, gape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago. Krimi tsena tsa makgaleng di monko monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo wa phamise tlhoka boitshepo ga le kare go batho. Diphutheo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng. Ga le malenyatso o be le boitshepo ka makgaleng Rosip. Boloka tšhelete, sebedisa ditlhagiswa tsena tsa makgaleng tsona di keke tsa go phoqa. Di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang. Di a fumaneya mongwamedi gotlhe ka gare go naga. Gopola gore ga e se makgaleng ga se yona.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a sealemoya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.

0: re sa fetolwe le ditlwaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela letanti ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba kaofela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko.
1: Mamedi re ke re tlatla re tswela pele ka gore re nke re lokela gore re potlakele thekisong jwale re rekise re nke ke be le motangwehe mamedi metsotso e le15 ka mo ditaba di leng ka teng re ke re utlwa gore na ka mona ka ga bo makgona tsotlhe ditaba tseo a re tshwaretseng tsona ke dife go seng gona o santse a le teng hemo mamedi tau ka kwano ge ke re utlwa gona ka mona ka ga bo makgona tsotlhe ga a ropola ebile jale ge kena marieng a magolo tjena segame se kenelela masapong a ka ga thusa jwang tau
2: gopodile ka jenetlile se kenelela masapong gagolo serame sena mme setlhoka fela batho ba sejelelang mme o sejelela ke sejelela ka ditlhaiswa tsane tsa bomagona tsotlhe jeka ikojotse kame fela matsatsi go tsona boleng ba tsona itlhe ke ba lebogegeng bo organic ga bona di-chemicale ga bona letho itlhe bo lwantsha nto ngwe le nngwe mmeleng wa gago ka kotlolo bo entsha tshoro le ka heke yane e tlasemaga mmeo ke butlwa ntho lengwe kere ga o bata ke nong tate kamane ka bomagona tsotlhe tshepe dipeuwe a ke re bue fela ka magona tsotlhe a na gegeng ke a sefuba ke a tseba ke mogogotwa re kalala la bophelo leketa ntsha polelo gana jale le bua ka taba go ena ga tlhokometse mogogotshwane ke onana o matla gagolo ntate ditrike tse ditsene tse ditsene tse ditsene o tlhalositse moo empa regile mme ka ema ga nna ka bua le ka nako ano covidgare se bago mosebetsi o magona tsotlhe a na sefuba ko lwantsha bacteria e teng ko lwantsha gore ebe motho ntsa kwalakwale ya moya mone ko lwantsha mogogotshwane o matla e ka ba one o karageng o try kapa work lwantsha mogogotshwane ono magona tsotlhe ana a sefuba lwantsha lefuena la lefuba le re tlwaetseng ka go ke TB mme o tswang kapa jwang o tshwere ke TB ga ba sebedisa magona tsotlhe pholo ya gago e bela e potlaka gape ka pele ka potlako mme o tlotsebe ntho e leng ona mogolwane wa ka gore ga pholo ya ga e potlakile ka nete gare ga re na keyake ya o jotsa gore ga go bebe go kare ketelela ba fumola gore TB eno ya gotlele tshwa gape e se gotlele bagaleng tate e sena lentshwane e bitswang multi-drug resistant e se bijwalo ka tsela eo MDI ga e sa tla loka eno TB eno ka tsela efe kapa efeng jalo ke re yana magona tsotlhe ena sefuba tlo o thusa bakeng sa batho ba le ba nang le asthma ka nako ngwe ga maemo a le tsena le godimo ka ba gauela tsele ba emang ka teng nake ntate batlhe ba sokola ntle le tabeng ya go ga maemo a le tsena kole otlhe ntate batho nna e ba kakeng ge sa tseba gona re ba tshwaya kae oa fumana ka nete gona ditlhegise re ba kentse moya ka ntong ka mone ka re ba metile re ba butswelela moya ka moo e leng yona ntho e sa tlhokaleng eno ba ka nako ga re tsebe tabene ya bona gore ke taba ke batho ba dipeipi jale re wena motho ana lethata ba letshwa le na le seng letlhelele bima gagolo ga re go tlwele peiping yago empa a ko sebedise magona tsotlhe o tlo go etse ona ketelong ya letsatsi ga e bona ntse o sebedisa peipi ga nngwe ka beke kapa gabedi ka beke o se e sebedise ga kae ka kgwedi le gona ketelotso se sa e sebedise baneng jale ke mane mo re tla go kgothaletsa go tsamaya o batho ba ileng ba fa peipi ge boitlhatlhobe bona seo ba ba se bona na maemo ke a fe le teng go se ka tshaba o thonta toka ya kile ka me mogona tsotlhe ya sefuba ke yana a mbutsa entseng batho ba thata ba di-sinus ka mona ka dikong ka mona fumane motho antse a tlhetlhetsa sebedisa magona tsotlhe yana a sefuba kannete ke ditlhatlha letsalo jalo ke ke ge o seka ge yana ya magona tsotlhe a e batlele go ka nako bo keteletse o kena o kula kapa ana o dinwa obane o kula dinwe nakong e o ntse o phela gantle tle di sebetsana le mmele wa gago dinwe nako e o mena o ntse o tsharola gantle ditlhaiswa tseno bo le yana tsena latela go lefuba kile le teng ka tasewa seno setlheng lekala se le phatlhaladitse nka magona tsotlhe noa magona tsotlhe le bane ba gago bane futhumatsa magona tsotlhe ano lenwe ka ntlong ka moe le thibele gotlhe le thibele o bajale oa e bona nthena nate ke le buba le sele le teng seka ntho ane ya covid yane a maeso magona tsotlhe a sefuba ke ano a teng ke batla matha ka lebelo le legolo ke ditlhe mo maropola sega sa disiki e le moriana ona o kekere le ona moriana ona kekere o newa ke ba kulang le ba sa kuleng o phekola mafu o wa bonang le o sa boneng o wa utlwang ka gago mmele wa gago kapa o sa utlwing o gang a o tla o phekola The best product of Africa, the best product of Lesotho. Moriano ka bona bona he ba isotla o thusa ba ke sa di chili sa o thusa ba ke sa o phekola mathopa. Wena ana re tata ba high blood ka o thusa ba ke sa o phekola high blood le tswikiri. Tswikiri na ntho go le ka go hlisetsa haholo le manyene ane re go bona manyene antsa ntho tsa Jesu le yana e thola ba le ba tswikiri mmeleng wa hao. E le ngore ha a ntsa sebetsa hantle manyene a o hlile ka tlama go bona gene di tsi ka ba le se batle at the end tse mo tseleng go fetsa ka tsi ya Jesu le ene. Ba le magora tso tsona a tsebetsa hantle a se tsi le ngore a tsebetsa le manyene mano a dule na go ka go France a sebetsa hantle. Ke le magora tso tsheka go tlo lo ra di tsa tlo ka o thusa ba ke sa go tlhana bana le thata ba ekansa e le mofitsi go thusa ba ke sa thata bana ba batlana le ntle re tlhoetsa go ke stroke. Ke le ke go era he magora tso tshe a teng wena ma high school ba ke sa go a tlotla wa re tsiwa ka ma ropola sa ga sa di city wena na le thata ba mafu a pelo e le fula pelo se le tsa magora tso tshe wena le thata ba ba nyoko le seso marwana ke ke a tennele go ha o ke ke ba ba tlhoko ha o le pasa le mangata a ba ka kotsi le tshinyo e matla ha go ha la o le marwana ka tlana e buang ka teng he le magora go se so le nyoko nna ke thusa pepe go e pale makgwa ka ha le ka ntle go bile go ha o ke ka bua ka makgwa a teng ka mpeng ka mona e le ngana tsho di alpha ka bua ka makgwa ka pale banta le se rutile ka mona ka pale ke ba le fika pale fika ka tswang ka hare ka mona e tsa bonnete ba hore e tlo sebedisa magora tsohle e tla hle e kwane makgwa a ano batho ba le bana le thata ba di operation ha o le tsena bana ba ra bona motho ba tlhoma ma Allah se go sona sai sai ha go tsena bonnete ba go ihlile o nwa mo riana ona ma gona tsohle go go operation ene ha o ile ha se le hlabi ka ba se le hlaba re tla bona gore ka o fana le o tshinipela ha maemo re di bo a e ba tsina wena ana le thata ba sgame sa maoto ona le thata ba sgame sa masapo ona le sgame se re se jwa dramatic ka o ke arthritis se bidisa ma gona tsohle ana o tsibuang ka ona e tla o thusa ba jeng sa hore e phekole o futa o ba nna re bua ka maoto tshe ba nna ka go pula letswa ile leng hape hape le hle e le tsamo tsa se ntse ke botsa ma kwasa nna le ke go tsene ka go he he nna ntse ke tsaya nna ntse ma ha se ntse lo re re tlo tsaya nna le ka le mehlolo ke tsaya nna le tla o tsetsa ntse di hana o fela re re ya ha o mona o se ntse go go se mo tsiyo bana ba dia ba phofa ntse ntse ntse ba dia ba bana bana ba dia ba sa robala ba go tsedi tsedi ka di mantlo ka bona re wena ka ntse o a hlobela ha ha ona boroko ntse ka na boroko ya na khotso o hanka na teng ka mona e tsa bona ke ba go tsotsa ile la ntebele ntla ke le tlhane le ka le di go ile ka ofela bana bana ba ha ba sa tsika lona a o le sekolo mmane ka bona ka ba bana ba ntse ba dia ba le tshatse ka nako tso se bana ba ka tsumana ngwana sa yotsi ke hato ya ngwana mama mama mona o khongwa la bona tsela se se mo se ba se di ka thata ma fela tsela se re ntse go tsela fela se sa tsika ka mona e la se di ka le tsa ile ba ba ba tla go tsoa go nna e hle ka mo ya ka le ka ga dipokotso tsa ga ditsamae ka sa ma utumane ke a le tsena tswa ile la ntobeleng ke tlo le tsatsa le mahlonono hata hata le tswe taba yino ke le betse hata hata le ntshang le liko le ntshang le liko e teng ka nnete hle e seng bua ma se hle se ntse tso se se ntse se tsema wa a ile fela kwa ke re bua ka dikatlo le mahlonono ke mo ya to teng go bile la o hlapile ka lona ke tso ile nkhang ha monate ba di mo yana tla go kwana to ha ga ke na ntlhonono le la ditlana la nna dilo ke le tsa go le batho ba o rate le monkolo wa hao o ma di ka mo hlapetse ka teng mo wa kamang ka mo khak a o ja dikaka go tlo ntse le ka tinga mo ha o ja ka tsela ka ba tinga mo le ba hlapela di ba tinga mo motho a ntse di di ka ba tinga mo ka u kwa lona e ka dina le tsai ba nna mo kwa lona re di le ya tshoba hele ke tla tlenya ne ha ka fike le rona mo na mo re ja ka tshwana le tshata ba o go wa ba o tlo mona ke lona tsai ke o o so tlenya mo tswana ka mo o tshoba mangwele ana o tshoba mo tswana bana ana le thata ba mo tshoba hloko ke lona tsai dina le tsai ka lo go phumula ha ntlo ro ba le ha monate le bo rurusi bo le bo fele bo nna ka tsana le rurusi la ya maria ke bua le rona hle se bo batla tsoile la ntobelino ke bua ka lona tsena ba ke tsela mo sebetse lona tsela bo hlokwa le magabane a lona o rena a ntse le ntse tswa ke re na ha iso ka se ke rona ntare nna ntobela mo ri ya nona wa ntobe o teng se ba iso wa dikatlo le masono mo giana o tla o khosa se se o tla o khosa se nyama mo giana o tla tlisa dikatlo di sele ka go wena o bule mama tia hao ka nika a kwa le nako ba tswa nntse ba o fasetsa magabatsi ke mmane a ka tshumbuwa matswa maraba a ano a o ke tshumana o fetsa go bonya ha o mona wa bona ha ona dilitso ka nteng tsi ya tikete fela bona ntobe e teng ba ke sa o ke tshele ke tobe ka wena di customer ga di tobe ka wena so tle se se tobe ka wena ka mo go gona wa tsa tsa go tlo ka tabolebe ha ra motho a tsena a ntse a reka ka bolo yo ntlwa le moriana e teng ke ile e ba iso a go e batle na ke di gata ho sibisa e hle combo ile di tsama di tsha go di tswa yo ntlwa e teng ile he ile moriana ke di hle go skana pota pota ya o bona go mo sibitsa wa ka na ba mo sentse ke patse pa ka nne ntlwa e teng bo ka me di sentse bo bula bo nye fula na go le ka pa bo bula na go le ka o fara lo melo ya batho sebe di sa ntlobe go le motho ya hle a le burutse a le burutse go ke a le le ready ana le re a go arate ha go le tshibira ra tere ke tshene ke hape hape ba mba fa go tsona tshele tsa ke tshwa pa ke bona e rona ya sibisa ntobe ke teng go le ntobe ke hape hape ke le se se pa wana ma haiso a bana ke jolo sona he ke tsaka tlo tsa tlamo le tsa go se le kwe ba tsena ba nna ha mona tibuza e se se kwe ba la le ka tsena le o se ntse o pitia ka gare ye ka ga di ba tika ba a le ke hantle tsena le ka ne ntobe se se le teng jolo ka me ga e hlalo se tseng tsela re ka ntobe ma haiso bona go bula ditsela tsa hao go neng ka ditaba di mo matha ka ga topa ma se go matha ka ga topa a ma se matha ka ga topa ma se jo ba tsala mo sebetsi sa ufumane o ka go bula hone ha o atleng a sebedisa ditobe o bona mama tiao ha bule o bona ke ntobe se ke yona mo gele re a o nda di hlona he ba suthu ba bangata ba Afrika borwa ba tsama ba o sebedisa hona e hlena go bule ya e go etsa hala e mo pheleng ba bona yo le ntobe ke le he o ra mo haiso ke se ke be ile ho wena a go sebedisa ke le hlena le ntse tsena ga ka bona ka bo magona tsohle wena mo haiso hlena le Mariana, emeng hape hape a go di tlhoho ma gona tsofe a e tropo ding ga monana ke go e teng a ile megina ding na go e Mariana ona wa ka mahlong ka mona wa e bona Mariana wa ka mahlong ka mona motho ana le tsata ba mahlo a bo hlokwana na motho tsa ba mahlo o tla fumana yona sa metsi ditlhoko bona ana le tsata ba mahlo tla go sengwa pikitla a fela mafuelo a go hlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlok
1: Six two seven, Bo Three Babararo, Bo Three Babararo, Bo Seven Babadi, Bo Seven Babadi, Six two seven, Six two seven, Bo Three Babararo, Bo Three Babararo, Bo Seven Babadi.
2: Ke tsona mo go tsana mothamakwa ba iso di tlhagisa tsena ka ofela tsa mo magona tso tse di tlhuya tsona di a fumana mono pitso ground mono tlasa pitso ground mono ke tsintseng tsa mbo go tsana bokae go se bona botse go rofela mono e motse mo magona tso tse tsena ka mono o tla di fumana mane o nda tetse le mafte o tla di fumana ho mme ba pati mane ka tla tshipe se continue ka le itse o tla di fumana hey di tletse le sutu lena di ke bonda go go poteng ka mane ka ke nyetana di tletse le sutu lena mahaiso tlhagisa tsena tsa bo magona tso tse mme ke wena it's up on the table what is my number in you ya 587 bo 3 ba bararo bo 7 ba ba di ka pa number ya 627 bo 3 ba bararo bo 7 ba di re tshe fara ropo wa lo sulukise
1: go lo gile tau e re ha ya mamedi ha ro bo tse jwalo re tle ka mona ka bo e connect e re tswele mona fela hemo mamedi.
3: Tanghwa Mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
4: PCFM. Your pulse, our beat.
5: Please,
6: Morena. Nerilo arule chelete ya mokgatlo. Motho edo o rifa chelete ya fake.
5: Ah.
6: Yo, Morena, uwela kipilu.
7: Koba tse kantsonatse. EcoCash ena le mokgwa o sireletsehileng wa ho boloka chelete ya mokgatlo. Ka EcoCash mekgatlo account. Ho bula account ena ke mahala. Mme ditho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya chelete e ka hara account. Le hore na ho ntse ho etsahala eng. O ka kgona ho bona mekgatlo yohle eo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlo account. EcoCash mekgatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app, difono tsa Android le iPhone. Fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala.
8: Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
9: Hashtag inspired to change your world. Watseba he momamedi ha o so utlwile ena ihle Econet Telecom de Soto. E se ile teng mme re teng ho tla o hopotsa hore na ke dihlaiswa difeng tse ntse o tswela pele ka tsona ka tsentse di tswela pele ho nolofatsa le ho fetola bophelo ba hao ka go lelapa lena la Econet Telecom Lesotho. Lebitso la ka ke re lebohile re ilo mogabodi o tswile jwang tsatsi la hao le ntse le tsamaya jwang hantle ke a thaba wa bata momamedi wa bata kore Saka mesa sa tsilena sa hosane ke ke se ke nalla masapong ke a tsapa o sontso o phuka metsi a futhumetse mmono ha ba le motho le bo ditlienyana o sontso o inwella tee ya hao empa o feta mona o sontso patala mekitlane e ba mohlomong ona le yona he o hloka ho ifitisa o hloka ho ipatala ha bobebe ka EcoCash e leng sepatche phone wa ke watse ba ona le batho ba bambe ba tshwa ba re hey jela ha dipula sentse dina jeri lo ho le moya a ka le ho bata motho o hloka ho re o loge ka motlakase motho o hloka hore o lo patala TV motho o hloka hore o lo phetha mabaka mang ona le yona ebe motho a o elellwa mabaka e motho a buang ka ona ke motho ke mabaka e a ka etsang ka hare ho ho EcoCash e leng sepatche phone jalo so tshore a wena jalo ya ba ntso senya nako tse ranjale wa bana hona le bakala hore o no re o senya nako wa bana hona le bakala hore o no re ha o patala mekitlane ya hao o ka e patala ha bobebe ka hore o be le EcoCash le sepatche phone e sa ntho bobebe ya hore o re star 199 hash mohaleng wa hao e be o latela methati eno e bobebe he momamedi me ho patala mekitlane ya hao ho so le bobebe o bane le teng o ntse o ipinyetsa star 199 hash ke star 199 hash ebe o latela methati eno e bobebe tla re ha o qeta mono o bo bona hore o rekile motlakase bang o hloka ho reka motlakase e ba mohlomong o hloka ho patala TV o tla bo entse jwalo e ba mohlomong o hloka hore he o no patala di insurance tsa hao tla patala di insurance tsa hao mme motho e mong ke a tseba o tla ipotsa hore re lo ke sebedisa EcoCash fela ke ro sebedisa EcoCash le sepatche phone ke bobebe be o bufumana he mo mamedi jole ne le gopotsa fela hore ha hona lebaka la hore o no lo emameleng e metelele kapo o no senye chalete o no senye nako o ka patala mekitlane ya hao o le lapeng o le mosebetsing o tswetsa tabatse ba mohlomong he o ntso dietsa kapo o ntso phetha mabaka e bang o nna lona ho seng ho letsatsi he ho ene ba mohlomong ha o soka o ngodisetsa yona EcoCash e leng sepatche phone tseba hore ha hona lebaka la hore o nogo o ya Econet Shop e ha o file wena ke a tsa hona le batho ba reng a tshege ke tle ke atamele Econet Shop e ha o fitle ke tseba hore ke tlotla ke patala mekitlane ya ka kapo ke tlotla ke ngwedisetsa EcoCash ho hang ha hona lebaka la hore o tloetse jwalo o ngwedisetsa EcoCash e leng sepatche phone ka ho penya star 199 hash ke star 199 hash e bo latela methati eno e bobebe kapo mohlomong o no rerile hore o lo romela motho tjhelete kapo o lo fa motho tjhelete e sa le mokolota kapo no batla hore o ko mo re fa mo mamedi ha hona lebaka la hore la ntse o batla tjena o no go watswa ha radio ra metseng o ntse ka mo romela tjhelete o sebedisa yona EcoCash e leng sepatche phone jwale mohlomong wa tshwara e botsa nna ke batla ho romella ba ratuwa ba ka tjhelete ka potlako kae ka pokae mo ke linting mohlomong o ntse o tshwara tsetsile na ihlile ke ntwa dingatanyana jwale ka nqena pasela ya ba ho abata ka iko cash tseba hore o rumela chalete ho bonolo jwale ka ho letsetsa tabane ke ke rate ho bane e bontsha fela lo ne tfatsa hore ha o letsetsa motho a ke go tlo bo re 6322 eng ka pa o re fela 21219956 ha bonolo jwalo fela o soka letsa ke re jwale le ho rumela chalete ka iko cash ho bonolo ha ka lo fela mo mamedi jwale melemo ya sebedisa iko cash e jwalo ka se ke bontsitse fela e potlakile ho sebedisa iko cash ho potlakile chalete e fihla hang hang e sireletsehile ha o kotsi ya ho jara chalete ka letsoho ho bonolo haholo ho e sebedisa ho ka etsa ka mohala wa hao neng kapa neng mo mamedi ha o hloke hore o nne o etsa ntho tse ngata jwale monate o mong ke hore ha o hloke le fono e rereng e bohlale a ke tsa batho ba bang be ba ipotsa hore e le hore ke hloka fono e bohlale hore ke sebedise iko cash le sepatch phone ha o hloke fono e bohlale mo mamedi o ka itshebedisetsa fono ye o e sebedisang o tlo bona ha dintho di etsa hala jwale ha re etsa mohlala fela mohlomong re o nahanela moradi wa hao mora wa hao ya ithutang dropong e nngwe wa elelo wa bona ka iko cash o ka re morumela chalete hang hang ho re reke dijo ka pale fe sekolo ha bonolo fela ha wa senya nako a wa senya chalete a wa senya inga pa imu mamedi kapa mohlomo mmewa ha o motseng ka ho morumela iko cash ho rara ke ditlokotsa ha intle lo ema moleng o molele le bankeng wa bata lo bata batle ba ntse ba ithlokela jwalo bo tienyana ya mohlomo o ntso re bo dikao sinyana a tla reke dikao simono ha o finyane kapo ga dibanyana inga pa imu mamedi o reng o nonolo fatsa bo phelo ba hai ka teng he mogobo bebe kwa o sebedisa iko cash e leng sepatche phone o sopinya fela *199# mohaleng wa hao e be o tla kgetha send money kenya nomoro ya mo amoheli le chalete o netefatse e be e tla fihla hang hang jole e bonolo ha holo e sebedisa jolo ka se re bontsitse e potlakile mo mamedi ba ne taba ya metsotswana fela taba ena re bua ka ka o potlaka ho yona e dula eng hopotsa e mong wa basebedisi ba iko cash a nna nnete faletsa hore I know e tle potlakile le motswadi wa ka ka o nnete faletsa re lo ke re jwang a re nenne mona ne ke romela motswadi wa ka chalete ka iko cash jale a re potlakile motlaka so sontso re ping ping o ka nna re fi jale ke ga e re hle go rekela ga ke batla go komela chalete ke tla ithekela ke batla nke ke ithute go na e sebetsa jwang o se ka dula o nketsetsa a re ha ha ona taba he o re ha ikong kana go etelele fela ke o ga ha ikong kana go etela a go tsebe sentse re pemping motla ka sona o sontso re ping ping ka na fela motsotso a re ha ikong ga le motsotso go ke go komela chalete a re tsa ka pele he tsa ka pele e la ga ntse a bua mona a santsana a hlalosa ntho tseng a ta motswadi ya ba chalete ya fihla ya kene aga ebo e se kene hang hang aka le ari se kene hang hang ha isukudise lo sukudisa e senye le nako jale taba ne ihle ya hore iko cash e potlakile bo mamedi ihle ne ke batla ho nete faletsa yona hore ihle jwalo e bolokehile ba ne sohle se etsa hala ka hare ho mohala wa hao mmele taba fela ya hore a kere iko cash ha we sebedise ka po kena ka hare ho chalete ya hao ka po kena ka hare ho sepatch phone o tlotla o hloka hore o kenye nomoro ya ne ya hao ya lekunutu etse jwang ke wena fela ha hona motho yo mong a itse bang ke wena ya jwale o tlo e bolokehile taba fela ya hore ebile hape ha o hloke go notsa maika chalete nga a thadi mokotleng wa hao sepatcheng sa hao jwale romela chalete ka iko cash ka jeno o thusa baratuwa ba hao hore ba dule ba hokahane le bophelo re re fela iko cash chalete ya hao tsela ya hao jwale monate ke hore mo mamedi tse ding tsa dintho tsontso kgona o di etsa o sebedisa Equinet Telecom Lesotho ntse le fela taba ya hore o ntso ka sebedisa jwalo di bundles tsa hao ena di bundles tse le bohlokwa ho lo bane ke a tseba motho yo mong a hlile ha o batla tjena ha ba tlile utsitsinye jwale re re ha o hloke hore o notse ka tlung o nore jwale ho etsala eng o ka bona tsohle ka hare ho fono ya hao social media jwale o ke ka ba gona ke na social media fellows na di bundle tsa social media a ke aha jale ho rutlo khono go nokene marandra mbona uno khade uno khono yetsa tsohletso hloka go dietsa go go dule ontso le online o le connected reka di bundles a how e bile tse ke tlotla go hopotsa ka tsona ke tsane tse gereng ke di social media bundle tsena tsona ke di combo mo mamedi di combo tsena re dietsa ditse wena ba tla go kena marandra ka bolukului ka di jaotse itlase ka ba o tshoge e budget ya ka e tighteng yana tsena fela ke batla go kena marandrang ka mogonne ke ga batlang go kena ka teng tsena tsona dietseditswe wena gena letsa letsatsi tsa 6 maluti tse o fa 500 megabytes. Combo ena yo fa WhatsApp, Facebook, Instagram, Moholi X. Ke WhatsApp, Facebook, Instagram, Moholi X. Ibe rena le tsa beke mo gareng ka 20 maluti fela o fumana 2500 megabytes yona e tla o dumela o kena Facebook, Moholi Instagram. Ke a beke ka ofe. Ibe rena le tsa kgwedi. Mo re reng ho go nno kena marandrang ka mogobena o ratang ka teng e ka ba o motho le WhatsApp, Facebook, Instagram le X o tla kena ka mogobena o batlang ka teng gana letsa kgwedi tsena tsa kgwedi re ka le gholo la maluti o fumana 1.5 gigabytes ke 1.5 gigabytes ka le gholo fela mo mamedi o tla kena mo WhatsApp o etse di video call e bangwe le motho le di video call ka pa o etse di voice note e bangwe le motho le di voice note Facebook mana we live ka pa no shebetsentse di etsa hala Instagram o mane o no post o etse tso tlhokang di etsa X ka mogotswanang o no qoqele bo tlhokang qoqele bona di bundle di ntse di le teng mo mamedi me o ka direka ka opinya star 100 hash eco cash kapa mpoi mpoi hopola nomoro tsa ha ke plus 266 66 100 100 ke plus 266 66 100 100 how so di bulukile he ka haro ho mohala wa hao o tla mo romela mo letsa mpoi ore hello mpoi ka po dumela mpoi o tla khutla ho wena mpoi hang hang ebe he wa o botsa ga tshinga o tsisa jwa ebe he o sotla mojetsa ga mpoi ke batla ho reka di social media bundle ka po ke batla ho re ke sebedise eco cash ka po ke batla ho etsa sena le sena ka po na le potso ye o nan le yona o tla o thusa ntle le tshitiso ya eng ka po eng he mo mamedi direke di bundle tsa hao sebedisa le yona eco cash bo pilo bonolo fala o tlo no o qoqe lu

0: mamedire ke le bohethabelang tau ka ditaba tsena tseo a qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa. Ke mpa ke re fela he momamedi pele re phethela ditaba tsa rona, ditaba tse ding hape tse o tla hopola hore he di etsahetse maobane. Ke moo baahi ba semphetenyane jwale ba qeteletse ba hlaha ho tla maobane. Sena se latela hore he momamedi ka mantaha wa beke yona ena ho be le boipelaetso ba baahi ba semphetenyane moo he momamedi taba tsa bona e leng hodima tsela eo ba reng e sale ba tshepiswa tsela, mme jwale ba tsamaya ka hara kgafutso le matamo a bonagalang a le teng hoo dikoloi boholo ba tsona momamedi di seng di hana hore di esemphetenyaneng mona. Mme momamedi ba hlahile kgotla, mme dikoso tsa bona he momamedi hara ditaba tse ding ba qosiwa ba qoswa fela ka taba ya ho hlohleletsa meferefere. Ke tse ding tsa dikoso tse ding tse hlahileng ka kgotla ditabeng tsena. Athe ba bang bona ba qositswe ka hore jwale ba setise sepolesa hore se tle se etse mosebetsi wa sona ha se le tshebetsong. Ba bang bona ba qositswe fela ka taba ya ho fumanwa ka dibetsa diketsahalong tsona tsena tsa semphetenyane. Momamedi, o tla hopola hore ditaba tsena tsa semphetenyane re ne re buisana kelo fela le town clerk, re buisana kelo fela le mokgethwa wa dikotsi maobane, ba bua ka tsona ditaba tsena tsa semphetenyane. Sena se bolela hore he momamedi ditaba tse jwalo ha re di feta ho tsena tse ka kgotla moo jwale re tla sheba hore na kahlolo hodima ditaba tsa bona e tla ba efe. Ba bang ba lokotswe ka beili he momamedi ya mahala, athe ba bang bona ba ile ba lefiswa diketsahalong tsona tsena tsa tokollo ya beili. Ke mpa ke re fela he momamedi jwale ha re feta hona ditaba tseo se re tla lebella hore na lekgotla lona le tla reng hodima ditaba tsena. Fela jwale momamedi taba e teng yeo re ka ra e shebang ho latela puisano ya rona le baeti ba rona maobane ke ya hore na ditaba tsena tsa baahi ba semphetenyane tseo mokgethwa wa dikotsi ya reng rona re le paramente re abile tjhelete ka hodimo ho dimilione tse 11 hore ho etswe tsela e ntlafatseng e ntlafaditsweng le ha e se sekontiri fela e tsamayehe. Jwale ena yona ha e tsamayehe. O supile ditaba tse pedi tseo a reng kapa ntlha e le nngwe fela momamedi ya bohlokwa eo re ka ra e supang eo a reng boteng ba setjhaba town clerk le meyara ba buile hore mokontraka o entse sa mokana e ka ke tsela moo ho latela tlhaloso ya bona. Mme ya momamedi re santsane re le mohlaleng wa hore na tlhaloso enana e ne e reng, hobane jwale a supile taba ya hore ka pele ho setjhaba boteng ba batho bohle ba ne ba le sebakeng seo, meyara le town clerk ba hlalositse ditaba tsa hore ehlile mokontraka ha sebetsa hantle sebakeng sena. Jwale taba ke hore na momamedi o lefuwe na a sa sebetsa hantle kapa tjhe, na ke nnete ha sebetsa hantle kapa jwale tjhelete e ne e sa lekana. Ho netefatsa ditaba tsena he momamedi, re tla ke re nne re di sale morao ho fihlella moo jwale re tla ke re fumane hore na jwalo ka ha pelaelo e le ya hore tshebediso ya ditjhelete sebakeng sena ebile mpe, setsi sa taolo ya bobodu le bomenemene ebe sona diphuputso kapa sepolesa se fumaneng diketsahalong tsona tsena tsa semphetenyane. Momamedi, re ha metsotso e le 30 ka mora hora ya bosupa tjena re di feta ditaba tseo, re emetse ditaba tse ka kgotla. Ha re ntse re emetse bana ba qosuwa hore na moahlodi o tla hleya reng kapa masetata o tla ahlola ditaba tsena ka hore re tla sheba fela hore na diphuputso tsa ho ya pele he momamedi mabapi le tjhelete ena e 11 million na ke efe. Ha ga ditaba tse ding tseo he momamedi re tla di sala morao ke ditsela tse akganyane ya tshenola e ho buang ka yona eo kenella ha tshosane. Ditaba tsa baahi ba tshosane ke tse ding tsa ditaba tseo he momamedi re tla ke re di sale morao ka qwading ka mona le bona ba ntse ba lla ka tsela e dikoti le bona re tla ke re sale morao ditaba tsena tsa dintlafatso tsa ditsela. Fela he momamedi seo nka ka se hlalosang ke sa hore re bone tsela e tlohang ha sai ho ya kena kofi anan le e tlohang dinako tseng ho ya lesia ho tloha moo he momamedi lesia go ya ha le goa ka mohego leng ka teng mo tsela ya le si ena ya le si ya go ana le yang ha le goa e le ditsela tse ho thweng jwa le ke se tlotla dietswa medietswa ka mogwa wa pavement tsela ya ya e nngwe hape he mo American e kena ka matshwareng ka mona ha o kena ha ntate ko mona ka matshwareng ke tse ho thweng ditlotswa ka pavement le ditsela tse ding tsa tsona he mo mamedi re bone hore dintse dietswa ha re hlile re le sebakeng sena mamedi re ke re ke se re tla khutla re tlotla re tswala pele ka ditaba tse ding hape tse hore o tshwaretseng tsona ho seng hona ga kena thekisong ha bo alliance me ke tlotla ke ba le ntate foko ka kwano ka gasong fela ha re ke re dikele le mona fela mo mamedi
1: tickets ho etsa hetseng
2: ke khathetse mmatu ke khathetse ke dula ke mo fa monyetla le o mamela ha nthetsana ko ena ka ofela
1: mang monyetla wa eng se funk le tsabane hape manyo
2: e ya mogotsi ene se ke batla di force
1: ao mogotsi le selena le nako etelele haka
2: ke re ke khathetse mmatu monneno ha santhata
1: se ka tshojwalo hle mogotsi na o kile wa le ka tlhabollo bonyane
2: itu go ke mogotsi Nikoloti nkimetse ke ntlo le koloi sekolo le dijo ke tla nka ka tshelete o le fa mohlabule
1: o kila le ka lines liga
2: ae empa ke ya gente mono mogotsi e seng tlhabollo ya maikutlo
1: johle ha o tsebe lines le fella banyala ni tlhabollo
2: niki sa tsebe e re ke lo baleka
3: na diketso le sefang ka batla fela bankele wa la tlhabollo ka pa etla ba ke o gaoa ha lenyalo la bona imamelle hape gaolo e hlahlamang ya molao o teng dipale khutshetse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, tebe ya basotho.
4: All right.
3: Diketso molone a nyetswe ka molao. Molekane wa hae o ne a mohlekefetsa, mme bopaki bohle bo fanwe le ho bonwa ka hara lekgotla le. Ka lehlonolo ke setho sa Alliance Legal, o na le mmueli wa molao ya ileng a mo thusa le ho mo tataisa ka tsohle.
5: Diketso mollo. Ke amela kopo ya hao ya tlhalano le sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mmueli wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
2: Ke a leboha ka wa batho ka mohlomphehi. Jowe, ke a kopa mohlomphehi. E ka ba ho tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
5: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Safanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano yeo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
2: Ke a leboha mohlomphehi. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri, lebo mpudi.
3: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le ha na sa tsebe se ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipale khutshetse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, tebe ya basotho.
2: Bana beso, hai ka mpa ba buti o tla nna nthusa ho hlokomela bana. Mojeng, e ka ba hana tse ka ntlo. E ka ba Alliance Legal e tla nthusa ho isireletsa molemong wa bana ba ba hai.
6: Dumela medicate, re ao amohela Alliance Legal.
2: Ke a leboha. Ke tlo kopa thuso ka gente.
6: Re a leboha ha o re etetse mediketso. E ka ba nka o thusa jwang ka jeno?
2: Hai, he ya butiane ha o bona ha le ka ho tla loka. Ka nnete ke tlo kopa thuso ka ho tswela pele ka divorce.
6: Ke a utlwisisa mme. Ke maswabi hore e be tlhabollo ha e ya ka ya fetola monahano wa hao. Le ha o le jwalo, re tlo o tshehetsa ka hohle hohle ho bona hore qeto eo o e nkileng e ya phethahala.
2: Ke a leboha hle mme. Ka nnete ne se ke sa tsebe na ke tshabela ho kae.
6: O sebakeng se nepahetseng mme wa ka, ebile o setho sa bohlokwa ho rona. Re na le babuelli ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong ho sebetsa nyewe ya hao makgotleng.
7: Virtual DJ.
3: Diketso o nkile qeto, tlhalano ke tharollo. Na o tla fumana agente e tla tseba ho sebetsa ditaba tsa hae le bana. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipale kgutshetse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal. Tebe ya basotho.
2: Modimo wa ka bana beso,
8: ke a leboha ka
2: monyetla ona. ke na le tshepo e tiileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetoho lenyalong laka.
4: Ke a le amohela baheso, sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo, moo re tlang ho qoqa ka matshwenyeho wa rona. Ka hona, re phutholoheng, re qoqeng ka tsela eo ho tla bang le kutlwisisano. Mediketso, na o ka qala ditaba tsa hao?
2: Jo, bana besong, e ka ba ke qala ke? He, ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phethweng.
4: Mang, ntate Sefanka?
8: E nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano.
2: Ha ke o etseletse ke nnete hlabutle Sefanka. A ko nne bue nnete.
4: E tshwara moo, e tshware hanyane ntate Sefanka. Go bonaela maikutlo a ntse a le godimo le kgotso e se e fokola mahlokoreng a mabedi.
2: Nna ke sa kgone. Ke tlhoka go rona le wena Sefanka. Ke tla kgotsofala.
8: Ha e tloetsala ntho eno e nahanang ausi. Wa nkutlwa?
2: O modimo, ha ke bone ka re tloloka. Go betere ke ikarohanele ka kgotso. Ha e ba le tlhabollo e re tlotse makgetlo a o ka o fela go sethagollo.
3: Go bonagala diketso a se a qetile le maikutlo a gae. Go ya ka ena, tlhalano e tla ba tharollo. Na o tla fumana agente e tla mo emela gantle legotleng? Imamelele gape kgaolo e e tlhatlhamang ya molao o teng. Dipalegutshwe tse e tlabollang go tswa go Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
9: Hore banna le mosaki fileng bana ba ka ba go fuwa 5,000 maloto kgwedi le kgwedi dilemo tse pedi. Ga the teng ga ba ka ba ithuta ba tla iphumana ba kena yunibesiti ba sa touti tšhelete ya dibuka le bodulo. Mona teng ke ba siela lefa le sa boneng. B. Ka ba ka gopola gore ye mong le mong o lokela go fumana ditshebeletso tsa mmošaga le lepato. Ga ke batle go nna ke nyolosa ke theosa ke kena mmošaga o na le wana ke batlana le ditshebeletso tse ntle.
10: Le wena o ka ngodisetsa Oman Funeral Plan e ntlafaditsweng kapo wa ntlafatsa mpatešeleng ya gago ka jeno. Letsetsa 800-1088 gona jwale.
11: Oman Funeral Plan ke lefa la moshwelele.
9: Banna, ka gopola dietsagala. Ga ke ne ke pataga ngwane le sekele ke ile ka imelwa gago golo le ga motho ke ne ke na le ntho tsaka. Motho o ka nagana gore o ikateetse mpa o fumana gore a ikona ga o sokale. Ke gopola gantle gore ke ne ke sokole lekese kgomo ya fitlha bosimi leve lata ka morabeketse tharo. Motho a nka sekoloto godima sekoloto. Banna ke sena le vene fela e thusang go reka dijo le go lata patsi.
10: Le wena o ka ngodisetsa Oman Funeral Plan e ntlafaditsweng kapo wa ntlafatsa mpatešeleng ya gago ka jeno. Letsetsa 800-1088 gona jwale.
11: Oman Funeral Plan ke lefa la moshwelele.
12: Asimohe wena mamedi wa Salomo ya sa PCFM zarna kina he. E mleshume ka mashume a mabedi hantle ka netle sekoto. Re shebile horeng ya borobedi. Ka jeno lena he wena mamedi wa ka ho hle ho phodile haholo. Me re ntse re shebile ka ntle ka mona le pula e fafatsang. Bohle ba tsamayang tseleng ba lokela ba ele hloko hore ka nnete sephethephethe se hodimo haholo. Mme le tle le tsamaye ka mamello ke bone hore ka nnete le sepolesa se a fokola ka baka la pula e hlile ho abata. Jwale he wena mamedi rona ba Alliance Insurance re sentse re eletsa le ba tsamayang ba nang le merero ya ho etela ka dithabeng. Ka nnete le seno e hle Basotho baeso ha o le tjena re sentse re tseba hore ka nna ba. Ho ho binyana ka dithabeng ka mona ha e ba hutse e tla simo ka naba ka dithabeng ka mana jwale ho feta ka tsela eo re ka nahanang ka teng jwale ipolokeho o apare o etse bonnete ba hore jwang kapa jwang o hopole hape o le ha o besitse ka tlong o se ke wa sia fela mollo o sa shejwa setlhokomelong ya ona hobane o tla fumana e le nako yana botimotutse batho ba ho se othe tjalila ya tshwara lelaka la hitara kapa ya tshwara le ena ya motlakase jwale o fumana motho o sa tshwa nako ya tshwanelo le ya tlola
13: kapa batho ba galega jwale ba besitse o fumana gore go sotlhaga ditaba tse mona
12: tsa semoko wena mogolwane wa ka o ile tlhe Basotho baeso ga re ke re etseng gore le mong sena re ke re tloleng taba e jwalo e le gore le wena ga e ba wa tseba gona le mogaisano wa gago ya tlwaetseng go besa kapa motswalle wa gago o mo gopotse fela go hela weso gopola gore o seke wa besa ka thata o bo phomole rally o ntse o besitse etsa bonnete ba gore ditaba tsena ka nnete ga di fihle ho rona kapa ha di o fihlele le wena tsa bonete ba gore jaba tsena ha di o fihlele jwale ka jone lena Abdi Mdudzi re pele ke tswela pele ke bontshe hape hore ho sane ga tlabegele ha bo mathuli a le makauta ga tsa male PCFM batsa center handle wena ma medu wa ka gentse re booster cover tabe re tsama le PCFM ile le High Funeral ile Alliance Insurance wena o ka booster cover ya how he wena ma medu wa ka ho sane ka mo ka ha bo makauta mme o ile hloko hore eng kapa yenye o ka ratang ho etseba ya Alliance Group ka kakaretso o tla e fumana hana ka mo wena ma medu wa ka e lo re ba ratang ho ngodisa ba ngodise me batle batse ba hore ditaba tsa bona di tsamae ka tsela e ne pa itse jwale ke sentse ke re hle ba sotho ba iso romela melaetsa e fapakaneng e le hore ditaba tsa rona di tsebe go tsamaya hantle ka tsela e ne pa itse jwale bekeane e tlang ka la 10 wena moholwane wa ka ga tlabege le motho inkitsunyane pitseng kwa ha o le ba le gibe tlabege mathabo ka mono ga be re lo tsho dimo mphoso mane bo di khutlo ge ntse re bona hore re fana ka ditshebeletso tsa Alliance ho hle mo riteng o tla hopola wena mamedi wa ka ho na le kalana la Alliance Insurance ka mo kapitse jwale lona dinage le lona ditshilo ba tsebang hore ha e ka nete batswa dintse ba le teng ka mono le beng ka rona ge tlo matha ka mono ka la 10 11 12 13 ge matha dipitso ntate re bona hore ho fumanwa ditshebeletso mono ha mrena makgwa re tla fihla mono no ha mfumadi mapiseletso jwalo ditaba tsa rona di mathe hantle bohlokwa le monate mono sentse re ba hweletsa ka ofela ha bona mphoso wena mamedi ikatamelle he ka ba romela molaetsa ha e hore Alliance o thuya tla pakentsa di 10 le di 13 me tla ba di 13 he ka moqobelo go tabege hona mono le kalaneng la rona le pitseng jwale re hweletsa ba haufinyane mona bo ha gomoatsana bo gome mono ba tleng toropong jwalo le bona be sentse ba atamela ka tsela tse e fapakaneng haufinyane o tla utlwa re se re thula bo matlameng kwana ge ntse re bona gore ra ba thusa empa he ho sane wena mamedi wa ka PCFM le Alliance di tlabe di le kamane kapatsa center ka makauting wena mamedi wa ka jwale etsa bonnete ba gore ditaba tsena ha di o fete gopola gore ho booster cover ho bobebe tsatsing lena re tlo booster cover lebaka ke lena batho ba bangata ha ba lemoe gore nakong eo he ba ntseng ba phela go le monate go na le nako eo go ba botlhokonyana kapo ke tle ke re go na le nako eo re ka tlhonamang re sa lebelela nakong ya tsietsi ya lefu ga ngore go timele baratuwa ba rona ke nako eo re lemoang segeo sa tseo re sa kang ra di lemoa pejana jwale kena o mang funeral plan kapa ha e ba o santse o kene o mang kapa policy efe kapa efe ya Alliance o booster cover ya hao ha ba o na le tshireletso yeo belaelang go ratche ke belaela gore policy ena ka e se ke ya jara ditseo tsa mohla go ka thweng ha le fule le teng ke boloke mofu wa ka kapa ho hlobolokwe nna booster cover o booster cover jwa o ka nyolla tjhelete ka mokgwa wa hore ho tloa fela ka 9 maluti 50 cent o kenya 5000 maluti ka hodima tshireletso o sontse o ena le yona ya policy efe kapa efe ha e ba o sa ntlafatse ka ho tla ka ho omang ena e ntlafaditsweng e ntjha. Jwalo o ka booster cover eo ya hao ho tloa jwalo ka 5,000 maluti ho ya tswa ka 30,000 maluti. Ho tswa hore na wena tlhoko ya hao ke efe. Hloho ka nngwe o ka e lefella wa nyolla tshireletso tseo tsa lona. Booster cover ya hao. O boetse hape wena mamedi wa ka o ka booster cover ka ditshebeletso tsa lepato tse bileng di kenyeleditseng le lekese. Nako e nngwe Abdi Mdudzi ke ile ka tsamaya sebakeng se seng ga ba ranka jwalo nalane ya me mong a qoqa re hela ba iswe le a tseba nna ga ke tla bona gore ho molemo ho booster cover nekse ke sa lemoa le go wa tseba le batho ba gae kwa ba tseba gore ba tlameha go nyolola tshireletso ya bona a re nnebe ke boloka mme matsale ya re ga re lokela go mo fumanela lekese ga fumana gore lena le o reneng re lokela gore kapo re ne re nagana gore ke leo le ka molekanang le lennyane ga ke rebe le makese a fapanang date tla fumana a le masesanenyana a mange a makgutshwanenyana jwale ya baneneng gore ya ba re lokela gore re fetoe re le reka le legolwanyana mme le tla ka tšhelete jwale ka gona itse ka mora mono fela ka itsetsa gore ke booster cover mme o boostile cover ya hae jwale basotho ba eso ke re ho lona haeba o batla gore ditshebeletso tsa lepato di tsamaye ka tsela e nepahetseng o seke wa iphumana o le stranded ka mokgwa o tla fumana re bua ka teng hona jwale kapa o fumane o le tlokotsing wena a mamedi wa ka a ko booste cover ya hao kenya ditshebeletso tsa lepato tse bileng di tsamayang le lekese kapa ho tjheswa ha bafu utswa gore na wena o rata tshebeletso ya hao e be efe mme ditshebeletso tsena di tloa ho tloha ka 7500 ho ya tswa ka 50,000 malodi for ho tloha ka 4 malodi ke seabo seo ka se eketsang ka hodimo hloho ka nngwe le moahle wena a mamedi wa ka hore o ka booster cover ka ho kenya lejwe ya ba o tshwaya sebaka se o bolokileng moratiwa wa hao o ka kenyetsa bohle bao ba sekeleditseng mare ho tloha ka a 15,000 ho ya tswa ka ho a 35,000 malodi a qala jwalo ka seabo sa ho tloha ka 8 malodi ao wena mamedi wa ka wa utlwa gona di qala fatshe jwang Alliance Group ke yona ya pele ka gona ha e na ya Lesotho ya bodimotutsi ya ho etsana lana ga lemoa hore Lesotho mona ha lefule le teng batho ga re sana dikosi ka ga re sa pana ya ba re batla hore e re kenyang kukele ho tloa ka 9 maluti 50 cent so ka ba le kukele ya boleng ba dikete tse 5 ya bakolo yena ya kwana le kwana la ta dipitsa la ta di tente na kwe ngwe e tla se la ishile kgomo o se bile o e batletse trailer ga mono na kwe ngwe e lata sohle le ba bontate bana ba tshekanye se ba palamisa re mohlomo mabitla ho lenyana ba fika ba tsheka ka dikharafu mono ba khutla na go uang phupung ya se bile e kenya ile Elisha le tshipene a lebitla Elisha le ntho tsohle tse hlokahalang mono ra le hua tshebeletso mabitleng mane jwale a ko nkeng kukele kapo o booste cover ya hao ka nkukele ya o qetela ke kgothaletsa batho ba batjha ho booster cover ka molebe batho ba bangata o tla utlwa ba re he kgale re kene di-policy he ha re emise o lefa ngodisa molebe wa hao haeba wa itseba hore ha o so ka o feta dilemo tse 55 mashume a mahlano a metse mehlano ke nako ya hore o ngodise molebe e le hore ha o fihla tsane tse 65 o bo o emisa ho lefa seabo e le hore ho tloha ho 65 o ka bimo dutse le monyana tseo tse 5 ha e ba nene motho e tla re ha o ya dilemo tse ntse jwalo maqheku ya tla ba ntse a gola ka dilemo tse 70 wa utlwa o tla ba seng ka dilemo tse 5 e be o so emisitse ho lefa policy ya hao ha o sa tlhoka hore o nno tokte yona policy ke e lefa jwang jwalo jwalo ditaba tsa hao di tsamaya hantle jwale nna ke kgothaletsa batho ba batjha hore ha ba kene molebe monate wa ho kena policy tsena tsa rona tsa hona jwale kapa ho ntlafatsa policy ya hao o nka o manye ntjha ebile e na le cashback dilemo tse ding tse ding tse 5 ke a tseba hona le ba tlaletsa mona ba re hatjhe rona re se fumane cashback e fumanwa ke ba jwang ereng he ke lehlabe malotsang batho ba fumanang cashback ke ba keneng o man funeral plan yane ya pele ya ba banka molebe empa ba tlo kena kapo ba keneng ena e ntlafaditseng hona jwale tjena bona ba tlo fumana cashback dilemo tse ding tse ding tse 5 tsa bona ha fela ba ngodisitse o man funeral plan e ntlafaditsweng kapa ena e ntjha hao wena mamedi wa ka a ko iketsetse molemo hle a ko booste cover ya hao kapa o ntlafatse policy ya hao ya o mang ho feta mono he wena mamedi wa ka haeba neneng ha o setho sa alliance kae kapa kae mo teng o tshile hona re le tsena go fa tshireletso ya hang hang re krenometse ya dimtutu ha re khutla re ba bulele ba botse sohle se bo ba ka thasela ha se tseba ba sotho ba iso
14: a go bone line ene motho o fola o sa tswa fola bana ba song arch e be di tla fihlane
15: he me a tshepa a se jwa le re le mone wena o tswa kae e ka ba ditlhophiso tsa le patong tse di ya jwang neke
14: a tsha ke poke o tseba e sale ke fola di defong hoseng ha ke tloa ka ya insurance ke hona ke lo utlwa ba mmoshara ba re
16: le sa tlo potla bonne batho ba ithatang ba kena o manyentšha alliance ma
15: o mankeng jwale ntatwaka
14: gape e tlo re thusa ka
16: eng a o manfile ga lepolene e ntšha o fumana go tloa ka ditshebeletso tsa mmošhara lejwe kgomo le nkukele a ko bone ka bo sa kgathala tšeno
14: a ebo o reng jwale ntatwaka
16: diata ntho tsena nne wake ke moya o letsang go tsebisa beng ka wena ka pele matshediso a phofu bana ba gago ba ka ja dilemo tse pedi mpho kgwedi le kgwedi ka mogalepana e tla ba ba sietse lefala moshwelelela
14: jo basadi
16: ko ba tshwarelo tle batswadi ba ka ga ke se ke kenelela ditaba tsa lona ke sa itlhalosa le go itlhalosa lebitso la ka ke ke
15: jala re ba fumana jwang
16: go ngodisa letsetsa nomoro ya bona ya mahala ya 800-10-888 ebile o thusiwa le ka shwalana
11: o mang funeral plan ke lefala moshwelelela
17: alliance insurance always there for basotho.
0: Mamedi ebile e se le monyetla wane wa gore jwale o ka kena 2121-9956 kapa plus 2665-9956. Mohlomong he mamedi ha o botsa potso ka mona ka WhatsApp kapa o batla go tlhagisa maikutlo a gago o ka sebedisa 6200-9956 6200-9956 ke tsona dinomoro tse o ka wa di sebedisang 2121-9956. E re ne re tswele pele ntate re tla bona ga Mohamedi a tlhaela kwano.
12: Ke a leboga wena molwana wa ka, re ke fetise tsebiso e nngwe gape e potlakileng. Lehae Funerals e tswile letsholo la go hlwekisa mabitla dibakeng tse ngata bona ba ga e sa le ka rona. Mme bekeng ena e leng ka Moqebelo ona o reyang go lebile wa la 6 June wena mamedi wa ka, Lehae Funerals e tla be le mane ha Tikwe ga Morena Matsosa o Masue mono e tla fitlha, mme ba sentse ba mema kapa re mema botlhe he gore ba tle ba atamela re lo hlwekisa mabitla ano a ga lefoka, re lo hlwekisa mabitla ano a moreneng. Jwale he re tlo qala go tloa ka hora ya borobedi ha e fetile ka metsotso e 30 hoseng. Mme he ke le tsebise he lona batho ba phelang Masue le ha Tikwe ba nang le mabitla ka moo gore itse ga re ile be re ya kwana ga bodiodi re le bo TY mono, batho ba teng ba re sewela ka digarafu le bona ba tlo tla ba thusa. Ne le batho ba fetang magologolo bo Maputswe mo Spring Down ga o ne o nagana gore a batho ba Maputswe banna na itlhile ba ka atamela ao ntate ne ba le bangata, ebile ba bangwe ba tlile ka makoloi ya bona ba re a e kgona re ne re nagana gore koloi tsa lehae di tla shota go kuka toti enana ne re tla ba thusa re ilo latlha bo bothabothe kwana ntate ba ne ba le teng mafteng ntate ba ne ba le teng kore ke bua dibaka tse ngata bona ba ga e sale ga re le ka ntle ka mona. Jwale ke sentse ke re lona he bagai ba Masue le ha Tikwe ga Morena Matsoso moo a o go dumeleletse Morena o itse he a tlogong ke tla hweletsa setšhaba sa ka ba tle mona ga lefoka mabitleng ba tle mabitleng a na a moreneng re tlo hlwekisa mono re tla be re le teng mono ka Moqebelo gona ba Lehae Funerals. Jwale go tla ntho tsa rona le tla le digarafu tsa lona tlhe Basotho ba eso re tla thusana go be gotle, mme letsholo lena la rona re tlo tswa re ntse re le etsa go fitlhela gere he banna re lo tlile e le gore wena ga ba wa tseba gore mabitleng a eno ga re se o fitlhe kana ba tla utlwa se go heletsa ona mona PCFM ge re ra tla moo tla utlwa se re tlang tate rona batho ba masego jale re tletlhe re itukiseng re thusaneng kapo e tle e re ga o thwe yeuwe re tsebeng gore re tle. Ke ena tlhe wena mamedi wa ka o botse dipotso Lehae Funerals ke o heka Moqebelo e tla be le mono ha Tikwe re hlwekisa go feta mono he go sane teng a ka ka makauti tla be re tsamaya le PCFM le borilo ntate ntho tsa bona di tsamaya hantle dire a abtimotwitse ga re nyolohe
0: o ka nna ka ifumela se ile
12: o ka nna fumela o se ile ntate re bona gore na re bona makauta jwang. Jwale re fete tle wena mamedi wa ka re mane mo reng o ka booster cover ya hao ho molemo tle wena mamedi wa ka ho nyolla tshegeletso ya hao, mme le mo wa hore batho bohle ba ka ngodisang kapo ba seng ba ngodisitse Alliance o boetse hape ha o so o kene tshegeletso ya rona o ntse o ka etsa kopo ya hao ka ya matshidiso ko ga o so kenya claim o ka claim ka WhatsApp matsatsi a nomoro ya rona ya 6200 5600 e sebetsa hantle le bona le tsena ha o ka ile ka wena mamedi wa ka wa re hello kapo wa re hi kapo wa re dumela ka mogho wena o ka itsang o tla bona e tla gokela ho wena 6200 5600 bua le yona o tla bona e tla gokela ho wena, mme batla o qotlisa gona wena o rata ho fumana ditshebeletso dife o batla o bua le motho ya tla o thusa o batla o kenya kopo ya matshidiso o batla ho ngodisa o se batla ho booster cover jwale ka ha o emametse kwano PCFM o batla o tseba hore na jwale hela nna ke batla ho ya ka mono ka ha Tikwe jwalo jwalo ke lo hlwekisa kapo le batla o tla neng ha iso batla nne ba o qotlisa gona moo. Jwale ho tloha mono he wena mamedi wa ka re boetse re na le nomoro e sa lefellweng ha o e letsetsa 800 1088 wena mamedi wa ka 800 1088 ke a bohle ba ka ratang hore ba re letsetse ba tsebe ka dihlahiswa ba botse le bao e ka bang ba rata hore ba hlahise hore atjhe Alliance re le swa mohlare mono a ke le tukiseng gona dingtutse ke gona fela le ona tsena re ntse re buletse bareng a hai he ha re rate tshebeletso itseng ya lona kapo a tshe wena le peletse le buang ka yona ha re itlisise a go khutlise kapo ho le mantsi yana ba buletse bana le monyetla gona alliance ke gona fela company insurance ka rona ha ka mona e buang mamati ho na kwena ka ofela di talents a rona gore na o kene ho Facebook o qepeng la alliance ga o dumela o botse o hlaise mo sa sebeletswang hantle mo sebeletsweng hantle o tholetswe ge bile kana ko ngo ka fumana se ba o tla ka nyaroso ya mpho ba ke se ba o tla ka yona ntate ntho di ba mona jwale ke gona alliance mo go tsamayang teng wena mamedi wa ka booster cover ya haohle gena le gomo gena le lejwe gena le mosala rena le mohahla ula go latela stopo hohle ka ntle ho naha ya Lesotho gena le nkukele gena le molebe wena o sa tlo fumana cashback ka mogadi le motsehlano o tla go saletseng hopola hore batho bohle ba keneng o Mam Funeral Plan ena e ntlafaditsweng ga dimtutsi ha ka fokotswa mosebetsing a sa nana nako e fetang selemo a ngodi sitse ga tlo mo fa kgwedi tse itseng a phomotse a sa lefesea
13: a sa lefesea
12: ho ha ke bile etlare mohlangere hela ha re tsweleng pele ha re na go kolota tse mogang se wa lokelang ho setsa go ha o fukotswa mo sebetseng o tlalele ngolo hela ba iso ke se ke fukuditswe batho bohle ba o e ka hang hantsa le fa se ba sa ha isa o Mam Funeral Plan ya ba wa holofala ge mo fa gefu
13: e yana
12: ge monke
13: e re ge ke reng ke e monke no re ke kene alliance legal ha ke botsa ka cashback ho athwe ha ke e fumane ho bane ke ile ka ya ka kopa boeletsi empa ha ke kene ke thaothwa ha ba tsho hore ha ke eletswa ha ke sa tla fumana cashback bane ba itse boeletsi ke mahala ke maikutlo a ha le ha sa ipulela le bitsona de fela he o ka ya tamela taba ina
12: ke a leboha wena molano ke a leboha ka nete ka potseno ya hae ke a dumela e ka nna ya ba ha ba mo hlalosetsa ka ofela kapo kana ko eng ho tswa rona o keneneng hona le nako o tla fumana hore re ntse matsholo a mang kapa na di promotion mo re nga mona ha o qala o kena fela o ka etsa o ka wa fumana dikeletso ke mahala ha re ha itlo kenella ka ga claim tsa ntse ha e ka nna ba ena o kene a ila u ka tsholo le o gana jwale a dumela hore ntse le tshwana mme ke tlehle ke tsebise hore ka nete ke se re go patshwarelo ha ba ihle ho etsa etsi jwalo empa he ka nnete he ke le bo ha ba mohlaloseditse hantle ga ha o itlile hona le tshebeletso tse itse ha se ho ga o class fela o hla monyako o ke go fumana cashback ke bile la ho taba hai e la hlaba le botiwa ya batlisiso ya etswang mme ha e sebeditswe ka tsela eno ya jwalo ke hona ha ke keng a tle ho fumana cashback ya hai ho ba no tla fumana ho ihle ile hla ya tibiso hantle ha ile ba tla go ile tsebo empa ka nnete ha o hla ho le certified mono ha se ka go ya ya ditaba tse ha o hla fela go tsa bona ba alliance nna le di agente ho kae nna ke batla mo khotlong kwana a ha se ka go ya ditaba tse batho ba tle ske ba e loboka me ga nti ke a le bua ka potsoeno ya ha e bohlokwa e hle ka nete hona le ditshebeletso tse itseng tse o thweng ha o so di batle o so sa kene le ka ha ka go ya cashback ke bile ke go thaletsa go batle ba botse
13: e re ke re kwe a le mongwa ho qetela PC dumela o moyeng dumela a ho motho ka mona na difoko e re re phethele ndana
12: ha re phethele ha re makauteng ho sane ba sethu ba iso be ke tlang re tlabere le pitseng ha ile moqebelo batho ba masue le hatikwe ha re ke re tleng re tlo hlokisa mabitla bohle bona re ipolokeng re boneng hore re futhumetse re tsamaya hantle le ditsile mona re qoba maeto a ka dithabeng nna le bitso la ka ke makhosi ke Paulo ke foko ke nkaka e mona wa semenana ke masesebale wa dibono sotho ke leswana le molemo hai soma site
13: a me di re he ha sa di botle wa lo getleretswe le mona ge tsebe ho hatela pele
17: le molaetsa o qetang ho amamela ha se ya se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
18: PCFM your pulse our beat
19: wana tlo handle ntwe ya hawe ya hore na kwe ka fela tshwala ne tshwara u dula u tlwa la pemba o tsama ya ho ya ditopong kwa wa ba lo batlana le ha o khutla o sena chalet ya u tshonne o le
20: he yo go hawane le nna nna wa tsa wa yena mo sa di le di jama ga izulan click
19: eh kuikwa wang haula mogodi bana mo phelwa ba ba boletse etseng ka teng impebe o tseba ka mogiana ona o sebediswa ngo thibela HIV o bitswang lena ka pafe o sendalo ja o phetsa tsha
20: lena ka pafe ke enraging to o sa tla gatlala ka ntho tse re sa ditsebeng
19: ke itsela na ka pafe ke mogiana o sebediswa ngo thibela HIV ka mogwa yente o yente hang ka mogafa ditsetseletse e hlile e thusa batho ba tlokotseng ya tshwaetso jwalo ka wena tse batho bana ba sa go ba le mahae ba dulang ba matha ditoropo mona e tla o thusa nthene o tlameha ho etse ba
20: Hona ke thwako rwale o bulela rwa. Empa kwa nwa bulela. Lo go motho ka bo ja naisa naisa ba nna. Go ditsetseletseng ka ofela. Yarr. Bana ba tla motho lo itse.
1: Lena ka pape. Mogwa wa motho wa go thibela HIV. Itsireletse. Tsema bo ya mo ba hawo. Qala len ka jeno. Phediso ya HIV e qala ka thibelo. Molaetsa ona. O tlisetswa ke lekala la bophelo.
21: Hona le ufihla nako mo bokamoso ba hao boqalang ho fetoha nnete nako ya ho ba malala laotswe nako ya ho etsa kgetho e hlakileng dikopo di butswe mona Northwest University mona

0: mamedi re ha metsotso e le meraro tsena re fraletse hora ya borobedi ge tle ga hatele pele ka ditaba tseo re o tshwaretse ntsona boseng gona ntso mametse thameso kwano PCFM gatelo pele ya rona hemo mamedi re ge ke buisana bjalo fela le morena makwanyane le tsie re buisana le yena hemo mamedi mo a supang ditaba tse pedi hore go isa ditshebeletso setšhabeng le ditabeng tse ding tse o e bang setšhaba selela ka tsona bothata bo bogolo ke taba ya tlhophobotšhapakeng tsa goo go thweng ke mmuso mmogo le puso gore tsena tse pedi di lokela gore di be le boikemelo bo tlileng bo tlakileng gore na mmuso mosebetsi wa ona na ke ofe a the puso yona mosebetsi wa yona na ke ofe mme ga ga ditaba tse dingwe mamedi tseo a di a nang le tsona ke dingwodilweng tseo a di tlhagisitseng tsa gore na tsena tsotlhe di lokela gore di tlhophiwe botšhajwang gore go tle go nepagale bosebeletsi botle bo ya setšhabeng taba ya bobodu le bomenemene le tsona e tle e be pale ya maobane mme ke gona mona mo hemo mamedi ke supang taba tsona tseno tsa dikaroano tsa se bitswang ka gore ke mmuso mmogo le puso gore tsena tse pedi di lokela gore di arogane mme ga tsena tse pedi di arogane setšhaba se na lla ka bosebeletsi ba setšhaba bo fosagetseng setšhaba se na lla ka ditlolo tsa molao mme sebopego le malebela a mekgwa e e nepagetseng o bua ka dintlha tse nne tseo kapa tse tlhano he momamedi tseo a reng ke tse dingwe tsa ditaba tse ka setlhogo mo a buang ka taba ya sebopego sa naga leano la naga theolelo ya maatla setšhabeng karogano ya maatla e leng separation of powers boto ya meralo ya naga e leng national planning board mo momamedi ga ga ditaba tsa gae e leng taba ya boipiletso go basotho botlhe ka gare go naga ya lesotho le ka ntle go yona gore ba ithute le go utlwisisa ka botlalo ditshia tsena mo a reng he momamedi tsebo ena e tla ba tlisetsa molemo o mogolo gagolo gobane e tla ba thusa go rarolola mathata ao setšhaba se tobaneng le ona gona jwale basotho seo a se tlhalosang o re ba lokela gore ba seke ba nyagama kapa gona go iphapanyetsa ditaba tsena a re setšhaba se lokela gore se lemoge gore ke dintho tseo ge neng re se re di etse tlhoko pejana mme ga go bobebe he momamedi gore ditaba tsena di tle di phethagale fela basotho ba lokela gore ba seke ba nyagama ke yona mona mo he momamedi a reng bana ba thagie ntsho dikgomo le manemane a tsona bana ba thesele le ba lethole wa magwagwa moletsane wa bataung morosi wa baphuthi nka sia jwang batlokwa ba manthatisi le sekonyela momamedi gore re tle ke re tebe gagolwanyane ka tsona ditaba tsena re buisana belo fela le morena makwanyane le tsie o santse a le teng kwano mogaleng gore re ke re tobe godima dintlha tsena morena le tsie ge ke o amogele go seng go na lenaneng la rona la thameso kwano PCFM
1: ha ke le boege mokwena wa ka ga ke le boege ntswadi ke morena makwanyane le tsie ka mona ka mogotlo sebakeng se o thengke modumong tlasa thaba e thweng ke tsenene date e re ke leboe bookamedi ba sealemoya gore ebe re fumana sebaka sena tsatsing lena mmogo le wena le go dumedisa bamamedi ba sealemoya sena se segolo date ke a leboga
0: ga re ke re kena ditabeng tsa rona morena makwanyane le tsie jale ditabeng tsena tseo oreng ditaba tsena tse amanang le bobodu bo e bang boaetsagala setšhaba selela ka ditsela ka gare go naga ya lesotho moo re boneng le baagi ba sengphetenyane ba tlhile ba tletle ba kataba ya gore ga re fumane ditshebeletso ba bile ba etsa boipelaetso ka matlhatsa ka mane le bona ba lela ka taba ya tsela dibakeng tse dingwe goloiwa ka taba ya bobodu le bomenemene gore jale bo bonagala bo iphile maatla ditlholo tsa molao tse agang dipolao jale dintlha ke tsena tse o buang ka tsona tsa sebopego sa naga e leng state structure leano la naga mona o bua fela ka state police theolelo ya maatla setšhabeng karogano ya maatla kapa separation of power boto ya meralo ya naga e leng national planning board gore tsena tse tlhano ke tsona tse ka setlhogong fela ka godimo go tsotlhe puso le mmuso di lokela gore di arogane mme di tsebe e nngwe le nngwe mosebetsi wa tsona a go tebe ka ditaba tsena e le gore momamedi a tle a utlwisise ditaba tsena re be re ye mo bua le goreng bobodu bo ka fela ga o etsa hetse tsena dintlafatso le bosebeletsi ba setšhaba di kaya go setšhaba ga o etsa etse tsena setšhaba se ka fumana mesebetsi boemo ga bole tsena ga re tswele pele ntate
1: ga ke leboge ntate Mtutsi ke ge ke qale mona ka go hlakisa phapang ya mmuso le puso gobane taba ena ya gore setšhaba sa Basotho se tsebe phapang ya puso le mmuso e tlo thusa setšhaba sa Basotho gagolo gobane se tla elelelwa gore gona jwale ka morago go se utlwisise phapang eo se tla elelelwa gore go teng gona jwale go e sale go le teng ke mmuso ga e sale re phela ka mmuso ke gona go teng ga e le puso ga eyo yana ya fela ka morago gore dipolotiki kene lesotho jale ge bese ge ba lentho e thweng ke mmuso ya ba puso e a fela athe ga o ka ba gaelelela go Basotho ore ga ba re ba nka boipuso go nka boipuso e ne le go nka gore go ipusa jale ya ba ba nagana gore dipolotiki ke go ipusa dipolotiki ke puso athe dipolotiki di ne di theya mmuso o neng o ntse o le siko pele re ne re lokela gore ebe ditaba tsena tse Basotho bane ba lokela gore ebe ba tsebile gore ditaba tsena di tsamaye mmogo gore ba utlwisise puso ebe ga ba latlha puso ebe puso ba ile ba ntshetsa pele ba ile ba utlwisisa gore e lokela gore e tswele pele ga se ntho e lokelang go fela puso ya bajale ba kenya mmuso gobane pele go ne ntse o na le puso go sena mmuso mmuso ke bosebeletsi jale puso e ne e etsa dintho ka go fela e ne e tsamaisa naga le setšhaba sa Basotho ebile e etsa le meralo ya ebile e etsa le bosebeletsi empa ga elelelwa ya gore gantle go tshwanelang go bo boetswe ke gore bosebeletsi ba setšhaba bo fapane le puso jale bosebeletsi bona batho ba iketa go tla ba le batho ba iketelang go sebeletsa setšhaba jale ba ikete ka dipolotiki gore nna ke re le nkgethe ke tla sebeletsa setšhaba tsena le tsena le tsena le tsena le tsena le tsena empa puso yone e ne e lokela gore ebe e la dula e ntse e le teng gobane puso ke ntho ya ga ke naga ena ke kingdom ntate Mtutsi ke gobane puso ke ya marena mme ke yona e theilweng setšhaba sa Basotho setšhaba sa Basotho se theilwe ka borena mme se theilwe ka puso jale ebe gula ba le mmuso go morago ona jale ya ba re qalelela go ipusa gobane ga otho re ne re sa ipuse ko gobane re ne re sa ipuse gobane re ne re tsamaya ka mekgwa le meetlo ya magoa empa boipuso ga otho batho ba ipusa ke gobane batho ba gutlela mekgweng ya bona le mekgwa ya bona ya boipuso meetlo ya bona mekgwa ya bona ditlwaelo tsa bona empa ga re ka ba ka elelelwa boemo bona gore gana ke rona ke supa gore Basotho ga ba sa ipuse re tlogerere re na le dilemo tse masome a tsheletseng re ipusa ka nnete ga re sa ipuse gobane ga ntse re tsamaya ka meetlo le mekgwa ya magoa ena eo ka senkgwetšha go thweng ke Westminster ga ntse re tsamaya ka Westminster ke na ntate Mtutsi ga go na letho le re tla le bona mme re entse tokomane he ya go ipusa ga Basotho ena eo re reng re lokela gore ebe re na le structure sa naga mme structure sa naga re tsentse gantle ka makgethe a tshabeyang tate gobane re supa gore ebe re na le naga ya Lesotho ge lokela go utlwisisa structure se reng motlotlegi a dule le tlhogo ya naga ka letsogang la ene le tona go be le tlhogo ya puso e le morena e mogolo ka letsogong la ga ene le tsiadi go be le tlhogo ya mmuso e leng bosebeletsi e leng tonagolo kele motlotlegi ka re gotlala motlotlegi e le tlhogo ya naga o sebetsa ka la naga.

0: Amedi ele shumele metso e seletseng metso tso re fraletse hora ya bo robedi re hatela pele ka ditaba tsa rona re ntse re buisana ka lo mona le Morena Makwanyane le tsiye o buile ka taba yena ya state structure mo a buang fela ka sebopeo sa ho bitswang ka hore ke naha o re e loketse hore e be motlotlei morena e moholo mmoho le tonagolo mme jale ha re ke re tle mona moo a buang ka taba ya leano la naha o re leano le la naga leo le a buang ka lona he momamedi ke mane moo jale ho lokelang hore ho be le mafapha a nang le boikemelo o etsa mohlala ka lefapha la kereke hore le lokela hore tlasa taba yona eno ya boikemelo ho be le boikarabello ba ho araba hore na kerekeng moo re fela re fumana sehleng se nepahetseng kapa tjhe ha re tswela pele Morena Makwanyane e utlwahetse taba ena jwale re ke re utlwa hore na a mang mafapha mohlomong ha o etsa mehlala kapa popo yona eo ya leano la naha jwale mona moo supang lefapha la kereke mafapha a mang e ka bafe
1: ha ke re lefapha la moetlo ha ke re moetlo ka bona lefapha la moetlo ke se ke bile ka ona moetlo ona o ke bonang basotho e file ka ko ona o santsane ba o tshepa ba o sia ke fumana e molemo o go fumana go se mo lefapha ma ano a ga o ke a sepe lefapha la moetlo ka lebollo mohlomong ke etsa motlhala ka lona ke fumana setšhaba se fumana eng lebollong naha e fumana eng lebollong le setšhaba se fumana re kotula nna ya sa bollang ke ja eng ke lokela ke be moji motho ya bolotseng phetindate ke be moji wa motho ya bolotseng ke ja eng o mphepang wena motho ya bolotseng nna ya sa bollang molemo o

0: mduzimu mo re tabe nyeno ga hlaka support ya go ya gotla ka mantse a mang e tsa go ba ne hlogo ya borena e sele ke ha ntle go le mo tabe ga mona motseng ka ba ga go ya le hlogo ya puso ha e sale yo ke ka hona me bontong go ya mo ya u tsana ha o lo ke re tsela ka sa amati system ke na go ba ne jale ha ho mo gana yo go puso ha ena hlogo go tlotla ya se mo gana ba shutu we ba shutu please ja le go pa go tlotla ya se mo gana o tlotla ke se mo yana ha le ka le go ntse ntira ha se mo gana e mo go ba shutu ke se ho yana ha head of state ba ke se ba ntse mo go tsa tsile o ga ga e go ntse ha a yo ya puso ha iyo ha re na mpho ke di puso ke a le bua tate ke fitela ho mo ha na mo ke mang o na
1: ke a o se ma sentle ena ke u kweka go ne a bua tsitse potso fela yeo a re na ge kwele ho tsena tsa bagethi na ke phoso ho getha ho molemo ge go tlela puso nya marena ke potso ya ha iyo
0: nda tempa impa ene go tsala tsatsi ndena nda go ya go na ya fokola o tlhokoetse ore re kagetisa me masentle mosa motlhomong o ka gafang o ka fumanang nako ke tlotlhalosetsa me masentle go phapanya ntho o thweng ke public government le private government ka re komaga baka gantle ka makgetho o tlo kala go tseba gona ga re bua ka public government re bua ka eng gantlentle ga re bua ka private government re bua ka eng hona ba le re rama naha ena ka private government gore le buso ke a private ha buso o tlhile public government go tlhokeka ha le ha go le ke ga ka tsa ba le ka tsa dibedi mo sa o ka ba le nako ya go tsaba sotho go na ha ba khetha ba tsebe go na a khetha eng ba tsela le go hona ja lena ba ntse ba ke le buso ya mo futa ofing ena ye ba le nka ho yona hona ja ali ba tsebe hore na ke mo futa ho public le private
1: ha re boele e ya nda ha re boele ge nke maikutlo a mang hape a mo mamedi mo mamedi ke se o tsena no mo rengena ya 212199956 ke yona e botla tsena ho yona e o hlahisa maikutlo a hao ho yona
2: 212-996-0099-56 mogala makwanyane mme thuto eno no ha e sale e le thuto e leng gore ka nnete o a e ruta ke gopola ha ebile re ne re le senateng sela sa gale mononong re kopane mononong ka tsona ditaba tsena tsa mofuta ona ka nnete o lekile mogala makwanyane go kenya thuto eno no empa ba buisang ha ba ga ba e amohela gobane e ne e ka e kagetlo ba hlokisa matla gantsinyane e ne sa tlo ba hlokisa matla e ne tlo ntlafatsa ebile e ba fa matla a fetang ao ba e ka bang ba ka nagana gore ba le ba tlo ankelwa mme ka nnete ke bo madimabe gore e be re pusong ya mofuta ona gobane ka nnete e tlile ga e le puso yona ga eyo go gang empa e le mmuso fela o setseng ga re na morane e mogolo ha yo mme ebile ga o no ba le bonolo ga o no ba bonolo gagolo gore ebe puso e tla ketelela e theoletswe setšhabeng ae gobane batho bana ba itshebile bo bona gore dintho tsotlhe tse ntle tsa naga ena di tswele bona molemo e seng setšhaba sane se tlase empa ga bana e ka ba amogela pelo tsa bona tsa ba mongobo ba ithuta mme ba utlwisisa taba ena gore tsotlhe kao fela tsa naga ena e le mmaru a naga ena a tswele botlhe molemo bana ba tla amogela gore mepuso e tla theoela maane le setšhabe maanene ga e le ka mokgwa o nang tate a legale ka nnete mme re tla nne re tetebele ntho tsena tse mpe ka ofela tsentseng di etsa la tla di tswele pele re tlo ofela e tlo ofela ntate ke batho ba sa rateng ho ukwa ba shebileng matla ba shebileng bona ba le ba le metswalle ya bona le bana ba bona ka nnete go ke bomadi mabe ditaba tsa mogana makwanyane ha e sale di ukwahala ho ba ratang naha ena le setšhaba sena fela benghadi ba rona ke ba leno ha ba batle le ho ukwa fela mogana makwanyane ke mogena ya tlotsitsweng ka manene ka setšhabeng sanene sa naga yane ya bo rona yanene ke mogena kmonno ka molao itse ga bana ba sa utlwisise ka mona ka gae ka mona ka lesotho ka mona a itsamaela ile a ikela ka kwane ande jo letšhaba sa basotho se se ngata ka manene ke mogena ka monono ke a leboga ke masilo ntate ke masilo
1: ke lebula haholo ntate masilo ka maikutlo a wa gago mamedi ke itse o kena nomorong ena ya 21219956 kapa plus 2665996 ke tsona dinomoro tseo ka kenang go tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago ga o se o le teng ke tlabe sekeong ka fela mogana makwanyane a ko kena ditabeng tsa ntate masilo ke e
0: ntate masilo ka nnete ke tlatsetso fela go yena moine ke a utlwa o a tlatsetsa ka nnete ebilenga tlhokomedisa basotho gore na go santse go etsagalang go santse di giga ka nkane ka kwana basothong bane ba kamane tate ka bona etlhida ja ba tlhola o bua nnete tate e tlileng tate utlwetse ga basotho ba bona go sena go bolayana gore kogetsetsala ntho tse dipetena bone nagana ya dumela tate ko tlhoka puso e a timela o go tlhoka puso tšhaba sena se a timela tšhaba sena se latlhile motheo o se theilweng ka ona ata mokitse basotho ba latlhile motheo o ba theilweng ka ona jale itse ga ba fitlha tabeng tsena tsa botlhopha botšha bona ya ba kannete jale ga di sa tseba gore na go etsala bagana ya timela tate masilo o bua nnete tate tšhaba sena se a timela jale go teng tšhaba sa ka se timela ko go tlhoka sebo o bua nnete tate ga go puso ge matha ka mmuso fela le ona ge matha ka private government ga re tsamaye le ka public government ge tsamaya ka ntho o tengke private mmuso wa bong ba ona mebuso ona e kadime gore ke mebuso e private go tloa ka 93 ge ramme ke mebuso e private go fitlhela gona jale mebuso ena ke ya beng ba yona ga se mebuso ya setšhaba ka setšhaba ke mebuso ya beng ba yona ke a leboa tate
1: fela ga nke ke botse mona gore na se loketseng gore se tsamaise setšhaba sa basotho go fitlhelela ga jwale ga re bua le wena mogana makwanyane ke taba ya go ka gathweng ke boikemisetso ba sepolotiki kapa boikemisetso ba letlhakoro lona lena la puso le buang ka lona kapa ntho e loketseng gore e ke tsamaise basotho gore ditshebeletso di ye go setšhaba sa basotho gore thuto e tle e be molemo go setšhaba sa basotho ntho e nngwe le nngwe e be molemong wa setšhaba se se ngata e seng sa motho a le mong wa ga dipolotiki ga a eme ka pele go setšhaba jale a se bolelela maano a gae kore gantle go loketseng gore go be go basotho e lokela go e beng pele o kena moo ntate ga re ke re tle go mampho mo areng dipolicy lesotho moo di teng di ngotswe gantle ka magete ga o tla implementationeng ba o re fela ba mohlomong ke bona ka gona a re fela ba di tloelela fela implementation kapa go di kenya tshebetsong ke bona go e leng bothata a ko kena go tsona ntate
0: ya tate ke ntse ke re ke a pheta ntate ke re basotho ga re gotliseng puso e leng ntho e re theilweng ka yona ga re gotliseng puso yane ya semofefe hela folofelang leraga pele metsi a etšha mogana makwanyane ke setsebi sa puso ya semofefe ke setsebitsebitsebitsebi ntate ga ke batlele go ithorisa fela ke bua nnete mamelang ke ntse ke reng ke re ga o be le puso e busang basotho fele re be le mmuso o sebeletsang basotho ke be le puso e busang basotho ke mmuso o sebeletsang Basotho ha re khutlele mmuso ana tsena na ka dikise ha ho bula ya no jolo ka ntse TV ho ba ne ha ho puso o ka tsena na ke ntate matla ohle a puso a bogena a ya di ya di ho se mona magena ha tsena na magena ha sa ntse le go le ha ntse ba go ba ha ho tsa ba le tlo ba le etsang o so ha ba tsa ba se ka stempeng ka stempeng ha ho wa mo dene ho tlo who are stempeng ha ho tlo re ya bo sebele tsi ho tlo who are stempeng ntate ha re khutise dipuso ya nae na ha ho khutise le motheo wa nae na o re tlo ga ona ele mpuso tsa maiso ya mosotho ya ngwana mosotho ke ka e hlalosa ka go mo bona ha ntle puso ha ine pa etse e sebetsa ja ntate na go ya go tse
1: e le bule ha holo mo kana makwanyane le ha di dabatseding he di ne di ka tsa ba teng empa re ntse re tla ke re tlotla ga di bua ke mpa fela ke re repetela ka maikutlo a ra senate mota ke wa tebetibeng o re fela e ka ba ke le kala le fele o re ka ga le atamelang hore re thome hape ofisi e le go se na se bolela go lokela gore go qalwe botsa ofisi ye ya morena wa e mongolo re ke re qale mo ya ke rata taba ena ya morena e mongolo le boikarabello ba hae jolo ka ditlhalositse ke ga senate mota ha iso o re ke tebetebeng ke motho wa ka tebetebeng ka mona ha re ke re phethele fela mogana makwanyane ke mpe ke ge fela ntate ke le buile puisano ya rona le wena ebile bohlokwa haholo ho seng hona ge potlakele nako ya ditamo
0: ka dedu ntate ha re le bue ntate ka dedu le ntate a ketsa go bua a ntate e tlile o tsho teng a tshe ba ho ba ha ke tsere ntate go ne ke mang nna ke mathile mo fisi tsohle tse o gone go na le mathile ya go di bua fisi tsohle ke o gona ga na hana go di ka go utlwa ntate a ke tsene o botona kholo ke tsene o bo batlasi wa botona kholo ha hona bo re sa tsenang go re ho ntlwa go na hantle ntle re reng ntate mathile o boletse ke a ka tabe re tshe ke ikela sa Africa kwa na go bona go na Basotho ba re ba ka nkane ba phela jwang ke a leboa tata
1: ke lebole haholo morena makwanyane mo mamedi ke moo re fitlhang pheletsong ka lenaneo lena la thagameso go seng go na lebitso la ka ke tla le fomo tutse ke moswadi ke mosengwe wa Shabalala go fitlhelelana le wena re ba re kopana gape re ile mogabodisang sa le teng o tlo ba le wena lenaneo ke 912 straight o tla kena le wena go tloa ga jwale go fitlhela gore nya lesome le metso e mmedi pele go mona mo mamedi ga re fumane ditlho tsa ditaba tsa go raya borobong re di balwa ke Thabelang Tau ka puo ya Sesotho

Ke le ba motutsi mo be di ba PC ke o dumedisa. Re qala ka tlhokomediso le hlalentse le kgetheha mafika di siu ka hona setshaba se le ba nthabatseka se letswa go qoba maeto. Le sotho ke karolo ya seboka sa bo mashume a mahlano a metswe medi sa baemedi ba komiti ya dinaha tsa Afrika e Addis Ababa Ethiopia. Setlhopha sa taolo ya dikoduwa mogotlong se ntlafatsa karabelo le taolo ya sona ya dikoduwa seterekeng ka thupelo e tlhophisitsweng ke mogatlo wa World Vision le lekgotla la taolo ya dikoduwa DMA. Go tsamatšhaba kopo ya beili ya rakgwebo wa Aforika Borwa Brown Mogotsi e tla tswela pele ka pela lekgotla la Maserata la Johannesburg goseng gona nyeweng eo yona a qoswang ka go ba le seabo tekong ya polao ya High Phosphorus ngwagola. A thotseding la ha Italy le yona fela naga ya bophirima yeo sesolo sa yona se ntseng se bonwa Niger. America e tsheeditse ka thepa ya sesole e balwang go didolara tsa America tse dimilione tse pedi. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotsong ya 10 le 15 ka morago gora ya pele.

0: our beat.
1: Mm-hmm. Your pulse, our beat. Re tlotla re fetela ka ho Lesotho Meteorological Services. Ho tla lotsa ba hore na di temperature tsa letsatsi di eme jwang, maemo le hodima le beletse hore a be jwang ho seng hwa letsatsi. Ke PCFM 92.8, we saw 104.3 MHz. Hey, mamedi. Ona le meletse ka tong fumana ka Facebook ya ka reng, Rilo, good morning. Ore wa bona pula ye. Yona ke yona fele tlo nya hamisa ore ha ke ga tipula ho ha ke a tsoba dibile ke ngwa dintho tsa batho ba ngatantsa batho ba re o tsa tso hlaga di bona fela ena ya pule ngata yona re sharp ka yona empa ga tlaetsa jwang ha ile maema le ho di malebeletsweng ha ona so re ka ba ga sietsa mo mamedi ka jeno e le di 4 tsa June 2026 maema le ho di mo alebeletsweng tlokomedi so pening le ka lebellwa ho tloa bosiu ba ka jeno Laboraro la 3 uisa labohlano la kapo mabane mo mamedine labohlano laboraro uisa labohlano la 5 serame se kenela la masapong tswana se ka lebelwa kwa tsatsi lena ka la 4 uisa ka labohlano la 5 Phupjane 2026 ka jeno he ho lebeletse hore le kwa hele boholo ba dibaka ho bate ho isa ho bata haholo moya o ka lebelwa foko le bobebe ho isa weba mahare mo hlale bo ya bophirima hona le monyetla wa 60% wa pula dibakentse ngata isa ho ya ka retsa ho boetse hona le monyetla wa ho kgetheha ho le hlwa dibakeng tse ding tse phahameng ha le di temperature tsa rona tsa letsatsi maseru ke 11 degrees celsius moshasho 1 mafeteng mohalishook moholiqutheng ke 9 degrees celsius qatha snack yona itswa ka 8 degrees celsius mohotlong ke 7 oxbow ke 2 Botabo take 9 degrees Celsius, Liribe ke 9 degrees Celsius, Beria ke 10, Tabatsa ke 7, Hasimonkong e le 4 degrees Celsius. Ke yona maemo le hodima lebeletsweng ka jeno he mo mamedi. Re qala letsatsi la rona itlhokomele he mo mamedi. Nwa metsi ya futhufuthumetseng tienyana. Soponyana mono enkapo enye tla o futhumatsa wa pare ha holonyana o bone fela na o isireletsa ka mogwa mofuta ofeng ha holo jwang e hle ke a hopola ke ke maobane ntse re bua ka hore ona letlala o tsentse di hlahella jwalo di bontsha hore ho na le virus ka po flu e ngwentse matha mo mamedi mme re batla hore re gele hloko hore ntse ka re ntseno di re feta ka thoko re batla hore re iphumane jwale e se le di flu mona tse hana ngo fola jwale tse ba mbophelo ba rona tsi tsi ya ke a ho ha ke hana ka rona ga ithlokomela jole ke a tseba bile nako nyena yo ho tlo bo bata re tlebentse re be sa hitara tsa rona etsa bonnete ba hore la ontso etse jwalo hle mo mamedi wa hlokomela hore bana lantse ba bapala ba tsa mahamono pela yona ontso isa lihlo bane jole bana le hore ei ba bapale hampe le bona ba thule

0: University. It all starts here.
1: Tenamase uku terana muni taban anta dai kuno bonze ukwil we
2: kuma
3: lafu
2: se
3: ha
2: di se
3: ha
2: a o leli machoba yona ni machoba
4: PCFM your pulse our beat.
5: Your pulse, our beat, hujwalo. Idula huwe le shume, pila gafitla urinya le shume mumamedi ku People's Choice Radio. 912 Streets, nanule tlang huwe na fela mandawi salabone beke. Nghora haile aburubung huwisa urinya niya le shume. Le mezo medu za male narilo. Makibone ure madlanga commission nza tola bele, batubanza ba shebile, batubanzabana le maikukwa itzenka yona, batubanzabana le tabatabalota itzenka babalibane liyona mumamedi. Minza bachwabara ha e bona le ntwe ngwentse re ithuta yona ha e bona le ntwe ngwentse re ithuta yona mo mamedi e hlile qetello nya letsatsi ba ntse ba utula jolo nnete mo elente ba bang ba re hai mohlomo ba lukisana fela o ntsona le ba bang ba tshwang ba re hai ha re bone hantle re bone ka re tletse tswala gata fela hai lukela hore etse ntho tse tsala re tlo bona di tshwedi tsa ha le ka bo batho ba sa tshware ka mogoba lukelang re ba ne ba tshware ka teng pa ka ge ha re ba fena ka mo mamedi a ke na ha ne di commission tse ka rentsena ka pontho tse ka rentsena di le bobebe ho hang ha di bobebe ho hang me re bona tsatsi le letsatsi antsa ba isa jalo batho ka pele ba fana jalo ka bopaki mpa re tle ne re di shebe re di bone re di latele mamedi ke le letso re a kholotse dinga ka tsengata ka podi pitletsengata di langa yona ka podi reng di tobane le yona ka manika Africa borwa ho lo Gauteng ba bontsha fela hore ho bona hala ba kudi ba bangata ba rona ba sebedisa jalo miriana ya setso jale ha ba re jwetse ha ba re phuthuluhele ka taba ena mme jale sena se bea bophelo ba bona okotsing le kotsing ho feta ha ba ne ba ka re jwetse hore tse ke sebedisa moriana wa itseng lo itseng wa setso mme o bane ke dumela ka re o tla nsebeletsa ka po o tla nthusa empa jale ba re ho bane fela jale ba sa re jwetse re qatella re o kana le ntho e siko ka pontho re sa etsebeng ho bane ena o tla ba nwisitse ngwana ntho tse ka re ntse na ho bane jale morao tsene ke a hopola ka mono ka Gauteng ola ba le incident e tsaitseng mo eleng hore ngwana ola ba le bothata ngwana a sa bile le bothata ke mona mo eleng hore ngakeng ha ba tsebena ba tshwara eng ba etsa eng motswadi le ena ha a jwetse dingaka o ga erela ga mofajalo moriana o itseng wa setso se le bothata e se le eng mo mamedi se le mathata e se le eng empa ke tsa dintsa ditaba tsa re boneng dintse di etsa halantsa batho ba ga ise ka re batswadi ba ka yela hloko taba ena hore ha re hane ka nako tse ding ba be bana hane ka re ba thusa empa jole bana le hore ba etsa dintho di be boima bakeng sa rona ba etsa hore dintho di be boima bakeng sa rona. Good morning Rilo, hashtag daughter of the most high. Well, I am enjoying the show. It's a throwback Thursday. The music is on another level. Hashtag born for greatness. Ke motheano wa kae kae mane a tla o jwetsa hore o sa ntse a memeemo ke leboga golo fela ka o mamela ga ke nke a nyane gopola go renya leshome re tlotla re qoqa le o bua ka taba tse amanang le bophelo ba rona bo botle ba kelello mme tsatsi lena e le labone re phethela beke ya rona re tlo qoqa re tlo bua ka ditaba tse amanang le bophelo ba rona bo botle ba kelello le Dr. Mate ska suta mo mamedi Luther Van Ross, keeping my faith in you. Good morning.

0: tana masi uko tana na muni tabana. Anta daiguno bonze ukwi.
1: Uwe. Yanafuma.
2: Yanafuma.
1: Nise.
2: Ha.
1: Nise.
2: Ha.
1: Ha. Ha. Leni machoba. Leni machoba.
3: PCFM. Your pulse. Our beat.
4: Keeping my faith in you, Luther Van Ross. I do not have me di metoto kamara kapasaka galibile horenyani ya lishume. Mogotlo shabata batamana le. Klebo pilo ba kona bobo tla ba kile lula. Kitsi bena wena le tole na lentsi letsa maya run back insa how mama medi. Impa ibile ili kwedi abo pilo bobo tla ba banna. Kitsi ba kile na kiki yangu di chotu no kitsi ba yenu ya hore June ki kwedi abo pilo bobo tla ba banna. Mekutle ni kutole pele lanza kubwa le kitsi bizaru na kaka ufapa no hatu na orina. Mche mumbana baluki la ba ke ba ba ithlokomela jwang mo mamedi ba lokela go ba ke ba ele eng hloko ha re bua jalo ka bophelo ba bona bo botla ka go lontse fapaneng ho bane ke gona engwa dinthotse motho ntse o ithuta tsona ke a hore bana ba ba le ya ho ya ngake o le monna o qetetse ya ngake neng a iso ba no kula iso bo ane o qobelletse ke batlang ke re tlotla re sheba re tlotla re qoqa nke ke utlisisa hore na o le monna hantle ke eng e tsang hore le sekela batla ka pole sekela thabela ho yanga keng le gona o qetetse ya check up neng o go fela ke ya check up ha ona mo kutlang le botlhoko ha ona mo kutlang go apelwa ha ona mo kutlang hona le eng fela taba ya go ke ya check up ke lo sheba madi ke lo utla fela o gena pelo ya ka ntse o tla hantle na ke sharp na ke dintho tseo le dietsa le banna tseo hobane ditsebi di re bontsha gore di a hlokahala o hloka o hlokomela melo wa hao gore fela o ikutlwe ka re o hantle ha e re hlo hantle lokela o bona ngaka o lokela o bona jwalo tsona di nese tsa rona ka o fapana mme re ke re itlhokomele ka pele ke le itlhokomele le banna ya no empa re tla re di sheba tseno le tse dintse ngata mo mamedi o tlo se ke wa suta re tlotla re qoqa le hona o bua jwalo le Dr. Mate.
5: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tšhebelopele ya lona le ho gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse, our beat.
6: Anna kharage tsara sotho o shanga ka botlhatseke motho o e ube ditaba maotong phele phatswa ya floshemi in tshwane dilini se se putswa ke se kistini botomo o tsima ka usi button down e metopa in tika vale skala ka mnandi le hitting ke mametse hanta dai mo go me afatse e se bidi jang we tsa timi e go
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: Your pulse, our beat. Ke motsotso ka mora hora ya le shume re kene hore nya bobedi ya lenane o moretlo shabata batsa manan le bophelo ba rona bo botla ba kelello re tlo qoqa le ona buisana le Dr. Mate. Dr. Mate dumela o tsuhile jwang?
7: Ne re lo.
4: O tsuhile jwang?
7: A ke tsuetse ha mona tika jendilo.
4: Ke tenke ya le bonta. Teke la bone ntse go tswela pele. Tabentse mana le bophelo ba rona bo botle ba kelello. Ge hola jwang tsatsi le re ikholotsa jwang tse dintsa dintho tse bohlokwa tse o re lokelang ho di ela hloko ke difeng ha re bua ka bophelo ba rona bo botle ba kelello.
7: Ke a leboha re ino. Ke tla le ka hlompha bo ka medi wa sele moya ke o di mediše. Le ba se le timo ka ho kgethelwa ke hlompha mo ma media ga manetse mo di mediša. O ke male ntle la teng se le tinga papana ke a hola ke go le tsola ditaba tsa go go tla ba kelello
4: yeah
7: ke marieng hona jwale funo ha go fetse ga go di tlhano go tsere di khanile se se re go di nya botselela e lore pele mo se tshe re thekile e lore go go utlwa ha re kgwedi charity game tsane le selemo se charity game ga bo khutshwanyana o se re ga ga tshe pe hlano o se tsitse hlano ga pega jwale re ga itekola gore na e di jabeng tse tsa bophelo bo botle ba kelelo ana ha ntse re ntlafala ke gona go ntlafatsa maphelo a maphelo a rona gore re kgone gore bophelo ba letsatsi le nne bo bophele na ke taba tse re tlamehang re itekole tsona mme e tla ba letshwala kgolo ga ke bona okay ha ba jeno wari ke tladile ke ne ke na le moralo wa gore ke batla go fitlhela 123 ebe ke ga ka e le go fitlhela ntho re ithatlhobe re tshele ditaba tseno kaofela ga ke re ee empa ka nnete ke a leboa ga ke kena ditabeng tsa rona kajeno dilo ke rata gore ke re tlo sheba le momamedi taba kena re tlo qoka momamedi tla tlhagisa maikutlo a gae ka experience ile a mo etsala empa he o go tlo bua ka ona ke bereavement support kapa grief counseling mona ke mofuta wa tshetso e e legoreng e fua batho be e le goreng ba latlhetswe ke beng ka bona ba latlhetswe ke baratiwa ba bona bophelong ga ba saleyo ka gola nka e beye jalo ka mokgwa o tlhakileng e le goreng momamedi a ka utlwisisa ke tsela ya tlholeo e le goreng mmele o etsewang ga motho a kena ka ga boemo bono ba process ene ya grief ke mo e le goreng o etsewang o processa di-emotions tse complex tse thata tse e le goreng go boima go yena gore amogela go boima go yena go tlwisisa boemo bo tlaileng o latela dikamano tsa gae le motho enwa o latela dikamano tsa gae le ngwane enwa kapa e le motswadi wa gae le ngwana jale ke boemo bo botlhoko gagolo gore motho a ka latlhelwa ke motho ya mo tshepileng ya mo ratang ya utlwisisang o tla phela le ena e baneng ka nako nngwe ke motswadi bophelo bo se bo monka kapa mabaka a itseng bokulo jalo jalo jale ka nako nngwe ga re ke re itumelele gore re ke re be le nako ya gore re ke re be le sekhutlwana sa gore re ke re fole maikutlong jale taba eno e baka gore ka nako nngwe re iphumane leitlong la bophelo ga re ntse re tswelela pele re se re tlo ba le dibopeo tse ntšha re tlo ba le boitshwaro le katamelo e ntšha ya bophelo tseo go sa tsena dibakwe ke eng a thinyane dibakwe ke go fela ka mora lefu kapa ka mora tatlhelo e ile a e tsala ya lefu ya baneng go se go bonagala gore motho enwa ga a ipha nako ya gore a fole e baneng jalo o sa phela a le jalo a sa ba le nako ya gore a thuse e maikutlong a gae gore a fole a thobee gore bophelo bo tswalele pele jale ditaba di-emotions tsena tse e le goreng ga di aka tsaetsalwang tsa ba process a lla a ntsha botlhoko ona ka bokhutshwanyane gore a fole a thobe maikutlong tseno se na le ditlamorago tse kodi yagolo ditlamorago tsa teng ke gore re se re tlo bona ka motho e le goreng ka nako nngwe o tlo ba bogale ka nako nngwe o tlo tla a itlhokela toka ka nako nngwe ebile o tlo ba o tlo etsala ntho kodi yagolo ga e bana ntse a dile a lapeng moo a le moo o sa tlo tshaba bane le letswalo le lengata and-e letswalo leo ge a utlwisisa ka tlholo ke ntho e ka e tsalang empa ga le se le sa ntle ditaolong ya gore motlhomo a amogele gore go etsaetse ka nnete a fole e le gore go se tlo bulege ya yang ya mafu a mangwe a kelelo a mongata e le gore a na ntse a le seo o tlo ba a tlo utla gagolo mešha ena gobane ka nako nngwe motho ya jalo o tlo fumana gore o ne a sena le mangwe a dile a le mo jale motho a nna dile le ene a sa le seo gobane jwa le bophelo bo mokile jale ntho ena go ene e tlo tla e sia ntho e re e bitsang ka gore ke loneliness o tlo ipona e sekae ka gore ke mogelu ka ga batho e sekae ka go ikgutse ka nako ngwe sa ikgula le ikgula a thinyane go ene bogolo ba nako o dile a touta ka motho e legoreng o ne a mo rata kapa o ne a phela le ena jale ga a sa le yo jale o setse a le mongwe botlhokwa ba grief support ke bofena kapa ba bereavement go itumelela gore motho a ka fola be le sekgutlwana sa gore a ka a fole ke bofena pele ke bua ka botlhokwa ba teng go utlwisise gore taba ena ya gore ka nako nngwe garere batho ba lokela go ba itumelela gore ba fole kapa ba tlhoka tshitso ya maikutlo gore ba tlhojwe maikutlo ga se o bane ka nako nngwe fela e le gore ba fokola a ditjaleng tsa bophelo bo botle ba kelelo ha o bua go hloka thuso ke ntho kgolo ke le tshwala go matla o hloka o thuso o hloka o thuseya ke gola ke ntho mo re hloka ngwe e jale a kere taba tsa mofue kelelo ka pa go imelwa maikutlo ke ditaba tsentse di tshwana fela le ha o na le letseba o seuwe ke thita ka pa motho a lokela go ya sepetlele a bona dinyaka yo mo operator kapa gona o mo tlamisa letseba o fitlheletse a fola di tshwana gantle go ntse o lebalo fela ke a gola gompang go ntse o setse fela ke taba ya gona tsela eo go dumelang ka yona tsela e e le goreng godiso ya gona culture ya gona ka nako ngwe e se kae ka re motlho o mongwe re tse re sotha dintho ga re di sothe mo mamedi empa re re taba tsa mafu ya kelelo kapa go imelwa maikutlong ga o bane go latlhetswe ke botlhoko bone bo bose re mphedi eo ga ona motho a e bona re se re tlo go bona ka go fokola mmeleng go theowa go se kgotsofale bophelong go e tsalwa ke ntho tse ngata go imelwa ke dieto la bophelo kale re le ka gore re tsebang go fe ente go fe moriana o leng o tlo seletsana le maikutlo a gago gore o e tsebang botlhoko bona botle a kege jale botlhokwa ba gore re itumelele gore ga re le ra latlhelwa ke beng ka gona beo re ba ratang ba re potile ba gaufi le rona na ke bofeng ba pele ke goreng re iphumane re itlositse taba go ikutlwe ka kare isolated bophelong re se re itshekile thajana kapa yone e seka ka re tsamaelela thoko le batho ba bangwe ke taba fela ya gore re itsewang re ikutlwe le rona ge ntse re le karolo ya batho ba bangwe and ga re ba karolo ya batho ba bangwe ke mo e le goreng re tlo kgona gore re amogele re ikamogele le rona ka se re tsaletse bophelong jale e nngwe ke taba ena ya gore e kgona gore e kgothaletse taba ya goreng motho a kgone gore a lemoge a tlobe dintho tse ka mo beyang kotsing risk behaviors e mongwe ka lebaka la tatlhelo eo e etsatseng go latela motho yo na ka nako ngwe tla ba nna mosedi ke yakae ka ba ke partner ya kapa ke motho a namogata gagolo e mo a ka batla gore a etsewa a nke bophelo ba gae retho ge na le batho ba bangwe tlo fumana gore ga o ketla go bolokwa motswadi wa gae ka ntlen le yena be ke e tlang ke se go utlwa pi ya gae a iphanyeya le yena gobane a bona bophelo e le ntho e complex e bima a sa tsena o tlo e kala kae gobane motho yane o ne a mo thusa bapala ka golo e kgolo ya bophelong ba gae jale ga o kenelela ka ga process ena ya gore o thusa go matlhokwana as o fole o thobe ke mo e le goreng o tlo kgona go le moa maitshwaro a ka bang kotsi kgatlhanong le wena le a ka bang kotsi kgatlhanong le bao kotileng e ka ba bana ba gago kapa ba family ya gago because go iphanya bane motho yo mongwe a sa lesio bophelong wa utlwa gore ga se tharolo o eketsetsa bothata godima bothata empa ga re rarolola bothata ge sa bo rarolole ka bothata ge kgona go fumana tharolo a kere jale ke tselele pele go bontsha gore ka ra leeto leno la go tlhomolwa mosi ona o botlhoko ke kgona go thusa gore re kgone gore re tle ka di-strategy coping mechanisms ke tlo go kgona go thusa re ikae le rona ge bone gore yes le ga baneng motho eno a nantsheditse ka ntho ngwe ngwe ga a sa leye bophelong empa bophelo bo ntse bo le teng kankane ke ema jwang ka ga boemo bo ke tlo setlega jwang emotionally ke ba resilient jwang gore ke kgone gore ke eme le nna ke phame ke tswele pele ka bophelo gobane bophelo bona bo tswela pele bo tlhoka bophelo bo tlhoka ntho tsa teng di etsuwe a kere jale e nngwe e e le goreng e tla re thusa ke ore kgone gore re be le ntho e re reng ke personal growth go gola ga rona ka gare gobane se botlhoko ga se etsatsi ka nako ngwe a tseba rio ga se etsaya le fela or motlhomo katlhelo e etsaetse ke bokulo ke ntho tsa efula tshwanyetso ka go fapana ga teng empa ke ntho e tsang gore ka gare motho ga o gole a itsheba betere gore na gobaneng a le teng lefatsheng a kere so ke yona taba eno e tsagalang jale e nngwe e tla re thusa kore maikutlong a gone re tlo kgona gore ge e kgone gore re tsewang ke seke ga kutlwa re sotleile kapa jale e ka kare re phela ka ga trauma ya gore jale mokgotlhano o bidi e teng ditšhelete tsa sebetsa ga spenta ntho nngwe le nngwe se tlo tena re tlo phela ka ngwana di chelete tsa go hole ka ofela sa sebetsa ka ga boemo bona ba go tlhophisitsa ya seng a le CEO ga a tsile tshe hantle ka hlompho jolla e kgona go re thuse re bona okay le ha ba re se se tsohle se se se chelete ntho tso tso re re mo feletse motho eno tsela ya le go botlhokwa kole ha re signela maikutlo go tlo kgona ona hana botsa ka mantsi a mang re tlo kgona gore re bone okay le ha ba ne e se se tshelaka ke no re ka ema hape hape ga itse go ha ba tla me go e menya o re phela jwa ge e tsa dipukelo tse ntsha jwa ke ba ke sa botshelo ha mantse bo tshela pele ba dipukelo tsona di botlhokwa di a hloka ha ja le ke gona go tsene nka e botsa mo mame di fela gore re tloka fela gore na ena ka re share la experience ya ha ya gona ona ikutlwang mo homo mo hlang a ka mpinya motho a moratang na ntho ile a motshwara jwa ana o sa fodile na high side kula a sheba go ba nthongwe e tsang e tle re bona ga ga fola ke go tla re ba le bitterness re go ba le en khale for e sa laoli ka go re di ntho tse ding a re ditse ke go tla re bona batho ba bang ba se ka ga ba tla ka tsela e kutsi ka ka hwana ho nya ho etsa hala di ka gona e mo ge mo gata ga le impa ile bo hloko fela ke go baneng ka go re mwana wa tsepo ya ha yo mbe yo motswadi wa ho mo hudisa ha mo hudisa.

0: tselapi a mo hopola e anke buka a le buka ya ngolang ntle tsa ha tsa mo hopolang ka tso e a bua ma tsena a e buke mono go ntato aga ha sali ene ke na le bokgoni ke na le ma a go nga gona go tsi ha sali ha se bo mo bonka gona go ke mo fetole bo ke bo mo ba bo eta ipi mo manela o ke sisa go e bo pilung aba ya tahlelo ke ka golo ya dithotsile go bo pilung ya eta la rena ta lo di fitu empa ha se di eta se se di tsana le tsona ho a mo hera ka go re thuja go e re se ke ra lona ga tsana le tsona se shebe tse ka re matlafatsang e leng go kopana le batho ba bang ba di support group ka pa ba le motswalle o ka mo sherela bo emo bono la koka lena a o hat a o khothaletsa mo komo le rapele mo le yena ka pa o khothaletsa go mo komo le bo bono le yena mo e loring o go tsana o se tsana le lu go koba go u bi u le pulo le mo wa le ha o le mo kena go emo go kolo tla fa ga ba le ha o le mo a bo ba mo nga tsena le buka he mo ha ke ka o le pantiri ni tshi ha u kwa ba mata ona u imulwe o tshi e tsa mkhwa go o tshe o kopana le batho ba bang o koke le bona ka dipetse tse ntsha tsa o e seng ka hwane go lo bona u kwa go tsitsa pele ha o le o ta u kana go ntse o la hwane le o mhopola o ke tsela ka tsela ne ga e le go la go tswala ha se ntse go tsi o tsi o le sa go ba ka ha a u kwa lundine ha sa la bana a le sa go tlo e se ba fuye le tlile ni tsena bo mo ba bu ka ka go ye e go tsa me go pana le ba tsala e le go ka kgona go tsa go ya tlile le yena e ke tsa mo ke tsa mo matsa fa ke go ha mo mo tlo ke mo sa itse a ya sa ile yena tsela e a ka kgona go a ene a le mo thabetse
1: e le go ho la ihla sentho go lokelang ho e ba le ya bana batho ngata bana lo ba le ya ho la sa a tshempa motho re gala tsa mele ke tlamile be ke fodile be jole ba ikotla hore ebe ha ba so fole ba dumela go ebe ke nako e ba lokelang hore ba fole re lokolohele hore re le re tumelle ho lla
0: e lokolohele hore re tumelle ho ho nako o ntjale re jale a re sa mo hopola selena se tsidi ke tsa e re tsa bona ho fodile yo ga re se re mona ka pa go bona di tsaka pa ntsantsa ka pa go le ya ka pa go ta ha ha o sana o tshe ho tla tsala tsini ha re na o le ba ba ke re tsa bona ba o na le tshe tshe tsa ha o na le tshe tshe tsa ke ni tsala ho se di dire tsile lo ndi ne se ka go go go bana ka ba o e ra sa ma ba ka manga ta ho ha o so dula o la ha o bona ntso ka pa manga sa mo ke ni tsala ho se ni le di on e di se normal o so la ho bana le tsala le le bo ena le lo nne se ka ha ke lo re mo tsoka mo ke ho pula ho nana ke bua ke taba ya hore ke khone ho re ka ga se se processing e re tsitsa hore se qolo hore ke ke ke re tsile ka ja o go tsama ne ka ma ke ka ka se se le ba mo lo re tsile ke mang le mang.
1: Wow. Re shebe meletse e meng Dr. Mathe jolo ka ba butsitse re utlwe voice note ya Momamedi.
2: Morning Rilo. O bua le mme Masira ba somona ha thamae ha ke tsebe ha ba nna ke le nna ke a kula ke nahana jwalo nna ha ke qeta ho utlwa pi ya motho a haufi le nna kapo motho fela ye ke mo ratang ka nako eno ha e nketse letho e sebetsana le nna ka morao ka nako eno motho eno a sa bile a bolokuwe o fumane gore ntho ena ko gona e sebetsanang le nna e ngamang ha botlhoko jale ga ke tsebe na gobaneng ga e tlang ka nako e telele ga kalo ka nako e ne ntse re sebetsana le o pata motho enwa ke kutlwe ke ntse ke ferekane fela e seng ka tsela enono e sebetsana gagolo le maikutlo a ka ga motho eno a sa patuwe kgona ke dulang ke monagana nako golo le nyane ga ke tsebe ke a goa ke tlhoka thuso ke a lebong
1: Dr. Mathe
0: ke a leboa Rilo boemong bo jalo e supa gore e bontsha gore ge le batho re fapane go latela mmele ya rona go latela maikutlo a go bona gore dintho ga di re fitlhele ka nako e lengwe e tshwanang di re fitlhela go latela gona intercate ka e ba mono go gona na ke kae e le gore sephutho le segatlha se e taba eno e eme tatsitsa ka yone e dipenda go latela gona ena ke motho a sebopeo se iwang ya tshwara ditaba jang e wa so haiba u kwa go go ka mo ga a itse a bolo o se bile re re ya ga la kae e le tshwara gore o nye no go go mo fitla a ska ba lwana le bona a itumela go a sedisana le bona a batle yona me go entse re bua ka yona gore a thuse haiba sa thuse ke mane me lo re e se tsaba ga le selebo mo le go hloka thuso ya dipitsa botlhole bo botle ba kelene gobane mekgwa e re bontseng go motho a ka itshematlela ka yona gore a pole a thuse mo e meng ke gore a kopane le batho ba bangwe ba gaufileng a tlotse le bona ka boemo bona ba amanang le ena kapa be e le goreng ba bangwe ba gaufileng ga e be ntse bo tswelela pele a utlwa gore ka nnete ga a kgone go fitlha ke mane mo resesere ach e meng sa e tlhoka gore a emele ka moso ga ke go na le go taba o ile utlwa gore ach kutlwa ke emelile go itse ntlo ga ke sa nagana ka yone ga ke sa thuta ka yone yes so a se ka ba enka e kakare motlho o mongwe wa fokola ae ke nako e utlwale impact ya teng utlwalang go yena ena self kare boemeng ba gae so a se ka ba lwana le boemo bono jale a qalele go kena ka galetso la gago jale ke a bue ka taba a baetle yona mekgwetlho ntse re bua ka yone ya gore a etsewa a le moe go motho e leng ga e ba sale ebile re mo boloki e le gore okay e ne le ka mogo re ya goane le ene therefore e nngwe tse e ka tlabang motse mo gopotsa ena motho ka tlhoba ke bana ba gae kapa ga a bona ntlo ya kapa ga a gopola utlwa lebitso la e lebitso so tsona ditaba tse e sele e a tlhoka se ditsanang le tsone ka gore a etsiwang bo dipitšhara tsa ya ba di tsedi diteng bore a etsiwang a tlhoe gaufinyane le serata se sa jang ka tsa mo ko tlhokomelerileke
1: ka utlwe ka ke a mo latlha
0: ga ke etse e re kokotele a ke go bone ka sesotho tla bo go phe mme o tla duladuya moo ke etsa mosala fela ga gae ga taba ena e etsa etse bae ka nako nngwe e le bae ke ntate ya tsale sia a mo ga nako etseng ka tlhoa a tšhadise kapa batele mamang a dile le ene go le ka o feletsana le yona taba eno yago ko motsetsa maikutlong a ikutlwe ka kare o mong e le gore ga e bane a sa kgone gore a ka tswa kapa tloa a ka ya sebakeng se seng kore a batle motho e mongwe a ka phenang le ena kapa ga e le goreng a ka ba gaufi le ena a ne a mo sherela boemo bo taba e kore a seka ba lwanela gotswalela go ipoloka etsa gae ke mo kotsi taba
1: se allright ke a utlwa ke PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz Dr. Matawa a re botsa mo mamedi hore o kila fumana pia motho yo morata motho a o funyane le wena ya ama jwang ya o dula jwang o so fodile na ho yona ke Johanne Mohales Hook Hantwane nna ke ne ke dula ke laetile bosiu ke tshaba empa ka fola ke gotletse setlwaeding ho ne ho hlokaetseng kgono wa ka ke botsa Dr. Mathe hore na ha motho a lahlehelwa ke monna kapa mosadi ka divorce e ntse e se ntho e tshwanang le ha a lahletswe ke yena ka lefu Dr. Mathe ya tshwana
0: he wa tsiwa ke ntho e tshwanang ore e tshwana hantle ka lebaka le le leng gobane diphuputsong tsa rona gantse re sheba mona pain ya o lahlelwa ke motho o mo ratang ebile e ka ba divorce di supa gore e tlile jale pain ya gore motho a ntse a phela e le divorce ga o divorcetse ebile a ntse a phela e menagan its double thoyane ya gore fela motho ane ga a sa leo o tlhoka etse kapa ga a sa phela jalo fela jale e nang tsa phela o lekeile o kwatile o galefisitse ka ditaba tse ngata tsa bophelo ke pain e botlhoko feta e le goreng ke yane ya gore jale motswadi ga a salego ntho etse etsa go fole ka pelenyana go ele a sa pheleke gore ga a salego ga a tlhotse ya gotlo the moment o tlholang boemo bone o boutlwisisa fela gore o se etsaetsa se boemo bo ka bo fetola o kgonang go etsiwa o ya moele o e fete ka pelenyana o ene but yane di sa tsantese ko go phela jale ke mokgantsa le tsi ga o mmonate ga o mmona go tloetsela go ntsegore ga e ka le ya folafola e ka gona le motho a ntse ga letseba lena a le phatatsang yona kapa le gotlhanyana e boela botlhokong gape-gape so ke phedie botlhoko a golo
1: ka nnete ke a leboa ke mme ya dilemo di 34 molekane o 49 ka nnete ke molokollotse a jole le ma 2k le a ma 2k gobane wa thaba ha sa nkotla o dula a le okay.

0: terms what you need, PCFM 92.8, Hisa 104.3 megahertz. Ke nakwa ya neratwa nke nna le wena mo re ithuta mo re holang mo re shebanta ba tsamana le bophelo ba rona bo botla ha holo re shebile menu le lehano. Good morning, Dr. Motsweni.
1: Morning.
0: Ajang. You good?
1: No problem.
0: Ke tsa thabile ke wena ga tsa ha tsena. Go khana tab, khana tab. Tsela wa ke nsa batho ba nga sina go emela to ha ho bani jale. Ke na go yeo elong hore ha o bata o lakatsa ho ganwa dintho tse tshisang. Tsela ba dintho tse tshisang. Ke botata wena o bani jale. Ne, no, a ba sensitive ba jwang. Empa he re go ithuta tsa tsilena na re ntse re tswala pele o hlokomela meno le lehano la rona jwang. Ke batleng ke re thetsa ho lenyana tabeng ya meno a di haka. Ha ke bua ka meno a di haka re bua ka eng le rona? Ba bana ka na le meno.
1: Ke meno a primitive men o na hloka ka pa melokong ya pele. Ba ne ba hloka ho ba ne ba ja dijo tse thata. Ba ne ba sa kgone ho pheha dijo nako e telele ntse ba dija di le thatanyana. Ba ne ba bobora haholo. Ba ne ba ja diwete le diwetla odu. Ba tse na diwetla e ke. But ba ne ba ja dintho tse thatanyana. Jwale ba ne ba hloka meno a mangatanyana a morao mane a mohlare ho hlafuna. Dintho tse ntse ne ba dija. Jwale rona ha re sa hloka. Hana jwale ke ntwana batho ba dumelang in evolution ba tla o jetsa hore mehlare ya rona e ntse ba megotshwanyaneng yana ke ntwana di haka ba gensa batho ba bangata se di sa hlahi kapa di seng di hlaha di sekame se kgeu sa tsona sentse se fokotsee tse ka hodimoletse ka class menwa a di haka amane mothong e ba upper left upper right lower right jwale
0: yeah
1: me ke menwa a hlahang dipakeng tsa dilemo tse leshomele metse supileng le mashomabedi a motsomong e le gore ga o rentse o kgathagathatsa o se o tlotse dilemo tseno tsa mashomabedi a motsomong ga tsa ga e sa tlogo tlotse e tlhaga
0: dilemo tse re reng tsena di atile kapo tse tlwaleileng gore motho a be le menwana di haka ke a kafe
1: ke bone bo 1819 leshomele metse ya go bong empa ka nako e nngwe e ntse e sa tlhaga dilemong tsa ntse ke di boletseng o tlo fumana gore ga motho a sa ntshitse meno a mangatanyana ka ga meno a tshetsana ga ntse a le teng ga o ntshitse ano a na mangana le go retsaretsa ebe ga a retsa o fumana motho a re doctor kgona ke tlhagang haka jale ebe a setaba ya gore kgona e tlhagang gakalokaloka baka la age gore ne tlo tlhaga jalo ko bane fela e utlwa go sona le segeonyana se ka lekang go phunya ya ba ya tlhaga go sona ka baka la go ntsha meno a namang
0: ke kgole engwe dintho tse batho ba ngata ba na le di botsa tse ba sukodisang ke gore meno otlhe a di haka a lokela gore a ntshiwe ke tlhoka gore ke a ntshe
1: go na le batho ba ntshang prophylactically ko bolela gore e le mathata a ba teng gobane di etsa mathata bogolo ba nako di sutwetsa meno ge re dintshe ga e ba di sentse di sekasekame gobane di na le go bodisa ano a pela tsona ee motho o na le metlhare e merago the second mola o ne o tlhagang ga mngwana a le lemo tse ka bang lesomelemetsommedi o na le gore ga e ba haka e na e sekame ga jalo pela yona ebe ga o kgone o tlhatswa mono mo a kopanang kapa a kopane ka tsela e di-bristles tsena tsa thuba tse di sa tlo kgona go potela jale e be re ntsha ka baka lenono kapa ka nako engwe ka baka la go sekasekama go e etsa go roruga ga marenene morago mane ntho bitswang pericoronitis ntse re ka kgona ka nako engwe go seya le renene lenono fela ga e ba le kwaetse segaonyana se itseng sa leino leo ga tla go kgothaletsa gore o ntshe leino o seka seya go na le batho ba ratang go seya o kwa o jetsa ga ke eng a keng fela ebe ntho ena e a seuwa mmele wa gago ga o dumelele vacuum ga re qeta o seya mo segaonyana seo le renene le tlo golelela go sona gape meno a ne a pela teng gape-gape a ka bola ka baka la gore ke itsaya ke re ga tlatso e gantle so e be re ntsha haka batho ba bangwe ba re aa jang kapa jang go thoga ka e naneng ga e sekame e tlo dula e sututsa meno a naka e be ya etsa dikgobo ga golwana ka tlase go batho ba nang le marenene a sa tiang o ka fumana gore haka e ne e tlhe itseka ke leino le maatla jenana mme ga lebile le sekame le kgona go sututse gagolo ke ntho ene go batho ba o tla fumana gore ga e ka ba yantshiwa e sekame ya ba ba etsetswa di-braces go kolokanywa meno gantle ga a sa kenya ntho ene o thweng retainer e tshwarang menwana a le positioning e nanang ya teng e ntšha o tlo fumana gore ha ka yane gona wa sututsa gore a lobokane hape ke lona ba ka le leng le o ka ntshang ha ka ha qetile di braces ba ha ka ine sa ntshuwa mhlo mmana tsa thuso ha ga bona ba mo gere re ga ntse di ha ka tsenana e be o kengetswa retainer menwa se ileng a lobokana le ha ka ba lokiswa ka di braces ana le monyetla wa go khutlela mo ga o mane mana ntsa le teng ha ba ho sena that retainer ka pa hona le ha ka e matla jwale retainer ya ha e se strong
0: jwale matshwao e motho a lokelang ho ga shebe ke
1: ha di le mo difihlile le shimele metso e supileng sheba le hano la ngwana ho kana o ntsana le segheo ka moga mo tlhagono a bobedi ho tshwanetse be hona le lerenene le sna letho ha o qala o bona o sa bone lerenene le o di hakatseng ditlo mo famathata ha e ba menwa ngwana a lobokane o tloka ho itsetswa di braces ho nkwa seipone molemo wa nka seipone seno ko ga bona na di haka tse di teng di sentse di dutse jwang nna di tla kgona go hla e le go kgone go plan hantle ba against treatment ha e ba o hlwekisa lehano la hao fela ha ka e seka se kame but o tla o dutse ho na le monkonyana o se motle tse ba gore ka nna ba ha ka yenono ha e ba e kwa e kwetse ke le renene hlokomela ho hlwekisa le tlasa le renene le no di jo di a kena ho ba le monko se motle o tlo hloka ntho mo ne e bitswe interdental brush ke ntho ntse ka toothpick as we know it fela ile ya plastic nyana jole e na le makalanyana e ka nga shebile ka ncena le ka ncena ntho eno ka fiela ka yona tlasa nama eno mantsi bua mala mampele o hlatswa hobaneng di jo di tlo kena di no di tlo kena ho le fifi ka mono ho mofuto monkotlo ba teng no no le taba ga ha ka yene tlo qetella e bodile ka baka la tlasa le renene le no le go ha sentho ka ignorang batho ba reng ba itoma hangata mara o mole botatanyana e be le yona ha ka yene e sa dulang mo e tshwanetseng ho dula
0: lena lo sebedisa mantswe a thatanyana mantswana a ntho tse ngata ke utlwe uthi wisdom teeth impacted
1: ke ha e le impacted ke hona e hlile ha e le hona le ntho e sitisitseng ho hlaha fully hona le e impacted ho bolela hore re ntse re bona karolo e itseng ya yona fela e thibue ke ho rong ho itseng ha ya hlaha kaofela then hona le embedded e kwaetse completely ke lesapo ke maraneng embedded ha re kgathatse ga e tlwella hona monono ntle le ha o ka etsala ka nako nngwe e ka etsa assist o fumane e se ho rorororua kapa motho a na le painnyane e daa le mono le sapong ha re nka x-ray e be o bona yona ha ka eo fela e na le segogometsinyana ntho e kang e namniotic sac ya ngwana ke be se e ba le cyst ha e le jalo e ntse e le embedded e tlhoka go ntshiwa but boholo ba nako ha e le embedded ha e be le mathata
0: ha ke ho lantse gore ke na le le ino la haka ke na le ho bohloko nna ha ona le ka mohla nkile ka
1: ukwa ukile wa ukona le
0: la ka le le
1: o
0: tla tla se o tla tla se
1: ke ntela kala la tswa ho so tsi opa ha holo hak ha ona le toothache ebe utlwa kana ko motho wa opela ha tsebe na ebe ke haka ebe ke menwa ka pela teng if ha ba botloko bo etsa refer ka pa utlwa ka bo ya tsebeng ka pa bo e botla methaponya sfahlego mona ka pela tsebe ka tlasa tsebe ke yona haka ka pa ho ya malaleng ke yona haka that's how you make the distinction o kana ke mo hlagona ka pele ka pakile ka mogao so ha o re lino le a o pa wile nga keng hlalosa ha e ba bohloko bo no bo ya tsebeng ha e ba bo ya tsebeng ke yona haka ho ba neng hona le tube e bitswang eustachian tube e connecta ntsebe ya hao to your throat e jwale hanga da di haka di ba le infection nya infection ya qala ya ma tube yo ke ntona tla utlwa pain ka e ya tsebeng ha ho le jwalo ha e ga ha o ile be le ya ntshu check recommendation like that's what we do ha e be le ya ntshu wa go baneng yona ntwe ntse spread a mo sinyana o ntse o go so ya o di mo so ya tla so so ya kae ke infection ho hloka hala pele ha ka ntshu wa o thole di antibiotics ha o ile ngakeng o pela ke ha ka kopa di antibiotics pele e o tla khotla o tlo ntse go baneng ente ha e tlo gona hona di gate a sitieno ya infection ke ntona batho ba tla re bohloko bongkileng ka botlwa ho no sebedi study ente tse supileng tse kae kae ke ka baka la boteng ba infection nka di antibiotic we high o khutle ka magabeke usually ha hona bohloko ha hona letho ba go di ba bona ba ntsetseng di ha ka batswa ba bo so setse hampe ba re thank you
0: okay le le ke tlo botsa ho ke na yona ho bohloko ka ba batho ba ba
1: ha ena expected ya ne
0: fela ho raitsa ho le bona ho le chakela le dingaka tsa meno ho ka le thusa ka pa o ka nthusa nna ke le motho re letle le sebe ho bona mathata ka banteng dinthotse ka banteng tsa mana le yona hack
1: ga gona ho bona e ho rena e kae ha ke tsela di le matsa ha ho ha ke hlahlo ba le hano ke tlo sheba bona ha kae kae mohlomong re nke sipone o hlo nno tsebe ho rena mohlolo mong thotse o ka kopana le tsona in future ke di feng kana ko ngwa ka ba ga dumelana ho go ke ko re tle re ntse mohlomong ha le dilemo di ka ha re fa selemo ha be se qadile o phunye ba tla bona hore e petetse ile ha re fa selemo yana ha ya ba isa hla ha ka ofela ha intshuwe ha ile na ko nyena ye ntse hla ha in motion e tlotswa ha bonolo ha iso di ha iso tsitsi happy happy o tla bula ke ke di ntotsa meno di ditjeo ha hole so the earlier you know the earlier o tseba ngora na o tlo hloka ding o tlo hloka ding o ka gona ho plana ka ne ko ngwe mo ngotlo tsa maya o tla ba sa se ha imonana di cost tsa ntotsa meno di tuka ha hole ka ntle hona ha ya gona ha imona ka ne to hontso la affordable o ka gona o ka he o tseba ke tlo hloka ntsa di wisdom tse ke tlo hloka wetsa je ke tlo hloka wetsa je pele ke ya mohlomong na hentse ho lenyana o tsa mautleti le o tseba e ska ga o fihla kana wa makala wisdom tooth o di dikete tse kae
0: so makete
1: bo so makete
0: so maemong e le hore motho ha hloke ho ntsha wisdom tooth ya hae kapa ha lokolo e le hore a e ntshe ke dintho di feng kapa ke dipelo of defense tsa tlhwekiso tsa ka dikenyang tshebetso nna ntse di fapane letse re di etsang tsatsi le letsatsi
1: ha fela ona le botata nyana ka hanong any deviation from normal e tlo hloka gore o ape your oral hygiene practices eh wena o ke ba sebedisa toothpaste efe kapa lefe o hloka ene na le mouthwash e tlo kgona go potela ka mono o hloka dental floss jwang kapa jang ke re le se ka melino le o tlo hloka dental floss ka mono o tlo hloka toothbrush e nang le meno a matelele mogao mane batho ba di haka di sa dulang hantle o tlo hloka e mona e motsunyana qetellong e meno a brush a phaming e bile hlo ya teng e le narrow e le sesanyane qetellong mono compared to the rest of the body mme o tla hopola ke kere e ka hodimo haka ke ane o tlo hloka gore ha o e hlokisa o ahlame e ga toothbrush ha o shebile hodimo ha e ba ga hlokisa ka tsone le tshadi o hlaele ka letsone le letona toothbrush e shebile hodimo e be e ka go hlaba boka gare ba legama la hao that's the only way o tlo kgonang go hlatswa ga ka eno ka mogotshwanang ha o tlabe ka tsone le letona o hlaa ka tsone le tshadi o shebise brush ba hao hodimo e be e ka go itlhaba ka gare go legama o hlokisa ha jwalo so e leng the batho ba masa hlokeng go yetsa ba di hakantse di dutse hantle toothbrush e fetolwe once in 6 months meno ano a matilele unfortunately a kobeya ka pele ho feta ana mang a out of mana go go go tetse so motho ona ka nna tla me go a fetola toothbrush ha pele 3 months e fela
0: sha ba me ditsatsi lena re ne re ithuta ka meno a di haka lo rena ke eng re lokela o tseba eng ho ithutile haholo ke bona melaetsa o renjo o rilo la bua ka tsona ya ka dia opa dia u
1: o fetse
0: ba ga ke le go se budi west fela lino ka bolona hle
1: lino ha le batle ho thola nna le a khona wa ignora motshege with the noise why but he bora sense ba re there's a drop in your bp mmele wa ikutlwa mmele wa how communicate le wena better busibo but ha ba ba batle ho ntsha di wisdom teeth ba ne ho ba neng di bitswa wisdom teeth it's like ke tla lahlelwa ke a bit of wisdom yeah ni
0: dinga ka di ari tshita tsa nena good morning rilo ke na longana 5 years a mora her milk teeth in the
1: head see how money ke kopa mo tlise ba traumatize ngwana ba jwa ke boholo every week run time you know a bongwana ha ne pa ne hantle ka ga ga mehlaga ka mo ka ke sina go baneng ka khola ke dijo tse ba dijang ka khola ke bophelo ntse bo thata fela bana se ba genola ntho go thuba bang ha genwa ha ba sa gela ka o diman
0: to
1: bang
0: go di me
1: bang go re go di kwa tile le sa gae but kinto normal
0: yeah.
1: normal now because ga bana hangat go botlhoka go ha qala o bona nthinging ka nokong go ntse o go ile fela a so hlae o motlise ke ntshano wa boholo go baneng etlo ga ana ha ga phunya aba ba mongetleng wa go ga dule in the right position ha o motlise se ile mela e medi ntse re ka ntshano a bongwana fela jwale go tloba thatanyana go ga ana a dule hantletswe mo a tshwanetseng empa ndate modimo ka ha o motle ha se re ntse tsiane a bongwana ha ntse a bua le lemile na ntse le ya pele molomono ka tla sentso petetsa jalo a gona o chetse
0: nice rilo doctor ha re hopotse na ke di bristle di thing soft or medium or hard
1: ha se fumana bo eletse medium ha ba hloka hard ha ho la hola mpa fa ha hona batho ba hlokang hard o bua nnete ke nana ba di tsa fa bana ba tse ba gona le batho ba batlang ho tlo
0: bana ba dumele ka
1: ke me le bona bo bo medium ntse ke go thaletsa go bo fete tlasa metsi a futhumetseng o tla utlwa go bo feta metsi a futhumetse a chesang actually ha bo matiste mono bo ba bonolo bo gona ho hlokisa empa jele bo sa swekisele ha ho ba ne bo soft hle bo holo bana go ha bo hlatswise bo recommendela batho ba e bang ona sana le plug ya nengata ka hlatswetse meno ho tswile madi ha ho lo maka nene ya naihle a ikemetse a le manghama na mameno ka hloka se di sidile hanyenyana mono antsa sa je di jotse totla ha ka lo di dula meno ke hona bo emong bo ka sebedisang soft ntle le mono ha e recommend we soft e lo the two extremes hard le soft ha di khotaletse ha ho lo ha itulele medium but I no lo fats
0: o bile taba e bohlokwa ha ho le ke batlang ke re ithetsa hanyane doc mo o reng a e mathise metsi pele ke tsa jang ke nka brush ke tsa metsi ke tsa toothpaste
1: ka bo o so ka ba o tsela toothpaste ha e o bo mathisa tla sa metsi ha pense bo thusa ka nako ga ke botutsi mo ka bathroom bo be ha ba kwaela ha ba o mathisa tla sa metsi ya nonong o bo hlo ke hlokise e be le hona o be an toothpaste ya ha ha o tlwa o sa bo mathisa metsi nga futhumetseng hantle bo se bonolo o tlo utlwa ha o thetsa meno

0: ha ke dumedise mmamedi wa PCFM o dumedisa jalo ke tladi makutle ka jeno ke la nne kgodi ke yona ya Phupjane selemo ke sona sa 2020 lenaneo le o rokelang mo lona ke lenaneo la ditaba tsa moraorao Meet the Life. Mmamedi ke lebo jalo kgaitsedi ya ka Rilo Mogabodi ya bileng le wena o tloa goreng ya borobong go fitlhela goreng yana ya 12 ka 912 Street mamedi ka moo go leng ka teng re ya o ditšhena he ketle ke boele gape ke leboe jwa lotlhale form toots ka nnano la thameso go tloa mane goreng ya botshelela go fitlhela goreng ya borobong o ile a o tshwara gantle jalo go beya leseding ka ditaba tse ntseng di etsagala. Mo mamedi re tlotla re tsamaya jalo le wena go ya mane goreng yane ya pele mo mamedi ka moo he ditaba di ka teng mme ka nako ena re beele sepolesa sa rona ka kwano mme sentse ke lebeletse gore batle ba kene ka kwano mmamedi e le gore ba tlotla ba o beya leseding gore na e be dithuto tseo ba o tshwaretseng tsona ke difeng re tlotla re sheba gona e be ba o tshwaretse dithuto difeng tsa botlhokwa he jalo ka metlha mmamedi sekemetse fela bona gore ka kwano ba tle ba rothe re tle go tlo rena ba reng ka thuto eo e bang ba o tshwaretse yona ka jeno moamedi wa PCFM ke metsotso e meraro re faraletse hora ya 12 mme ga o le tšhena he re ke tle ke bona gore na ebe go etsala bang empa ga ba soka ba kena ka kwano re tla kena jale ka gore ke bofe jalo ditlalao tsena tsa matšhaba ga e ba ba soka ba kena kwano tle ke bona gorena ebe go tla etsala jang empa ge ke a tseba gore ba ntse ba itukisa motlhomongwe ba tseleng ke dumela gore ba tseleng mo mamedi gobane letsatsi nene ke la bone mme ke letsatsi la bona la gore e be ba ba teng kwano mme ga o le tšhena mamedi wa PCFM ke tlekeng ke monyetla ona gore ke tle ke ba moele ba se ba le teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso re ga o le tšhena mamedi wa PCFM ke tle ke etse jalo he ba se ba le teng ka kwano bontate ke a o le bona ga le ke ena gore kannete le sele le teng ke kopa gore le tle dumedise mmamedi wa PCFM
1: ra leboanta re makutle re dumedise bamamedi ba PC le bookamedi tate la re sentse re fitlha ge potlakile re sentse re kopa e gate ka maro re mo ifa sepolesa mongaka o tloa mane le ka lela tikologo le meru ke police constable le mao ga ke tsamaye ke le mong ke na le wamphato wa ka kopa a tla ipolele jale re tlegetse ba go fa ba sethonang ka je ko gore ba tshwaretse
2: molwanaaeyaleoatlhenate ke kopa ga o se o dumedisitse tsenangtate o santse o ntumedisitse ka lebaka la nako lebitso la ka ke police constable matseane go tswa lekaneng la ya tikologo le meru
0: ae mo mamedi wa utlwa ka nnete e be e le re tshwaretse difeng he
2: ke a leboatlhenate tsatsing lena ge tlo bua ka botlhaswa empa bjale botlhaswa bona tsatsing lena re batla ge bo fokoditse re shebile e re ya tseitseng fela ge tlo bua ka bomme le bontate bana ba iphidisang ka go bokelela toti mona mo o tla fumana o se o na le botlhaswa e ka ba borisaekela kapa ba boetsang ga fela go sebetsana le toti re tlo bua ka ditaba tseno re tlo bua le bomme le bontate bana ba phelang ka di-scrap yard go amoela ditshepe le gore na bjele ga o nepaetse re lebelele gore mono mo o sebeletsang teng sebaka sa teng se shebagale jwang e le gore tle se ke sa kenakenana le batho ba phelang ga o finyana le wena kapa le bona batho bane bo o sebetsang le bona mono ya ba bjele se re qetelela re ba le mafu a teng ndate ka bokhutshwanyane ke re fela ditaba tsena di kwalela ka gara Environmental Act ya 2008 ka ga yona ka maane re fitlha re nkela mo buang ka waste disposal mokgwa o tlhokileng kapa mokgwa o nepaetseng wa go sebedisa toti kapa wa go arogana le toti ga tseba ndate sentse re phela ntho ena magae mane ka go fapana mona mo o tla fumana o na le re feedback tla ga ole a bokelela toti ena ka gara dustbin o tla e ntsha jalo o e tshela ka gare feedback o e fasefase e ka ba o tla e beya sebakeng seo terakanya masepala e tla fitlha e tlo nka kapa motseng o phelang go ona go na le dikoloi tsane tsa basotho tse hiriweng go tle di etse mosebetsi ono go nka yona toti ena go isa sebakeng se nepaetseng ditaba tsena ndate ga se boikgethelo ba motho gore na ena o rata gore go etsagaleng kapa a etse jwang empa e mong le mo o tlangwa ke molao gore dithole tsa gae kapa yona toti ya gae e bonagale e ya sebakeng seo e lokelang kapa e tlwaetsweng gore e tla tlhalwa teng e seng ena e o bonang morago jena e mong le mongwe a e beya maebeyang kapa o sa e beile mono pele se fatuwe ke dintsa e sentse botlhaswa e se le sebaka seo se nyonyang goo mafu a ka nnang a tsoa a ba teng ke batla ke bontshe fela ntate gore ditaba tsena kapa yona tshebetso ena ga e ntse e etswa letsatsi le letsatsi e leng ya go amogela yona tuti kapa botlhaswa kapa sona sekrepo yake mono moo um motho a sebeletsang teng re go na le botlhaswa bona bo reng bo ama um sepakapaka ke mo go tla bua le ka moya um e tlwaele ka gore ke air pollution e ame ya tsena o tlo fumana ga ngata go feta ganyane mona mo o na le sekrepo ya teng um beng ba teng ga ba batla ntho na go thweng ke copper o tlo fumana ba chesa dithapo tsena mme ga qala ba di chesa go bolela gore go tlo tswa mosiwane o motsho o re go bone o tla fumana le bontate bana ba etsang setene sa mangopeng ga ngata maria tsena o tla fumana ba besa ka dithaere mosi ono o motsho ntate o kenakenana le legala le godimo re laga le tlwaela ka gore le tla bitswa ozone layer ozone layer melemo e mong ya yona ke ya gore e re tshireleditse go matlhasedi a letsatsi a tlang a le boima go rona e etsa gore e fokotse maatla a matlhasedi ana a letsatsi e le gore um re nne re beiwong boo re tla nne re ikutlwentse re phetse ka tsela e nepaetseng um fatshe mona so moya ono kapa mosi ono o moso o fitlha o kenakenana le legaleno la legodimo o kenakenana le lona ka gore o le phunya masoba ga o kala o le phunya masoba go bolela gore sotlhe se tla feta mo se tlo iphetela fela go sa fokotsa kapa go sa fokotse ya bima ba yona kapa bokotsi ba yona ke mo gona morago tsena re seng re na le phetoo e na eng a thakana-kana ya legodimo eo re seng re lebelela letlhwa ka nako re tseba gore e ne se nako ya letlhwa dilemong tsa gale gona tsea se re lebelela pula ena e ngata eo e seng e sa emise e bakuwe ke taba ya go se tlhomphe tikologo eo re phelang ka gago yona ge kenakenana le yona ka dintho tse ngata tseo e etsang gore e ikutlwe gore le yona jale e se lokela gore e re fe um di-resulte tsena tse e re fang tsona tseo jale di sa re tshwareng gantle ntate gona sebakeng se tshwanang o tlo fumana ga ngata go fetanyane go tshilafatswa mobu go tshilafatswa metsi ga tlo nka motlhala le ka bomme le bontate bana ba lokisang makoloi ga ngata go fetanyane o tlo fumana ga rile dibakeng tsa bona go lokisa dikoloi kapa e ka ba gona go a disefisa oli ena e tswang e tlwaebileng ka gore bitse fail oil o tlo fumana gore ba e ntshetsa fatshe ga ba etsetsa kapa ga ba sebedise mekgwa ya gore yona oli e ba etse gore nako e ntse ba sefisa ba e bokeletse e ka ba go e bokeletsa ka gore jale ba tlo e disposa ka tsela e nepaetseng kapa ba tlo e recycle kapa go sona le dicampany ntateng maraka o se o le teng o motho ka mongwe a ka nkang yona oli eno ya ba o e bokeleditse nka mong ya ba wa e tshedisa o isa ka ntle go na kapa ya ba o e tlisa gona dicampany tse gae mona tse e bokelelang jale tsona di ise ka ntle go naga taba ena e re ntate nako ena eo jale oli ena e ntseng e tlhalanela fatshe go bolela gore jalo ka dipula dina jalo ka dina gona jeng ga tlo ba le ntho ane re e bitsang ranogo e le nako e metsi a mathang jale metsi ana tlo fitlha a matha ka yona oli ena nako e metsi ana nkang oli ena kapa a nkang botlhaswa bo teng mono mo ntseng go sebetsa letsatsitsatsi e ka ba mo o lokisang dikoloi e ka ba gona mona mo o phuthang botlhaswa kapa gona sekrepo yate metsi ana ga a kala a feta fela ga fela botlhaswa bone o sa tshwawa ka tsela e nepaetseng metsi ana a tsamaya le botlhaswa bona mme rere ga a kala a tsamaya le botlhaswa bona e ka ba gore a tla yanokeng metsi a jalo kapa a tlo kenakenana le any water source e ka nnang ya ba e gaufinyana le sebaka seno mme metsi ge a nwa a botlhokwa go rona re le basotho go na o bolela gore metsi ao a sa sa tlhweka botlhe ba ka nwang metsi a no a seng a na le oli eo ba ka ba tsietsing ya ba ga o le tsena mafu kapa go sena le lefu le teng le ba kueng ke yona oli ena kapa ke go se tlhweke go na gona gore e ka boetse ntate ya fetela maano mo ubela ga e se e kene ka dinkeng tsena tse golo tseo di reportapotileng e leng metsi e re anwang o fumane gore jale campany ya ne e shebang le ditaba tsa metsi e se e tlameya gore e tlhokise metsi ano mme o tlhokisa metsi ano ntate go batla go le togo gagolo mme ka botlhaso boo basotho kapa re le basotho re boentseng ka bo mo fela go na o bolela gore le ka garanoka ka moo jale oli ena ga e se e kene kapa botlhaso bona bo kene kapa polastiki ena e se e kene ka garanoka gona goreng gore diphofo tswana tsohle tse teng dimela tsohle tse teng ka gano ka bo ka hetsa hala gore ibe di ba tlokotsing ka lebaka la oli kapa ka lebaka la botlhaso bona bo keneng ka mono e le gore biodiversity e ka bang teng ka gano ka ka mono bophelo wa ba diphofo tswana ba dimela bo se bo le tlokotsing mme ge bona de le bomme ha e mono ba phelang ka kgobo ena ditaba tsena re tla mona gobane gere ga re di eleng tlhoko di ka ba kotsi go wena ya sebetsang mono di ka ba kotsi go batho ba gaufinyana le wena di ka ba kotsi le go batho ba gole le wena ga ngata go fetanyane ebile o tlo fumana gore gona mona moo go sebetsana le ditaba tsa makoloi ka nako e nngwe ga se batho ba bileng ga ngata go fetanyane ba tsotelelang le taba ya gore tsona diphatlho tsena tse ba di aparang tse ba sebetsang ka tsone a ka keta selemo a sa ditlhatswa empa letsatsi letsatsi a ntse a sebetsa a tshwara oli a tshwara a sedi a tshwarang o ntse a itlhakoletsa go tsona mona gona o bolela gore tshila tsotlhe tse wa ntseng a di tshwara o bitla a di beya mmeleng go wena mona mme go sane tsona tshila tseo di ka mo bakela mafu ntate ya ba morago tsena se re na le mafu a mangata bo cancer cancer ke nngwe ya mafu a bakwang e ka ba cancer ya letlalo a bakwa ke yona taba ya gore jale bohlweki ba gone bo batla bo lefatshe kapa bo batla ge sa boe le tlhoko ka gore sebaka se re sebeletsang go sona le gona ka bo gona ge bonagale ge tlhokile bona bo ntate le bomme ba tshwanang ba makoloi ga ngata o tlo fumana ba penta mme ga ba penta ba sebedisa dipente tse fapaneng ka mefuta ya tsona ka go fapana tse dinwe ka gara tsona bogolo ba tsona di na le benzine gona o bolela gore pente ena ga fela a sa itshireletsa go lekana a sa itshireletsa go lekana ka gore e be o apere diphatlho tse mo dumelelang gore a tla sebetse a sebetse ona mosebetsi o wa o penta e leng tse a ntse rere protective clothing rere ikwaele dinkong apara ka tsela eo pente ane ke kenya ba in contact kapa ya fitlha letlalong la gago mme ga e se e fitlhile dintho tsena date di-result kapa ditlamorago ga re di bone hanghang o tlo di bona ka mora nako e telele gore e ka nna badi bakue ke benzine yane ne sa tlhokomeleya ke a seti yane e sale motho a sebetsana le yona ke pente yane motho e sale a sebetsana le yona go tloa dilemong tsa moraonyana o tlo ukwa ka mokgathala o mongata ga nako o tla ukwa o se o kgathetse go na nako o tla ukwa o se o na le tlhogo go na nako o tla ukwa o tsekela ukwa o se o tlhoka go dula fatshe lebaka ke kela gore tsona dintho tsela tse re buileng ka tsona bele re di teng ka gara pente o ne o e sebedisa di teng ka gara acid o ne o e sebedisa ke tsona tse seng di ubakela ona mafuana eo re buang ka ona tsatsing ya re o tlo dula o kgathetse nako yotlhe ke kopa ke fete ntate re ntse re bua ga ntse re tloka tjena
0: mamedi re ntse re mametse taba tsa bohlokwa tjena re a rekisa re a gotla.
3: The Lesotho Financial Intelligence Unit, Lesotho, FIU, will celebrate International FIU Day on 9th June 2026. International FIU Day provides an opportunity to highlight the work of financial intelligence units worldwide and to recognize the professionals who analyze financial intelligence, support investigations, and help disrupt illicit financial flows. Therefore, FIUs play a critical role in safeguarding financial integrity. Within Lesotho, the FIU serves as the National Center for the Receipt, Analysis, and Dissemination of Financial Intelligence. By working closely with reporting entities, law enforcement authorities, prosecutors, supervisors,

0: State University. It all starts here.
1: America metse le shumela metse shipiling re fraletse hora ya le shumela metse medu ntso mametse PCFM hanta tai ke a tseba le ka mane ka qatsha le ga mamela jwa le tsena le ka mane ka mohale suku mafteng re motlotlo re tswala pele thutu ena ke a bohlokwa re bile ntse re hopola mo mamedi hore ho sane ke letsatsi la machaba la tikuloho bondat ha re tswela mpe
2: ke a le wahlanat ke kopa ke re ka le bakala nako ke tle ke le ke hore tse ding ke tle ke di tshware ntate re tla bua ka tsona nako ha e dumela empa re ntse re bua ka ditlamorao tse ka bang teng ha fela toti kapa bohlasa bo sa tshwara ka tsela e nepahetseng ke bolele hore re beetse hape o tlo fumana mona scrap yard hangata o fetanyane o tla fumana o ntse o otlwa ditshepi nako nako fela o ntse o lla tshepi ha ke tsena e be le taba hore jale e tletse be hore e fihle sekale mohlomong e se se bima kapa e le bima lebaka le leholo ake se lo fumana nako na gobane nako ena ka go fela o tla dula o ntse o utlwa go otlowa ditshepi empa taba eo le yonang tate e re botlhe ba gaufinyana le sebaka sena mo ntseng go sebetswa tshepiswa kwana e otlwa isiwa kwana e laetswa koloi gona go bolela gore go na le lerata le e bang teng mme lerata bo lona ba lona ke tlolo ya molao ke mo kgona re tla re nako eo o seng o tlile pele o tataisitswe ka tsela e nepaetseng gore pele o tobe le kgwebo ya mofuta oo o tla boeleditswe gore ka gara sebaka seno se teratele ka tsela eo ge kekeng ra utlwa lerata gone batho ba ka ntle ka tsela eo nkekeng ka bona tshebetso o ntse o etsa ka mono letsatsi le letsatsi ka tsela eo e kareng ga moya o le teng ewa dipolastiki ga di phame ga di fumaa sentse re di phutha ka majareteng a bagaisane ba teng go wena moo taba ena e tla tabenyane e reng tate botlhaso ba motho bo felele ka gare go yena lerata la motho le felele ka gare go yena ke mokgona o tla fumana gangata o fetanyana re bua ka ditabeng tsa ntsa mothamane re lerata leno la mono mo rekisiwa mothamane a ko kenya di-sound proof e le gore re seke ra ameya re seke ra utlwa gone batho ba senang thaselelo ya mothamane e le gore empe ame bana ba ka mona fela le mona ka tsela e tshwana re lerata le le o tla fumana letsatsi letsatsi le teng moo scrap yard re kopa gore kapa boeletsi ke gore le fele kapa o etse bonnete ba gore o sebetsa ka tsela eo le tla felela ka gare go wena le se ke bela utlwa ke batho ba bang e nngwe ebe gore ntate bae basotho bae ba re fetlhalosa gore ga se ntate mona mo ke sebetsang jale batho ba e ba le seo ba ile mosebetsing ga se lebaka mo re emeng teng ke mo rereng go etsa lerata ke tlolo ya molao o sa tsote na go na le ba batlhano ba teng kapa go na le ya le mong a teng a le utlwang ke tlolo ya molao go etsa jalo ntate go beetse go na le boemo bo o tla fumana gore ga e se e sa tshwareya gantle yona totie ka lebaka la dintho tsotlhe tse ka bang teng mongwe ka matswai ka ba ditswekege le ding kao fela o tlo fumana se re na le bo ditadi le bo dinowa ko ga o kala o ba le tadi go bolela gore obviously nowa e tla ba teng wa nowa e ja tadi ya kere ke mokgona o tlo fumana go sane nowa eno se o tho e kene ka ga motho kapa nowa eno e se e lomme e mongwe wa batho ba neng ba tlileng e ka ke ana tlisitse ditshepe kapa e ka ba ke bane ba re sebetsang mono mme go e ka amang bophelo ba e mong kapa ya ga o le tsena ba ditlamorago tsa taba ena ga dintle re bontshe gore ditadi a dika di ba teng date go na go bolela gore o sebaka seo bo sona ba sona ga se a tshireletsega ga re gopoleng basotho gore gore e be mafu a na a mangata a teng gona tena a bakwa ke tlholeo e siliafetseng ge e siliafaditse ka bo rona gobane bjale o fumana ka gaga sebaka seo ga ke re bjale o ta bo bokelelwa le dibotlolo tse tsa ditirinki ka go fapana nako eo ba bokelelang kapa nako eo ba etsang diare tsang tse tlhano date tsa di-refuse reuse kao fela o tlo fumana ba kgala dirinki tsa tse setseng ga kala ba dikgala go kopana mofuto wa tirinki o e ntsweng ka ntho itseng o kopana le o mo e ntsweng ka ntho itseng o kopana le o mo ntsweng ka ntho itseng re ile ra tlwaela moo re neng rere re tla e bitsa ga ke tsena ka lentswe la sotho na le le nepaetseng re bitsa di-particles re ile ra tlwaela gore tse tshwanang di a kopana empa tse sa tshwaneng di a rephela ko ona mane mo o tla fumana gore le difono tsena tseo ge di bolokang malapeng mona tse tlhano e ka nna ba eteng date le gago mane ga e swa fela o ntse e beya kwana tseba gore go na nako e tla explode explode gobane jale motšheso wane

0: godimo ha o kopana le yona phone ena o tla bona ona na go tla bona ntse e kukumuwa ka mora go bolela hore ha re la hloko hore ka go bea phone e o mo ka ba di le hlano ka go bea thepa e ya motlaka se ka ba diketledi ka go bea di gase ka pa ka go bea di fridge o tla fumana na go bokeletse ni fridge ntate ile ho ngotsotwe re lokisa di fridge ha re hlokomele hore ho bokela di fridge tse o mo hona ho bolela hore ga se ntsetswa la fridge ka ba shwa ntate hanyane ona le gase etswa mme ga se o ha etswa etswela tikoloho e ka tswela ho wena le le batho ba ho finyana ba phela mono e ka tswela tikoloho ya fihla ya kopana le tseding ya ba re bakela mafuane re reng ya le morao tjena a manga ona e se ile bothata o phekole a sampa a fokotswa fela ho ba baletsa bohala ntate ke qetela ditaba tsa ka hore ka nnete bohle basotho ba phelang ka kgwebo tsena tsa mofuta ona e ka ba o makeniki e ka ba o phutha bohlaswa ebile wa borekisa e ka ba o sebetsa ka scrapo ya di a kotle lekaleng la tikologo kopana le MCC e o laole gore na ga o nepaetse sebaka se nepaetseng sa go etse tshebetso ya gago e ka ba sefeng se ka thokwana go batho e le go tshebetso e na gantse e etsa o tlo se ka ama ga batho because dintho tso tse o tlo di etsa moo tse ding tsa tsona ke ditlolo tsa molao mme o tlameya go rutwa gore na ee o tla e tlhola jwa ee o tla e tlhola jwa ke a leboa ntate ke reng ke ke fe ntate le maole ena a tswele pele
1: ntate majan ke a gola kempe ke re fela tabe ene ya di-scrap ya te re re go basotho ke a gona mosotho o tla ipotsa gore jwale ba di fuwe di-licence ke bano ba na le tsona go fitlhwa mono basotho ba na le yona tlwaelo ya gore ga ba ile ba tlatlhojelwa moo scrap ya tefo itswe se tla ba teng thokonyana le mo sekaba ka motlhaswa ka gaopa gaufinyane le batho mosotho o atamela o a tloa mane ma tlatlhojetseng teng jwale o tla mona motseng scrap jwalo ka tsena tse ding jwalo ka ga sena le dithwele jwalo ka ntate matseane a swa ga e a tlameya ebe damsite ga e ke bebe ka gara motse mongaka ga re tlotlisa damsite ka gara motse empa e le gore ena ke e laole yang tabe ena e boetse ke kgolotso e ba eetsang ga re tla ka lekaleng lena la bagatlhaodi ke le amanya le botlhaswa gobane le ka teng re ntse go otla ke le amanya ka tsela ke ena mongaka ga na le kgolotso ya bomme le bontate ba gwebang ka mothamagane gore mo ba tlatlhojetseng teng ga ba fiwa lengolo la go gweba ka mothamagane ga ba sa sebeletsa ka mono se ba leng ke nngwe jale sena se re basotho re na le yona tlwaelo ya gore ga re ile ga tlatlhojelwa motlho le o mong mona moo PC leng gana teng ebe jale ge re a dipallo di a dumela gore PC re ka ofa mona ga re keta go furalela wena o se o changea building basotho re etsa jalo jale ke mpa ke re ke amaganya tabe ena ya lekala la bogatlhaodi le botlhaswa gobane re a tseba naga e tlhokileng ga e gatlha bagatlhaodi jale ga re le botlhaswa ge ntse re etsa botlhaswa itlhe ga ba tlo o ba teng ka ga liquor licensing act ya 2008 mona mo go laolwang bomme le bontate ba sebetsang ka mothamagane go na le phoso e re etsang ya gore o tlo fumana jale mapatlelong a rona a diterata mona re sentse re tsamaya re nwa kapa o se tlo fumana se re latlhetse botlhaswa gana moo tabe ena e kwalela fela mane mo o tla fumana gore re reka mothamagane wa rona di-off sale e be re nwelela di-off sale off saleng ga o nwelelwe off sale wa reka wa tsamaya go be go ba le public bar go be le shebin go be le tavern taverneng le public bar le shebin go na le di-toilete go na le ditulo lebaka leno ke gore o nwelele kapa o felele ka gara premises yeno e licensed gore e ka gweba ka mothamagane sena se re ga o mang kapa mang ya dumeletseng go bona a tswa ka mothamagane o butswe o so butswe jwale ka gara sebaka sena mongakgwebo e jalo a tsebe o etsa tlolo ya molao tabe ena gore ebe re tla bona batho ba ntse ba tsamaya ka mothamagane o so butswe ka kotloloa re bua ka jwala bona ba dikgotho ga re a lebelela go bona motho mang kapa mang a tsamaya a enwa seterateng molao ona wa 2008 o re re felele ka gara sebaka sane seo rereng jwale se dumeleletswe tabe ena e tla re tlisa mane mo o tla bona batšha ba bangata se ba kgatlhiwe ke go bona gore a che ka go a noa ebile jwa le mona e ka go go monate ke gobane ba re bona bana bana ba re bona ga re ntse re etsa ntho tsena gobane jwale ga re sa felela ka gara dibaka tsane tseo re gotseng di e le tsona tse re reng ke tsa mothamagane jwale ga ke keta go nka botlolo eno ya ka mono of sale mono ke ikotlela tseleng mona ga ke e keta fela ga ke le tseleng ke tlo latlhela botlolo eno gana mono ke ka gona o tla fumana bo manta a gangata ka gara mebile ya rona ka mona o tla fumana botlolo e se e tšhwatletse kapa botlhaswa ba mothamagane bo ba bongata tabe ena e re fela bomme le bontate bano lona le fuweng boikarabelelo ba gore le tsamaise dikgwebo tse tsa mothamane ke kopa le mpele bale le tsebe melao le melawana e tsamaisang kgwebo tsa lona jale le tle le tseba go tsebana karolo ya lona ke efe wa tsa batho ba bangata ba tlomakala mongaka ga ba ka ukwa gore mosebetsi boholo ka gara liquor licensing act ka mono enforcement ya yona gore ba bone gore sepolesa kapa di law enforcement agencies ga di fitlha mono mosebetsi wa etsiwa mosebetsi o mogolo ko wa monga sebaka ke ka gona re reng ka gara molao ka mona re reng ga o ka tlola gore o beye batho ba kgwebong ya ga o tlasa taolo ga go tloetswa mosebetsi ge beya wena molato ke ka gona ka gara molao ka mono go thweng wena monga kgwebo ga e ka go ntse o bona gore ntate Majane ke eno a sedi motlotse ya bo ntse o tswela pele o mo rekisetsa o ntse o bona gore o kakeile o ntse etsa tlolo ya molao ka gana ka gara molao ono go thwe wena monga kgwebo ga o le ka gara kgwebo eno ya gago kapa mothusi wa gago a rekisetsa ngwana ka dilemo di tlase go lesome le metso e robedi o etsa tlolo ya molao ke boikarabelelo ba monga kgwebo wena monga kgwebo ke boikarabelelo ba gago go bona gore ga go lwanelwe ka gara sebaka sa gago sa kgwebo mme a ba boela a bone gore ga go dikabang kapa mofuta ona o re reng ke illegal gambling o etsagalang ka gara kgwebo ya gae tabe ena re mpa re re fela ntate pele re ka re jale re tlo tshwara basotho ba re bone ga re ba tshwara ka taba tsena tsa tikologo le tsona tsena tsa methamagane ba bang ba itsebela fela tami fela gore na melao e menge tibile ga kae ga ba na tseo ba na le tsebe gore fela e re re doje tami ka tsela e itseng kapa ka tsela e itseng aa ntate re tlo fatlholola basotho ba tlhokomelo gore molao ona be bang ba sebetsa ka ona ba elelelwe gore go na le ditemana tse amanang le bona ka kotlolog tabe ena botlhaswa e boetse e re isa mane mo re tshwenyegileng mongaka re na le di-illegal dumping site tse ngata ka tsela e kgethegileng gotlhe mone ga re fitlha ke di-diapers gotlhe mone ga re fitlha go akgalelwa ga re sa tsebana gantle re tla re
2: o sosetse metsetso e mmedi fela ke bona ba kena mona ba mmamedi a ke tsebena le ka thabelang ka nke re monke fela rebe mamadi e re tlhaketse tshena fela ko TCFM dumela
3: ntate
2: kgotso ntate ke ntate maokae
3: ke ntate mmatswaile o kanete bo ntate tlhe bantshwarele batseba bakile ba fana ka nomoro mo ya 27003-121 ke balwetsa gore ga re kotule ditapole mmatswaile monanong ko ya diqeta e sale ba re ba ke ba letsetse ke ba bone go ba iponagatsa ba sa iponagatse ke apele ya bobedi ke re oe e otho motho ga a qeta go fua mothamagane jele ga a qeta go tloa sebakeng ga a fitlha mmile molao e bula go thwentse le mo a rekileng teng ke re oe kanete molao mo nako e sebantle ke a kokobela
2: lebuile golo matsaile ka mo ka thabatseka kege le wile matsaile o ka thabatseka ka mane e bontate
1: ke kopa ke hle ke mo hlokomedise ka pele fela ke mo hlaile seding a na de ma ke matsaile ka
2: papa matsaile
1: o eno e le khatwa ya hao jwale ha o se ibutsi so tswile ke re o ska watswa ka yona e butsi ho ba ne se ba ka seo se o leng ho sona se re o reke o dule fatshe jwale ga o na le kgetho ya gore motlolo o mongwe o tlile ka botlolo jwalo go tla gae fela jwalo o se ibulela tseleng sena se ere monga bara kapa monga kgwebo tla re a bontatentate kapa mme o tswile mona taba tsena di ntse di butswe sena se ere mo ke boletseng teng public bar shibin kapa tavern o dula fatshe oanwa ga o tswe e butswe ke a gola taba ena ya ntate ga ke se utlwe kapa ebe e fitlhile ofising ya gore ga ke se ukwe fela ga di attend wa tseba monga ka taba tse tsa diphoofolo tse tlhaga goba e nngwe e re buang ka yona rampa re gatue ke nako ke yona tabe eno ya human and wildlife conflict gore jwale re ntse re se ka bolang diphoofolo tse tlhaga fela jwale le bona phoofolo tse tlhaga ba bonagala di ba tlhokofatsa ke kopa ke tle ke tlo sia nomoro e nngwe mona ntate makute jwale re tle re bue le ntate re tlhophe botjha gore na ge tla ya ka ofisi ya bo rona le bane ba bo Parkse re bone kapa ofisi re ya bo rona ya streke mono mate e ka re tlhatlhobela jwale re tseba go bona gore na ge tla ya go ena re ena letse re tlhokang gore re lo chair kapa re lo etsa jwang goba gona puo ene re ntse re bua gere re a tshosa ehlile ga re lo bolaya ga re fitlha mono re lo di tshosa kapa re bone na di ba bakeng se bolokeileng jwang
2: mamadi wa PCFM e re pele ba lokologa ka ga ke tlotla keng ka moeti mongwe wa rona kwano batle ba o fe dinomoro jeleka ha matsaile ka mane a hlile a dikopile ke dumela le mo mamedi e mong wa di hloka dinomoro tseno bo ntate
1: ke kopa ntate matsaile le ba mamedi ba bang ntate ba ke ba re tshwara ho
2: 22 32 60 75 22 32 60 75 ke ona mo ba tla tshwara 22 32 60 75 ke Banaba Parks.
1: Baka Parks, Kamane ka buyane mba tlholeho. O re reng rentse re bona hore rentse re re basotho ba se ka batsoma ba bolaya mmoho le bona re dina pina ele nngwe. E ya nda.
2: Ba mo di wa PCFM e re haole tshena ke tle ke rekise. Ke tse bo re ke boele ke lokolle bontate ka kwana ka dipapsi ntsa gaso ntso ba metse PCFM ha ntatae le bitsola ka ke tla di makutle. E re haole tshena re rekise re ya gutla.
4: Get so much more. You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Danone Ultimel Custard, 1 kg, buy 2 for 52 maluti. Kellogg's Corn Flakes Cereal, 1 kg for 76.99. And Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy 2 for 99 maluti. Valid until 7 June. Get so

0: Bright Price, because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Danone Ultimel Custard, 1 kg, buy 2 for 52 maluti. Kellogg's Cornflakes Cereal, 1 kg for 76.99. And Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy 2 for 99 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite Price. So much more.
1: Mamiri wa PCFM re ha o le tsena he re tle re hatele pele mo ke bontseng jwa le hore re tlo nena re tlo tla re buisana le mofumadi Madineo Motshepe empa la o le jwalo yena re tla mo fa monyetla hore a tla itlhalosa hanyane fela hore na hana o hlaka ke mang lenano ke lona la midlife ke le boe spole sa sarona ka kwano se gqetile mo re neng re hlile re tshweretswana ditaba tsena e re mo mamedi ha o le tsena ke tle ke lokisa hore fela ke hokahane jwalo le mofumadi Motshepe kwano e le moeti wa rona ka jeno mo mamedi mme ke tle ke bontse hore lefatshe le tshwaya letsatsi la matshaba la tokelo ya mosadi ya ho kgetha ke tse ding tsa diketikelo tsa rona letsatsing lena e re ke tle ke amohele mofumadi Motshepe kwano ho PCFM mofumadi Motshepe o amohetswe kwano ho PCFM mme
2: Dumela mapaga kubo amatle ke a leboha ntate ka sefolo sena se ong kadimang sona.
1: Re lebohile haholo ka nnete le rona re le PCFM mme. Jwalo ka ha ke ile ka hla ka bontsha ke lakatsa hore hanyane fela o ko o hlalose hore na hana re bua ka mofumadi Motshepe re bua ka mang?
2: Le re bua ka ngwanana wa setere ke sa bere ya mane tiatiane.
1: O jwalo. Mari Motshepe e be bana ga utlwana tshe. Ke bona ka a gona le phoso. A ke tsebana go tlile jwang gore ebe re buile nako e go tshwanyane tshena fela gore re tleketse tshena fela ke molate. Metso ma shwa ba di ya metso me hlano ba me di ga bile o renyane. Ya pele ha ke tsena o gautsukeng e re tle ke bona gore na e be he kgetlong lena bothata bo tshwanang na botlabateng ke ditaba tsa magangang kapa o itsala jwang mo mamedi o ne a sa itlhalositse gore yena ke ngwanana wa mane tiatianeng wa tseba itse a qeta go tshwarwale fela ya ba wa gaoa itse a qeta go tshwarwale fela ha qeta o riatso ya ba wa gaoa jwale ga ke tsebe gona ebe ena yona re tlo e bitsang empa la o le jwalo ke dumela ke taba tsa marandra mo mamedi wa PCFM ee o ile wa tswa moyeng nakong yane eo o neng o bontsha gore o ngwanana wa mane tiatianeng jwale o ile a sebetsa mekgatlhong e feng
2: ke qadile ka sebetsa Caritas ke mokgatlo wa dithuso wa kereke Catholic ka tloa ka ya mmusong ka sebetsa makaleng a mangata empa le legolo ke la ditaba tsa basadi le ne le wela tlasa ofisi ya morena le a bua ka nako eno ko gona mona mo ditaba tsena tse o buang ka tsona tsa basadi le dikgetho di neng tsa kala teng ga re bua ka tsona ka feta ka sebetsa sealemoyeng ka sebetsa Home Affairs
1: sealemoyeng sefe
2: ka tloa ya baki ya UNICEF ke mo ke qeteletse sente ba le ha mmogena sa iso le Prince Harry ntate
1: so sealemoyeng ke sona sa setšhaba
2: ntate
1: o no re luthile fela jwale empa ha ke a utlwa bane kutlwisiso ya ka ke gore ke nakong eo go neng go sa ntsane go na le sona seno fela
2: ntate sona seo sa setšhaba e leng radio Lesotho ke sona se ke sebeditseng go sona
1: oa ba sebohodi
2: ka ba sebohodi
1: heban
2: kabaka ba mookamedi
1: wa sona
2: ee
1: e nnetse ke sa tsebe jwale ke utlwa jwale ke dumela le mo mamedi wa ipotsa he bana empa ga re utlwa mona hemme re bua ka jeno ka ditaba tsena tse amang jwalo letsatsi la matšhaba la tokelo ya mosadi kapa basadi go geta me jole ka ha kutlwile o ile wa sebetsa jwalo ka kotlologo e puso nya mogena la bua a go reverse bopeo me se o re ka reng jwale le sotho lona di lela hlo la yela hloko bohlokwa ba hore basadi le hile ba teng me bana le bohlokwa ka hare ho ditaba tsa tsamaiso ha ke rutlwe ha ba ho fela ho le jwa
2: ha ba tsaka khutla ya hona mesenya mogana le a bua mogana le a bua ka nako yeno mekga ya dipolitiki e ne e sa dumelle basadi ho kgetha yena ka ho kgetholoha a dumella basadi hore ba kgethe mme a kata creatives mofumo ya wa hae o phomola ka kgotso ke mosadi wa pele wa go emela dikgetho le sotho mona mme ka mogao ho mono go ile ga ya Beijing mono go bua ka basadi le ntshetso pele le kgatelo pele ya bona le thuto kwa gona mona ga ga tse dintse ngata-ngata basadi ba ileng ba tseka gore ba fuwe tokelo ya bona ya go kgetha mme ga re kgutlela kwano lesotho ge re basadi ba ile ba fuwa monyetla wa go kgetha mme ga ba se ba fuwe monyetla ona wa go kgetha ya ba ba sitwa go sebedisa ba sitwa go sebedisa gobaneng nka rata gore basadi ba tla ka ba kena gore na ga ba emele dikgetho baneng empa nna seo ke se eleletsweng ka go kgethologa go emela dikgetho go thata go thata gobane molao ya lenyalo o ne o ntse ore basadi ke bana o sa tswa tlhwekisa maoba mona mme ka gore molao ono wa 1974 wa lenyalo o ne ore basadi ke bana ga o kala go thwe ke bana o ne o bolela gore ga ba na tokelo ya letho mpa molao ona ga o sakotswe basadi ba fumana monyetla o bulegileng wa gore ba kgethe empa ba tlola go sebedisa ya bobedi ke puso ka malapeng mosadi o a tsamaya o lo kgamfasa o tloa goseng o kgutla bosiu o siile mesebetsi ya lelapa mme ga a siile mesebetsi ya lelapa ga a kena monyakontate o batla dijo o batla ntho tsa ga di be di beuwe maemong tse o a di tlhokang e se e qabola e baka segotlwetsane ka gara lelapa ya bobedi mosadi ga a na tšhelete yena ya go kgamfasa ntate o tshwetho le ga e ba e le mosadi ya a sebetsang o dula fatshe o sheba gore na dimakatso o sa le go kae ka dithuto tsa gae mang o sa le go kae ka gona boikarabelo ba mosadi ka gara lelapa bona bo a mokgina le ga bo sa bue ya bone wa itseba ga o eme mo o ntse o bua o koba utlo ko e pitsong ya setšhaba
1: bojalo
2: ga o ile pitsong ya setšhaba mosadi ga a sa ema a bua ka maatla potso ya pele ko gore na o na le monna mosadi eo
1: ee
2: ya bobedi e sebile e morago nna potso eno na o na le monna mosadi eo e sebile e mofa lebitso le letšha ke letekatse basadi ka ona mantswe ao ke batho ba itlhomphang ba tswa fa go tswela pele empa Mora o jena basadi ba itse koko o nje. Ba yena. Ha ba fumane tshetso. Khinke mona mo no motho ho etse ntwane o no thiki. Ha pe ka u di mo khagethana ke go a hopola hona le di kgeotse neng di behetse basadi. Ntwane e bitswang zebra. O tsana le motho ntse a bua ka yena ka jenje. Ichile le fula se khahla ira ka etsiwa ka le moseseng ga bona basadi ba le bangata le puso nya di baka basadi ba ema ba le bangata empa ye nngwe e botlhoko jwale e tswang ke gona basadi ga re tshetswane ba keng fa o tshetswana ke a mongwe apa mosadi eno a ge ntshe dikodi tsena tsa gae tse re di tsebang le tse sa di tsebeng o a utlwa boima bo mosadi a kopanang le bona ga ya dikgethong ntate ga ya dikgethong mosadi o teng o ntse a tsamaya le ena a ntse a mo thusa gore tsena tsotlhe di phethagale ka mane ka mosebetsing eka go ne go ka thwe mosadi a tsamaye dikgethong a boela a gutlele pusong mosebetsing wa gae jala ga ka a kgaola tshebetso a ya dikgethong go fedile o ka botsa dipotsong tate
1: ga re sheba ditabeng tsena tse o di tekile mme wena o kareng o bona e ka mohlomong basadi ba tshabiswa gore ba nke boikarabelo ke basadi ba bang kapa jale banna le bona ga bana thaselelo ya gore ba tshetse basadi dipolotiking
2: ehile oa nepantate ya pele ke yona ena ya gore basadi ga re tshetsane gobane le ga goua di-primary mola. Ha o ka ya mono, o tla fumana bonne ba le bangata ho feta bontate. Ha ba qala ba phahamisa matsoho ba re ke kgethang ntate Teboho. Ha re mme Teboho. Ke basadi. Bo ntate, hore na ba fokola ha kae ba tshietsana. Bona batla ha o ka thitebo ba tla ema ka moga hai. Jwale ke mosebetsi o re shebileng ka le basadi wa hore ke nako basadi hore re tsebe hore re na le tokelo e bileng re fuwang ke matjhaba ya ho kgetha. Ke ke re yeneng re thusaneng hore basadi ba tsebe go ba yeme go bana ha so bane ba

0: makgabane ke na le makgabane a bileng a fetang a bontate le ka megatwana ye ya rona ya dikorosari ang ya bompatešheleng o tla fumana gore go etsa tšhelete e ngata yeo e ka reng ga re ka ga itheta sefuba ga tlosa boleng bona ba rona mosadi re ka mmega moo
1: e tshware jalo mema motshepe ga nnyane fela ge tle re tsebo gore mohlhomong ge be re meme mo mamedi ka ga nako ya rona e nnyane le yena ge ke utlwe gona o reng ka seabo sa basadi dipolotiking gobane bjale ke bao ba kgetha mme ba kgetha ka bongata fela bjale ga re ba bone ba le ka pele le ba ka pele ba goboswa ke bana ba ka morago mme taba ena ge tlameye re utlwe gona bothata bokae le dingodilweng di a supa gore e tlile baswadi bona ba gobosana e re ke tleketse tsena fela ke a gotle
2: a na mokga wa gao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang na mokga wa gao o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo o mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mongwe le o mongwe ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meguo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

mang mogatlo puso boemo ba ditšhelete ba ditho le ditaba tsa ntlafatso. Dintlha tsa seboka sena di tla sebediswa sebokeng se latelang sa komiti e kgolo ya AU le kopano e tla ba ka la 24 gona kgweding ena. Moemedi wa Lesotho AU Ntshiwa Sekete o re seboka sena se tla nakong eo Afrika e leng mothating wa go ntlafatsa puso le dikamano tsa dinaga tsa yona go fitlhela ntlafatso. Sekete o re o tshepa ga dintlha tse tla tshotlwa sebokeng sena di tla ikamaganya le meolwane ya tlhophobotšha ya Lesotho le ya ntlafatso ya 2063. Mogo wa seboka sena monongwaga o tsepamisitse maikutlo ntlafatsong ya phepelo le ditshebeletso tsa bohlweki go fihlela meolwane ya ntlafatso ya 2063. Letona la Tekano Batšha le Ntshetsopele ya Setšhaba Pitso Lesawana le pheta boitlamo ba lekala ba la go eketsa boithuto ba ditlhoko tsa mantlha tsa barutwana ba nang le bokoa dikolong go pharala le naga. Boitlamo bona ba letona e ne e le karabo ya potso ya setho sa Senate Mawini Kanetsi ya gore na mehato ya lekala ya go kwala segeo se teng ka morago go kwalwa ga sekolo sa lesedi ke fe. Ga le araba letona le itse lekala le ntse le tla ka kapa le ntse le rala boithuto ba barutwana ba nang le bokoa ka tshebedisano le matitšhere go hlwaya ba tlhokang go fetisetswa dikolong le ditsing tse ikgethang tseo a reng di tla arabela ditlhoko tsa bona ka kotlologo. Go sale jalo letona le lebeletse go tshetlea puo ketekelong ya letsatsi la matšhaba la dithuso kapa dithusa thuto tsa mahlale bakeng sa batho ba nang le bokoa e tseng e tswela pele maseru ka jeno. Lefapha la Bolipi le phatlalatsa morero wa lona wa o kengeletsa bophatlalatsi thupelong e reretsweng go ntlafatsa le go potlakisa phatlalatso ya bolipi. Sena se tlhaeletse thupelong e ntseng e tswela pele ya ba nang le seabo ditabeng tsa bolipi e tshwaretsweng Mogalesuku. Mogokaganyi wa thupelo ena ya IBF ka bogutshwanyane Monghadi Moahlodi Ntlele o re mokgwa wa moraorao wa go tlaleha bolipi o boetse o nolofatsa mehato ya naga ya boitlhopho nakong ya dikoduwa le go ithusa go ntlafatsa boitshimatlelo kgatlhanong le phetogo ya boemo ba legodimo. O re lefapha la bolipi le tshwaragane le lekgotla la taolo ya dikoduwa DMA go netefatsa gore phatlhalatso tsa bolipi di boetse di thusa setšhaba go itlhophela dikoduwa. Go sa le jalo mookamedi wa dikoduwa wa bothabothe Mofumatsana Mojabeng Motlhoki o ipoleditse gore thupelo ena nakong e tlang e kengeletse bophatlalatsi batlhanka ba mmuso le marena a metse. Go tsa matšhaba, Amerika e tsieditse Niger ka thepa ya sesole e balwang go didolara tsa Amerika tse dimilione tse pedi le go feta. Le gaole jalo Italy ke yona fela naga ya bophirima eo sesole sa yona se ntseng se bonwa naheng eo e ka bophirima go Afrika. Thepa ena e tlalogang e fitlhile mafelo a kgwedi e fetileng e kengeletsa diaparo tsa sesole tse ikgethang le thepa ya bongaka. Niger ka dilemo e sale e lwantshana le dikgogoni tse amagangwang le Al-Qaeda. Tseo boholo di neng di hlasela sesole le baagi ba ka dibakeng tse gaufi le madiboho a yona le Mali le Burkina Faso. Go sa le jalo sesole sa Niger se se ile sa qoswa ka go hlasela setšhaba matsholong a sona a go lwantshana le dikgogoni. Tlalo ya megatlo ya ditokelo e re ka Pherekgong monongwaga ke bonyane batho ba 17 ba ileng ba bolawa tlhaselong ya drone ya sesole ka bophirima go naga eo. Hare diphethela banna ba bane ba hloletswe lefu ka morago fumanwa ba ena le seabo tlhaselong ya kereke ka borwa bophirima go Nigeria ka 2022. Mo tlalo e leng gore batho ba ka bang 40 a motsomong ba ile ba timela ga ba bang ba fetang lekgolo ba ile ba tswa dikotsi. Lekgotla la Abuja le fumane ba qosuwa bana ba bane ba le molato diqosong tse robong tse agang bogogoni go rala tlhaselo le go bolaya batho. Ketsagalong e tsaetseng kerekeng e Katoliki ya San Francis toropong ya Ondo ka 2022. Lekgotla le boetse la ba tlholela dilemo tse 20 tsa go fumanwa e le karolo ya setlhopha sa dikgogoni. Go sa le jalo tlaleo ke gore katlholo ya lefu Nigeria e lokela go feta matsogong a moporesidente pele e ka fetiswa, mme e ne e se e le dilemo jwale e sa sebediswe.
ditaba tsena di fella mona tsa sengisemane di

0: slash nomaliso spot on osama le shovela bese medifela ke lorinya ne ya bune mabela PCFM ha go tsela pelo tloga 2121956 mole plus 266 59956 ha re ke tloge mabombo uno bua ka kataba ya baiti ba batladi makutle ba ile ba bateng kwa no ho midday life ke le ga bona ke ntse ke tshoke mo setse mole nonza ngomela clip ding wa papa jo lo apparently o sona le molao la pote la pengwa e o tlamo ke na tshebetsong mo o se le ke la ngotsa ma ka mothamahane strate me ke o tshela monana mabombo fela ke tshangana tsa ona tla tla hobane ha o kena tshankane wa tlola ke tse hlano kapo dikete tse robedi kapo le mo tse robedi ke tla bapala clip re tla bapala le it says ruisa banna le basadi ba rata ho nka tsotso ka ntle hobane ha ona motho a se batho ba bangata ba tla foro ga tsamaya tshwere khoto strateng a ba tlo patala 8000 or 5000 and o tlo patala tsotso ka ntle
1: buti ha re bua ka naga ya Botswana ge e se mohlala fela ke engwa dinaga tse discipline ke ka tsela e kgetheileng o ke ba o bona Botswana ntse o tsamaya ka jala strateng ke mokgona ba ratang go tla lesothomola ba ne ba re lesothomola
0: go mona
1: and ba ikwabela melao
0: yeo some fines should make sense
1: yeah
0: you understand
1: ha
0: e bo o tla mpala tsa 500 yes le ba e soma ka zama ke mpa ke tsa motlhala fela ebile ke mpa ke re o tlo tlatsa ditšhankana tse ntse di tletse I don't know if I'm making sense.
1: I don't know. Fela he naker melao ha ile teng ha re ikobele melao. Ha ebe ho thwe o le reka shopeng yo thongwe wa o ka tla ho dula. Dula ska ba ka di khatwa tselo mo di dinsi.
0: Ga nya ka tsa mabomo tsa peng ke bona ke melao e feng e potlakelwang ha kana kana.
1: Yeah.
0: Hena le molao e ka batho ba bitwa bana ba bona ba bitwa ka
1: tsa
0: bona. Hena le
1: dipola
0: no tsena tse go tsamo tlhoko gena le batho ba kena ka gana ha ba ntshang ka 20 rand ake fela go nao fumana ga o tlantsa diketekete ka mane me ke gena motho mo hagetse mola gona le mela wa thweng yena tla itswa ka pelenyana be fete e fitswa ke mang
1: yo
0: ya tsa go ya itswa go ya ge fitise ona wa jwala fela le re emise o mong
1: go bane jale mohlomong bona jwala bona mohlomong ke bana bo ba kan dikotsi tse ngata
0: tsena and I don't drink for that
1: matter
0: ba buelela
1: bu no you don't have to explain right don't explain it's fine
0: I'm not explaining I'm not explaining
1: when are we calling sa DJ
0: I'm explaining
1: Mami,
0: anya explain.
1: How tala we tlalosa fela u kwana.
0: Anya explain.
1: But it's okay, don't explain, we understand.
0: Yeah, explain.
1: Jelo, mami ka tsa botswana ga taba ka ba le maikutlo ga yona. A bona a fapapapaneng. Ibile o kila ka utlo hape ho thwe wena o rekisang. Motho ena ha sa nole a ho lotlwaela o mo rekise.
0: Ke tla o tswa.
1: E wa bona go sa ntse a hlole.
0: Hello.
2: E butino.
0: Who's it?
2: Ra bua le tsapo ga matala ga ta.
0: Principo.
2: A ko na se di teng ke le lunya ka ke mahatsela.
0: Mahatsela.
2: Ke nana o ke tsa go bona na tsitsi.
0: E ko papa pa mse ntla wa nyane up to ka.
2: Ra ne ke nana o ke tsa go wa tsitsi ya ko.
0: Okay. E ko ba di le boima ka le o gona go bala o imetse ke dikopo.
2: Bona.
0: Ha di kuba di le boima ka le o gona go bala di imetse. O kila o tla o di bua ya o email o tlo he.
2: A tsantse tso ka la nge motshiso fe.
0: O motshiso.
1: Bui ma bona taba.
0: Eh. Motshiso.
1: E ke tsa he, e ke tsa butuga pa le ka tsebo ka ka botse nne ka ofele. E ke tsa.
0: O la tsa mme. O re
1: ke ba 1 2.
0: Yo.
1: Tsa tao.
0: Tsa tao.
1: Ya. E bile tse pedi le.
0: 3.
1: Ya na. Ha tle le buima.
0: Ke ma bum bum.
1: Sa sa di buima. Fela di mo food.
0: Ha do you email mun?
1: Ha di buima. O so o tle kitse ha di buima. Mo media PCFM.
0: So wa ngo fela le nna.
1: A ke re butse o na no tse electric blanket a ka ithotse fela. Se tla me o reke o.
0: E thotse fela.
1: Ai. Thotse fela ke tsebo etse.
0: I had one gave it to Olidi ne. Then e ke le ngwa hape. E shule le hlakoge.
1: Nna ke sna e shule nge thotse fela.
0: Na shule hlakoge ke la itwa ka mavi.
1: Eh.
0: My side is dead.
1: Your side is go sekiri. Oh, your side.
0: Yeah.
1: Ai, a ke tsebe se kila me o reka engwa, ke tsebe ke ina hang.
0: Ha o hlatso.
1: No.
0: Ska ba le hlatso mo.
1: No, awu. Lwena. I didn't. E thotse fela ke mhlobo ne feletswe ke nako, a ke tse. re qala kae hana. Okay.

0: Mashuma le metsego beri fela re le re nyane ya botlhano mona ke Brothers of Peace Dudley. Empincha se Dudley. Kwa hena. Auto skill o tsaka ema bombo.
1: Eh.
0: No bua le legend ti mona.
1: Dudley.
0: Legend.
1: Yeah.
0: Legend. Go tlisa ba le mema Tsepang Mosai. Yana ke motho go na wa Life Skills Thursday la bo ga go labonele le le mamedi ha re fitla mona re tloga le yena me focus ya rona re shebile fela ha golo taba tsa mana le batho ba batsha me matsepa ntlo go dumetse le go amela kwa le PCFM. Ke a dumme
2: ke a le bohan da te boots.
0: O phela ba me.
2: Ke a phela wena le phela jwa le lebo.
0: Teng so so ba ntsaga me.
2: Hey ho ba ta mangwe le mmoli ke ka le ka ntse tsa re ke re le tie.
0: Le tie. Ka lo ka me matsapa.
1: Ka me ka di fuse mo no me matsapa.
2: Eh le dilo mona ke le ya tlo go ba ta ba no pula yana.
0: Hey le mase o mona ntse na fe.
2: Okay ya.
0: Le mase o ntse na fe. Fela ga le bua empa ka o di modimo ge le bo ha bo phelo a kire ha ngata la ngata. Ge le bo ha bo phelo.
2: Ke tlile ka go le bua.
0: Ke tlile
2: ka
0: go le bua.
1: Le tsofumo lo ho e ya ntate. Mme ba tsebza re a le bohahle re kopane hape hape bekeng yena mme re bua ditaba tse ding hape tsa bohlokwa. Ka jeno ke bua ka diphoso. Mme ba tsepang admitting mistakes. Lo re naibe re ka re ke ntse bohlokwa ka bohai bohlokwa. Na e bohlokwa ka bohai bohlokwa taba ya ho moela diphoso tsa hao.
2: Ke ya le wa mme re ke medise bona ba mamedi ba rona ba tsaba rona ba tla ba tsela go ba. Ba de bebe le rona ba ba u kgoba ke teng ke ya le bua mme e tsile go bokokwa go amohela diphoso mme eh ya mme go bokokwa
1: go ba neng
2: wa go amohela diphoso ha e ba tsena le phoso ba ke ntse ka le batho ba o ke ba foseditseng e ko ha ha tsapane ba tlo ntshepa go ba neng ba tlo tshepa hangata batho ba tshepa motho ya elelwang mo a ntsimpotso mme ba to bona hore ke motho wa ya tshepahala hape hape e etsa hore ke tlo go ithuta e ithute ka hore ke bone mo phoso di leng teng mme ke tlo go nyolla mo e bang buta ha ha senyeha ke utlwisise hore e tlile phoso di la ba teng mme ke tlo go hlaola ha ke ke go hlaola mo e bang bula ba le diphoso e theola segasa sa dikgotlhano ha motho a amohela diphoso tsa hae e theola segasa sa dikgotlhano ba nene e tsa go ka ba le go nyolla ha di arguments tse telele tse ntseng di ya go di mogeng tse re bua taba e le nngwe and di ba thola gore ha motho a sa amohele e tsa go nyolla dikgotlhano e tsogale lo se dimellane le go se dimellane e bontsha motho o go dile ebile ke motho a nang le boikemelo ka gore ha ke amohela phoso e bontsha gore ke motho ya nang le ya ikeleletseng ebileng ke le motho ya nang le nnete mme ntho eno e etsa fela gore e bontsha golo go nna le gore ke motho a nang le boikemelo ke a le bona
1: Mme tsapanga nako nngwe ka paka dina go tse dinna re ka re how amohela diphoso tse dintse itseng tse ka re mo dia ntse na ka nako nngwe how senye nthongwe lengwe
2: ka me ha ke tsene nthongwe lengwe ke a dipile e tsile ke a dipile go bana ha ile ke teng ka di amohela
1: eh
2: go go dula go ntse go senye hile ka dina go tsohle empa neng ha ke di amohela a nete ha ke senye ebile ke lokisa gantle go beya dintho taolong gobane diphoso di etswa ke motho ga di hlae fela se di re dithefatshe mme le nna ke motho mme le batho bano beo ke ba amoelang ba tla bona gore le rona re ka ba le diphoso mme diphoso ke ntho e teng e etswang ke motho ge re mo o sebetswang go ba le diphoso jele e etsa gore dintho di be maemong a matlha ga re senye ka nnete mme
1: ra le go tloka go bo tholele jalo ska ba admita go kwena o thola go re ka re batho ba ke ba mofuta o feme ba tsapanga be long hore le ka mo hlafela ka po hanga to fetang yana ha se batho ba boelang hore ba phoso
2: ba tseba batho ba sa mo ba sa mo le long hore ba di phoso ke batho ba ratang hangata nna le batho ba ratang ho itshireletsa o go le ka ntlenyanyana ka ntlenyanyana a ka hlai a itshireletse fela o nko o sa utlwe gore na gobaneng o sa amogele and taba ya fela ke batho ba ratang ho itshireletsa ya bobedi ke batho ba ratang ke batho ba nang le low self esteem motho a nang le low self esteem o fitwa go amoela diphoso o bone kare ga di amoela e tla ka o jwang o felela jwang sa lese ka go na le bofokodi so o fitwa go amoela moo a kgetshimetseng teng ngwane santse a le tlase ke batho banana ba naganang ke tla re bang ba arrogant motho ya arrogant hangata ga amoele diphoso tsa gae gobane utlwe kare ga amoela phoso tsa gae e tla kare jwale reng ka maemo a gae gore bana ba tankelang modimo ga amoela utlwe karese re mo beela boemong bo tlase ee kete batho ba gagolo e le bana ba goletseng ka gara boemo kapa environment e hash mo gongwanwang kore ga ngata ngwana go letse mo o leng jalo o fitwa go amoela gobaneneng o a tseba gore ga re ee ke entse tena motswadi o santse a moshapa ee ke mokgwa gaoso walee ko go fitwa go utlwisa gore motho o na ka etsang so o qeteletse ga e le ngwana a sa bile a gana gobane jelo o tshaba gore ga nkala kare ee ke entse ketlo e nyanya thesa jale ntle ke gane ke latone ke batho ba naganang gore e nngwe ke batho bana ba naganang gore bona their perfectionist ditho tsa bona their perfect so the fact that ba lebeleletse go se bona ka bo bona ba right so ha motho a entse phoso o utlwe kare ae ga ya tlameya gore e be jalo gobaneneng bona ka bo bona ke ba etsang dintho tse perfect ya go petela gangata re e buile wena ka narcistic batho bane ba di narcistic ee ke mme a kere ke batho ba itshebileng bo bona ba ratang gore ntho ngwe le nngwe e be bona so motho a jalo ga a entse phoso a utlwe kare no ga ya tlameya gore e be jalo a ka bampa a shifter blame ya boshiftela go motho yo mongwe gore ee ga e ba ntho e nno e etsagetse ke gobane le bo no entse tsena o no entse tsena na yes ka ba ke entse kapa ga ke a etsa ntho eno no ee kore ga jaaka moela o tla ba beya mabaka itsegore itlas because somebody ke ena a ileng a mo susumetsa go efa jalo kapa a tla e deny go gang gore yena no a ke tsebeng a etsa dintho tse jalo
1: bdula ba shifter blame
2: ee o sta shifter blame o motho yo mongwe
1: ga se bokulo
2: ee ke tlile cash ke bofokodi ga ke re re narcistic kapo narcissism ke bokulo its a behavioral disorder its a disorder because motho ya jalo o shebile yena kore yena o always yena ntho ngwe le ngwe e etsagale o yena fela not motho e mongwe ee
1: me batshepa nna re ka re go na le di-advantage tse itseng le a sentse kutlwa re ka re tse dingwe sentse re bua ka tsona ga motho a ka re jale ke amoela diphoso tsa kana re ka re go na le dintho tse di-advantage tse molemo tse ka bang teng
2: eya ya pele fela ko gore e etsa e nyolola dikamano motho ga amoela ga le di dikamanong ka nete ga kala ore o sa tsete le gona ke dikamano tse romantic kapo ke dikamano tsa tshebedisano mmogo le gana ke mantate o sebetsang ntate ba fikeng batse ba kubetse ga o kala a o bontsha kapo yena o mo bontsha a sa amogela kubetse o tla thola gore le ba le dikamano tse gantle le go utlwelana le go utlwisisana gore okay e tlile ke entse I wasn't aware mohlomo o bile tena o so mo utlwisisa and e etsa gore le utlwelane ya bobedi e theola stress e theola stress ka gore ga o na nako e o tla thola gore taba enana e phoso e dutse ka kelelong jalo ntse o lewa maqheka ya gore na ke tlo diventa jwang ke tlo e gana jwang ke tlo etsa ngore e ka pole ka morao ha wa metsi phoso wa tswa hore ka nete ke tlhoile go re mphane na ene ndutsa botloko e fitile re tshe re se setile di kamano tse mofutu e etsa hape hape hore motho a hole a hole ka hore ke etsa hore motho a itlokomele a itsebe a bone hore na o fokola kae ha foko le kae nne a tatiwe le hore mo e bang diphoso ke tsa hae a nke boikarabelo batho ba re sitwa ho nka boikarabelo mo e bang hona le diphoso tse re fileng teng
1: mama
2: alome
1: ne ke go tsela pele
2: thank you me ke yetsa go motho a tsebetsa diketso tsene paitseng diketso tsene paitseng hobane ha ile ke hlokometse hore mona hona le ntse e sa tsama yang hantle e tloetsa go ka pele pele ke fetuwe ka ka ha bude ke go nna go mona phosa e teng ke tso ho nka diketso tsene paitseng ke tshintshele ntwe ke tsong re tla e tla sebetsa ya ho qetela fela ke hore e solve di problem ka pele nyana selo ka ke la ka tlo ha mo phakala mo hela fela go yezi ha o sana o ke ba mo emela ka gore na wa etsa tshe ha o etsa etsi ja gore e mo jalo ka nnete sentse ke kopa tshwarelo e bile hangata ho wa mela diploso e bile go tsamaya le go kopa le go kopa tshwarelo le go lebalana
1: wow
2: e
1: ya no na matsepang ha re phethele re be re ukedikeletso tsa hao ha ho lo re re ho batho ba hanang ho amohela diphoso tsa bona na ibe di ka ama bophelo ba motho ka tsela ya mofuta ofe
2: ha ka tsa batho ba hanang ho amohela diphoso tsa bona ke ya le bona ba ile ke tla ka yena yana ne ya
1: dikamano
2: e etsa hore ho be le dikgohlane le ho se tshepane le ho se hlomphe motho ya sitwang ho amohela ha e ba ke in a relationship ho ba le a conflict and you end up o so sa mo tshepe o so ile o sa mo hlomphe hore oho ho ho ha e ba ke ntate o so re o ga le shame eo kapo mme a o sentse re tse hore ha o sa mo hlompha sentse ke tseba eya jwale le mesebetsing e etsa hore batho be re sebetsang mmoho e be re sitwa hore re sebetse le motho ya jwalo hobane wa tseba hore motho ya jwalo o tlo hana ho nka ho amohela maikarabelo moo bang ho na le phoso o sebetsa le DJ Butsi ha be nna le entseng o santse o tseba gore o batla hana hore nna le ena e be wa mmona ditrimpo tse le di sebedisang e senyeile ho yena so sore ke se kebe kapanwa le yena hobane neng hangata jwale ke tlo nka maikarabelo a eseng a ka le leng la ho qetela kapa a mang a ho qetela ke tla re keng etsa hore motho a tsitse emotional ya nne ke leng ka bua ka yona le ya hore o tla thola hore e create stress so motho ya amela ngwa o tla thola hore motho ya emotional well-being ha na di feeling kapa di emotion tse bo yena hobane neng ha hona letho leo a ntseng a re le motshwarisa hlogo ya e nngwe ya ho qetela fela ke ya the reputation e etsa hore e ya affecta reputation ya motho eno hobane ne re nka e le motho ya unreliable so ha sa hlompheya ha re sa mo nka e le motho ya wa bohlokwa le motho wa maemo
1: o tsa mamatshepang ke lebohile haholo
2: ka nnete re lebohile nna ke ne kere batho re no amohele diphoso di etsiwa ke motho jwale batho ba bang ba sitwa ho amohela and hangata o tla thola gore ebile batho ba sitwa le ho amohela ntho e nyane ya ka reng fela jwale ha a tlamehile ore a re ee a ba ete ntho e nngwe e ngata o fumane gore ke lerata fela ha o wa sheba o fumane ke ntho e nyane ke a lebohanne
1: matshepang re lebile haholo fela tlhemmeo futhumale mono pele mafelo a beke a monnate go bale go kopana gape bekeng e tlang
2: ke a leboa ba gantlo a kile ke bone kare ke tlatla ke buela mono lona mme ana jena le kene ka ga metshoso fela go
1: e ka go a tseba
0: saloka
2: tlaya kane ke beke e tlang ke tlatla
0: mono ke phaka mola mo ke teng mono
1: re ka thaba o katla ga leboga
3: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Danone Ultimel Custard, 1 kg, buy 2 for 52 maluti. Kellogg's Cornflakes Cereal, 1 kg for 76.99. And Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy 2 for 99 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price.

le ka mane ka qatha man tlokomedisa ba ga stone le ka mona diontho ya otla di otla anke holo ke moholwana wa ka o teng ka mo ka qatha snack ra mo nna ntho di tekeng la tshwene ka mona mira le bua ka nne.

ntate banna ntate o topile le beng ba ha hore o tla tshaisa ka 7:30 a kere bona ke o mametse ba itiba ka kamona kara 4 plus 1 eno ke DJ Ri. Ya le tsanga man ka salang go Botswana. Corona le baiti ba haiba mametsi ka matla. O re sa buile le ba boholong re Stonies. Ka tshaisa ka hore ya ne ba supa dipile ka metso ma tsoma mara. Na ho jwa lo ntatae.

adio ka mo supisi bona ya serame a reetsa tjena bana ba ntatae eno ke le seu ka mane ka Mikaeleng mamedimo o rahalala stone ke mpho mahlwane ka ha leqele le yena o mametse radio mme radio ha e betsa o tsebe gore ba mamedi ba thaba e nngwe ya dikakapa tseo motho o ileng wa ba monyetleng wa go kopana le tsona

di motlhalela jalo o re he banna mosupisi hempe le borikgwe hempe ka borikgweng semate ao ya bathong wankgotsa o nkgopotsa operation temetemeka eno ke botsiki mamedi e re ko o gopotsa gore mokete wa mogolo wa PCFM mo gololang ngwana morethetho onaona o tla bo le teng mafelong a ne a godiane ya Augustus kamane ka bawane ke mokete o pitswang PCFM vintage ke mokete o llang tsona tsona le moaparo re o tla ona onong sontso.

re mohlalela jwalo o re kgotso mo supisi ke o jele ka tsebe e ke le mantshonyane kapo ka mona ka mantshonyane ha e rorope radio enwa ke

0: na linta temo nge uki salva linta baya hai mo amedi ya gire nga koka mkichane ngomo ngare boholo banako kapo uila ebe atena armani lo hodimu mmane motu ukila kaitela ten afisa ten anza potu potu luso amono abotar mohwe talang otimona ikimo fisang melaetsa e tswang lefatshe moo batho ba kopang go morena modimo jalo go le busy ntate o sejetswa balwa mangolo a fetisetswa ka nkana le ka nkane monne eno o ile a nna a tsamaiswa jalo a bontshwa dibaka ka go fapana mona ke mo kopwang masea mona ke masea a thewang a yang legodimong kapo a yang lefatsheng go tswa legodimong empa o ile a mmakala ga fitlha phaposing ye nngwe segodi monna eno go na legodimong mono a fumana gore bonnete legodimong moo go na le kamore nngwe e bonagalang ka nnete ke nkgono yo mongwe ya sebetsang ka mono le go robala o ntse a robala nkgono eno jale a botsa rona nkgono eno ena go e tsala jwang ka ene ya ba motho a nantsa a tsamaisa kapo a mo tsamaisa moo legodimong ore aa nkgono eno o sebetsa ka moo batho ba tlhagang kapo ba lefatshe ba tlisang ditebogo go ntate modimo ka moo go lebuang ka
1: ke
0: leng gore ka mono go hang ga o busy ebile go fue mosebetsi yo nkgono ya tsamayng a ithoballa gobane ditebogo di sa fitlhe legodimo mmona empa mafapha a mangwe a busy mo o kopuang sodi ao monyetla wa rona no hlae ka diong ka nnete motho o no nno leboe le wena o bontshe ditebo tsa gago e le gore bamamedi ba tseba gore ba botlhokwa Rafiki Sakuni Makhombo e leng lentswe la Seswahili le bolelang fela thank you for your support. Mamedi ga ke sepe go bile molemo wa lena a tshatshe le ka jeno ha bona le mo kileng ka utlwisa botlhoko nkinela matshwa metsing ha betse o tlhedi tsamaile hantle a nane bojalo ka metlha fitlhela nna le wena re kopana gape nakong ye tlang gadiong ya ga Sello Chico Twala, thank you my friends, thank you for your support. Rafiki Sakuni Makhombo.

0: mmuso ka mo lokelang ditulong o tlameha go bona gore go ba le ditsela go ba le metsi go ba le ditshebeletso tse tlhokagalang tsa mantlha bothota botho e mo le mongwe
1: re sentse re na le gatelelo ke lebaka la maemo a na ba tsenye di-COVID-19 di re ga gotlaga re dula ka malapeng nako e ngata go sena ntho e ngata e re e etsang kaba eno etsa goreng ge ba le dikgotlhano dikgotlhano tsa felela kang di felela ka godimo ba le tshwetifetso ka malapeng.
2: Mwambilo wa Peace FM kia udume di salbito waka kete wa soto kisuri he. Na nao kila sotolo, kile kala wana jwale china rea urinyani ya burubu nkalo. Na kila bo, na ibili kile petila mbeki he. Na nao lena haile labu na china wazibala patlano wa kikeni. Siki yake na sunta wakwana. Mehe kwidiena ya pupchane inalimatati ya mani. 2026 kiselemu. Mehe kile webote babili nka kwa wane. Mpa he kikaleka DJ Counter Force. Una usura monate he. Au kutiza mse mkwana. Dilimwenzanza ufeta mo kule wa ya mobu. Ine nyetu akabo mo kamino he. Boys Holiday. Tumela mwambili mtu wa Peace FM. Na uli wale mkale usinya nako. Tagole le nane o le na ka o mathala ka mane ka strike sa mogotlo mo he ka katle o ke sentse ke hokane le mmusi wa strike seo ho utlwa gore na ha ile mona ba ne ba dikoduwe he ba ile ba re neha ka pa ba re beha le seding ka maemo a lebeletsweng ka jeno ebe ba ithopile jwang le gore na ebe gona jwa le jina ho ntse ngwe tsala ke o feka mono mme he ke bontse gore yena ke ntate kepa keke jalo ka ke bontse tse ke DA mmusi wa strike seo sa mogotlo ntate keke.
3: Ke wa mo itse ka no PCFM. Ba le so thotse a o tsonga mo itse ho bo ka medi ba ke tlo ina tshaba. A ke tsha tshaba. Ke le bo hle bo ka medi. Ka wena ke fite ke re bo ma medi bo hle ho se mo ba nte mo ifellang ka khaso ya di.
2: Ke a le bo ndate. Ndate DMA ile ya fana ka tlokomediso ya maemo a hlobahetsang ho qala ka jeno. Na o ka re fa hore na go fitlhela jwa le ditaba kapa maemo ke afe ka mo ka mogotlong tate go bana wa tseba go tlhagile qoqe mona nenneng e ba yo le badisana ba thibeletswe ke le hlokwana batho ba bana ha ntse itse ska pheta maeto ge le ba ile ba kena maeto jwa le dikoloi di eme tsile ntate ke
3: a ka ne di jalo ka o tshile hle di eme yentse mosebetsi o moholo fela e ne le tswa ke le fapana na bo ne la ba hakanya go na mo khomong go ya mo ba le dimo bo go tshwaretseng e ka ba moya ka fo dipula ka fo mahlwa ka ne ke di yentse jwalo ke be ke le tsa tsila bo supa le na thata tsa tsi jwa le ya itla mme ba ipitile be ke ne tsa tsile le tsa tsi empa ho a hlokomela go ka nete re se tshaba so ke ka reng se sebedisa me kwa ka ofapana ya go na mela etsa ke ya moela go ba bang ka nna ba ya moela ka dipitso ba bang ba ya moela ka mogoma gang ga ba bang ka radio ka ba bang ka television mela etsa e fitlile go ba bang ga ya fitla ke mona mo ntse kana le matshwao go hona le ba apaga kidi ye motho mo ka heaven ha ka opaga kidi le ba go teje re nana ke ba go teje e ke nna na u ke na funu nya ha mo wa bona letsatsi na o tata isha keng o hlametse wa paka yang go bana ba mo lo ndwang ka nete me fele se ke boletse go batho ya papana go na ke ke molaetsa o motle ha go thutse jwa go bile jwa lo ntate ne hlwa le khithile ka kwana ka mogotong ha holo di thabe mane di togo tswane ntsena le togo punya mogotong ka netse la ba pula ka bongata di thabe mane le di kgogontse kena ntso o hletse kena ka go mogotong ha o tsamae ha ke bua tshe ono ntso tsama tsama tse ha kang ka mabidi a mana ka nete le teng ile tse ile hlwelana maemo a feng tse ntsa tsona di pagakile tse ding di le sentse o pagakollo ka metšhini e khirida empa ona jwa o thella ho go sala ka tsengwe mosotho go hlima le nteng ka nete mpa ipilele o fitlele tse phatlala tse ka itswa o sasa bona bo emo ke bofe
2: e nda
3: ke bilele ambulance ile a tshwasa ka ba kudi mo ba di sana pe ke kuleng a wetsa selelekela hore e be ho pagaka bona a ne di baba tseng ka go le kgolo le mogwebi e mongwa bothabotho pa ga kolla batho bao ba ne ba ya kwana ka go tsamaisa batho ba bane ka ga bitsa go bona le boemong bo ba tambolotlo go tsinga golo ba bokudi ga mmoo le mokgetšhana a le boemong ba go pipa ka nnete ba tshwasolotsi ba ile ba fitisetswa masego phebile le bahlanka ba ile ba tshwaseya dipakeng tsa sane le Majomatsu ena ke haolo e manemaneng ka mane moo ba ne ntse ba etsa ntho ena e thweng ke palo ya setšhaba mme le bona ke bua tjena se ba ntlhaloseditse go ba se ba le ka matlong Majomatsu mono ka nnete sa le ba tshwasa tloa ka four ya hoseng seo sena dijo le bona ba lokoloile go feta mona ka nnete ile ba bang ba ntse ba le ka sane ka mona antse ba se ba ke se bolokile lo ja ba ta go ruwa dikobo di a fokola ke go bohlanga bo ba se bo sebetsang ka mo ke se bana le baiti ba bangata ba bang ke ba hwedi bana ba ile ka mana ba kwalitsana ke itse mono ke se ba hanwa go ba fete ba nang ha o fita mo di ba ke tse o tshwenke bo khamong kana mono wa ta re kotse ka nete ke ntse go ke be ge ke ke ba ta tsama o se ke bona go na maemo ja tso ba ne e be tsela ya ka lona jwale le se le tshwa ka moya jwa jwale ke lena le tshellang le tla ba ke ra di kotse tse go empa ka bokhutshwanyana ka nnete ke tshwana tseno fela fela ga ona tse ngata golo ke a utlwa gore kanda foson tsa le teng ebane ke sale le kaka tlokwa a le le mogolo eno a ka motho o etsebile yaka ekaka ya fitlha re tu ena kgetlha setšhaba ka mogotlong ka kwano gana e sale e ya ke tsenane kgaolo keng
2: go no se o le monate
3: ae
2: ebae
3: empa go tla loka ka tshepela tla dibikisa taba tseno o beetse dintho di boele setlwaedin
2: go jalo ntate
3: mme
2: ga ke utlwe monate le gona ga batho ba mogotlong ba ratang PC FM ga kana ko go tla utlwa le wena ga e kala e lela ka mono ka mogotlong gele ae mogotlong mona le kaja sene ke mane go be a golo le thaba tseka
3: ko ke ya ke tla bona go gele e le go ntho e thuang radio ke teachere ke motlhabong le keng kao fela batho fomola bonyakaletse motho ga mamela radio ka boikgethelo ba gago banna eno e tlile ke nnete ke ya kgetho ya setšhaba ena
2: eya ntate hae ntate keke ke lebohile gagolo gore e be re buisane le wena mme re tla nne re tswele pele gore re gokane le wena le bomphato wa ka mananeong a mannye le gore re fumane gore na boemo ke bofe mme batho ba e ba thabe gagolo ga e le mona o soka go ba le bophelo bo la fitlheileng ba motho ofe kapa ofe mme le diphoofolo le tsona e ntse le botlhokwa gore le tsona di sireletse e di seke tsa fela gobane jale ke mokokotlo wa moruo wa basotho ntate keke
3: go jalo ntate jalo ka mogotlong ka mona kgepele gagolo ne ke bona go kuthini ba taolwana ka taba ena tlhaiso ya boyaje se re bata re tsa ete kapa go feta jale a ka nnete ke tshepa gore ka nnete go latela dikgogo tse kenang gagolosane le e ne e kenang e tlha bothabothe le e kenang e tlha tlhakolela le ribe e tlha ka mona ka mothong ke a sesuti go na le dibomkete mono ka nnete sepolosa sa bone se nkile taolo jalo ga ya ka nnete ga o sa nakolo e fetang ntle le gaeba e tloa mono maplaneng e ikelana motseng o ka pele go bomkete mono ba e godisitse le teng le e tloang gana makgaba mono e ba emotlhomong ya mmisonong ka fo motseng o bitswang foristata di felelana mono fela tse yang gole ga re sa ditoka gonne di tsamaye ka ga matlwano gobane ke gana moo jale ga o sofika moo ditaba tsena tsa go thelela di tsalang teng
2: ke lebile gagolo mongaka e ba le bosibu botlhono lo fetseng le lapa lotlhe moo
3: ka nnete ga o bejalo le wena le bamanja o kakatang ke utlwe na ntse le tshwereshaba sena jwang ke a tshepa a kgotsofetse jalo ka ne ke utlwa bamamedi bana ba mogotlong ba kgotsofetse gagolo
2: eya ntate ke a leboa
3: Thank you, Dad.
2: Mamelo PC FM, eo ke moisi wa setereke sane sa mogotlong e leng monghadi kepa keke re ne re re a re be bana megala e be sentse etsa wena tebelelo jale fela re ya ditabeng mme he mamelo wa PC FM jalo ka metsotso e le lesome le metso metlhano tsena ka morago ra ena ya bosupa e re ke lokolole tebelelo jane a o balele ditaba tse phetang tsatsi kwano PC FM ka puo ya Sesotho mamela tlena.

kala ba swedi mo medi dumela pakeng eo eng e ntseng e tswela pele ya teko ya ho dia mmuso Sergeant Mokete ditulo o re nakong eo ba lekang ho tswa ka hara radio room ka mora ho thungwa ha sub-inspector Mogaseng Ramahloko ho ile ha hlaha masole a neng a ikwahetse sefahleho a ileng a ba laela ho pitika fatshe. Sergeant ditulo o re ditho tsena tsa sesole di ne di boetse di ba raha ka dieta le ho ba kgitla ka dithunya ba bile ba ntse ba botsa hore ba ya tseba hore tonakgolo ya ka nako eo e tebetse molaodi wa mehleng Tladikamodi botsamaiseng ba sesole. O tswetse pele hore qetellong sesole se ile sa ba busetsa radio room moo a ileng a bona madi a bonahalang a ne a hlakotswe hona monyako wa radio room moo sesole se ileng sa mo laela ho kena ka hare moo se ileng sa mo supisa lebokose le tshetseng dinotlolo. Ha ho le jwalo ka nako eo lebokose le ne le sena dinotlolo ho hang a re lebokose lena o ne a le tseba ka ha le ne le sebediswa ho boloka dinotlolo tsa diofisi ha ho kwetswe diofisi. Sergeant ditulo o re ka morao ho moo ba ile ba boela ba mo qhoba ba bile ba mo supile ka sethunya moa qetellong a ileng a lokollwa le a mang a mapolesa ho leba malapeng. Nyewe ena e ka pele ho moahlodi Madipollo Makgetha. Lekala la tekano ba challengesetso pele ya setšhaba le ketekile letsatsi la matšhaba la tlhahiso ya mahlale a thusang batho ba nang le bokoa tlasa mohuo o reng ho matlafatsa boqapi ba lehae le ditsebo tsa mahlale ho akofisa dithuso tsa moshwelella. Ke hona ketekelong ena mo letona pitso la sawana le supileng hore letsatsi lena ke sehopotso sa matla le bokgoni boo batho ba nang le bokoa banang le bona ba ho rarolla mathata a bona ho aha bokamoso ho susumetsa boqapi le ho matlafatsa seriti sa bona sa botho. Le sa wana ho boetse a kgothaletsa mekgatlo ho hokahana le lekala la habo ho akofisa tlhahiso ya dithuso tsa bona. Lebitsong la lefapha la ditlhapiso Monghadi Thabontle o itse lefapha le thusa batho ba nang le bokoa haholo ho fumana ditsebo tsa mesebetsi ya matsoho le hoja ho sa bonahale e le batho ba bangata ba nang le thahasello. Batho ba nang le bokoa mmoho le mekgatlo ba bonahaditse dipontshuwa tsa bona tse reretsweng ho rarolla mathata ao ba kopanang le ona letsatsi le letsatsi. Ba supa ha qholotso e teng e le mekgwa ya ho di atisa hore di anele bohle. Lekala la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele le tla qala kwetliso e mabapi le ho ngodiswa ha thepa ya mmuso ka la 15 kgweding ena. Kwetliso ena e tla ka mora hore tlaleho ya mohlahlobi ya moholo wa dibuka tsa mmuso ya dilemo tsa 2023 le 2024 e bontshe hore mmuso ha o tsebe na o na le thepa e kae ka ha e nngwe e sa ngodiswe. Mongodi ya moholo wa lekala Ntlhateng le bona hore kwetliso ena e tlile ho shebana le makala a fapaneng a mmuso. Le bona o hlalositse hore mosebetsi wa lekala la ditjhelete ke ho tshehetsa mananeo ohle a mmuso le ho etsa bonnete ba hore ditjhelete tsa setjhaba di sebediswa ka tsela e nepahetseng. Ho feta moo, le bona ho ipiletsa ho makala ohle ho itlhopha le ho sebetsa mmoho le lekala la ditjhelete molemong wa hore kwetliso ena e tle e atlehe. O boetse a re lekala la ditjhelete le tla kenya dikgothaletso tsa mohlahlobi ya moholo wa dibuka tsa mmuso tshebetsong. Nakong ena eo lefatshe le tla tshwaya letsatsi la tikoloho hosane, mokgatlo wa World Vision Lesotho ho ipiletsa ho Basotho bohle ho lekola tsela eo diqeto tsa bona tsa letsatsi le letsatsi di tshireletsang tikoloho bakeng sa bana ba hajwale le meloko e tlang. Mokgatlo o boetse o re tikoloho e bolokehileng e molemo bakeng sa boiketlo, polokeho le ntlafatso ya bana. O tswela pele hore tsela eo setšhaba se tshwarang le se boloka.

0: Kenya le ha ba a hile mahotla pa le kgahlanong le gaho ena ho ya ka ba bohulong ke di fofane tse ka banga mashume a mabedi tse nkileng di sebediswa le ditsebi tse fihlileng boemafofaneng boo ho qala mafelong a kgwedi e fetileng. Setsi sena se dibethe di mashume a mahlano se rereretswe ho arola maamerika ao e ka nnang ya ba a na le tshwaetso ya Ebola ka mora ho qhoma ha lefu lena Democratic Republic of Congo le Uganda. Rona ha wa thabisa ba ahi ba Kenya mo bunyane batho ba babedi ba hlokahetseng nakong ya boipelaetso. Ha ba hlahlobi ba re America e jarisa Kenya mosebetsi wa ho hlokomela bakudi ba yona. Le ha makgotla a Kenya a laetse hore tshebetso ena e emiswe me ka maramo wa ya eketsa matsatsi a ho emisa gaho ka dibeke tse tharo ba boholong ba re tshebetso e ntse e tswela pele. Difofane tsa America di tlisitse disebediswa, dingaka, dienjiniere, ditsebi le mekonteraka empa ha di so tlise bakudi. Le ha o le jwalo, Moporesidente William Ruto o buelela tshebetso ena ha boemedi ba America Kenya bo re bo ntse bo sebetsa le mmuso wa naha eo ho arabela ngongoreho ya baahi ka gaho ena. Momamedi, ditaba di felela mona, mamela tse latelang hosane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.
1: I'm not going to be able to do it.
2: Hallelujah.

0: tala wa tsama na wale tele komiti ka tsa jima eta pe kula ga fenze conference mo eta pe na ga mo mona ga ne ke kupa ke re fite ntiri wa bo ona ga ofela jona ha se itenta wa ba zo mo ba tsama go go ba si to ema ga ha una komiti e tla go pera ga makgetho a maga go ntse pe si mo na ga democracy ha re khethe komi ya pele ga na botata ya the founding members ha ba ha ba ikhethe go bana yale go bona ga kana ngwetse bana ba tsega mo ga go mo di khethe ga mo eta pe la ema mo ha jike bena ba mo yotsa mo ga na bona Mamuya ka ntongwe lengwe ha tsi ja mamona ga tsena ke mana ba isune ji kupela go miti na go la fitense le jwa wa go se ba bina ba ga fitse ha ba tswa mo ba tswa lwana mmela na go ha fitse eno ye tsa hang mo tsena ka pa iska etswa go miti a le tswe ha a o no khetswa ba o no tewa fatse go lu kile ne pa ye jala e tswa lo fatse go lu kile go ba sanza le tshebedi ja ba sa lo ha mmela o ntse o putla ge tlwaelana ha re khete go miti ene ntsha jale bala tedi ke bona ba fa ba eta pele matla Jala matlaba o kuye mohlungo se se ba ka o bona ba o go bohlungo ha ke le buseng o tlwa talo ha di ke a se shaba tsa manga ya manga yona e ya ndate
1: wa bile khotso
2: ya ke se
1: e ya ndate
2: ke ndate mme tsa e
1: ndate mme tsa e
2: e ne le tshwere ne thata tsa tsene na e foka nnete ya lo di me se a di politi go tlere ne pere inclusive se ba he mo le mo nete ha e tla nete ha ke tshwetse no ba ne ke tshutse ho le ba tshwa bang a ba e tsa campaign ba bua ka ba eta pele ba di tsatsa gore a ka ga etsa mohlala ka RFP ya ba ke no batho ba nga tsene o kantse ba ha re tshe ntse ke matekana ke la kana go le ba tsweng ha ya mantse ke matekana mohlala o mong ka o etsa o tshelana wa batho ba neng ba sotse mabatowa ga ba ntse ba le tlasa kobotata e leng gore o ne go kgethwa ntate thomo ba e ne ga ba se se ba ntate thomo kapa se ba se parting en ya gae yaba ga batle go tla le mabatowa kempa ke sa ba bitsa mabitso a bona ga bana ba bae ka nna ba se le ba fula ke kgoya ke thonkga maka ba malapa a bo bona fela ke nnete e teng ya leodimane ke buileng ka yone ka mehlala eno ke qetang go e bolela ke re go tlodisa ka nna ke gore e e leng moetapele ga e ba e le yona a nkuang e le mothele yena wa tsala ga a ka bewa a jago o sa ntse a batla a sebeditse mone mo a teng sotho se re thebe felodma e nngwe e leng gore e thee lodma moetapele thaka mehlala eno e ke e beileng jele ke tla go e na zebra ena zebra ke belaela gore a morao go moetapele go shebe dipalo gore le ka ba e seke ya nkuwa ka ntho ena ya gender obane e na le kgenthollo e itse e tla gatelela ke etse mohlala ntate sodi aa kere ntate sodi ke mothei wa party ke mo fe preference ya pele ke maikuko aka empa jele ka morao gae ga e ba batho ba nang le dipalo mabatho mola ke bomme ba lesone o sontse o tlhorotswa ke le bontate ba e ka nnang ya ba e mongwe o na le divoutu tse lesome jwale ka ga ke ena ntate a le mongwe ka gara bomme ba nine ba nang le magolo yena a tla ka lesome o ko o tlo kena pele go bona gobane fela e le ntate bona e le bomme ke ona mokukwang ka e sesa mono e lokele ke shelwa ntle e shelwe ka dimeretsi tsa gona motho ka mongwe o tlile le dipalo tse kae ka nnete ena ya moetapele yona ka nnete o e ampanna e fuwe obane se go o santsane jalo ka ga bontshitse ngate mo nageng o santsane o kgethwa go ba dontho na who is the leader ke a kokobela bonta
1: ntate matsaile ke lebuile gagolo
0: ee ntate sori ntate matsaile tlekidumela le yena go moetapele ga ngata go ikanwa ka yena moetapele ya bobesi dibukeng tsena ka o fela tsa batho bana tsa ba iketang moetapele o tsa ba ntsa ditsama ka o fela e le go a rekisa ba kgothaletsiwa bana ba gaemono e le go sa ntse ba apala ka one jala ke batla ela ya senateng kere nkuse ya senate yona ge eetsa
1: jang
0: re eetsa jang ya senate re sheba makgabale a tsen ya senate goba le bona ba ithunyetsa fela gotatsetsa gona moetapele o gatlhiwa kae kapa komiti gatlhiwa yona e tlo sebetsa
1: jang
0: ee because we should not apply double standard kae ka ba jena kae ka ya senate go tlo ba sebetsa go tlo ba kgetha wa masenate
1: mamela PCFM ka nnete ruri e re nke ke nke molaetsa ona King Jeff was no tena yale ke tleke ba le le molaetsa o le mong re tso re itjela ka kwano ndate mona he mamela molaetsa kuna
0: ya ndate
3: e dumela ndate zuri le moiti wa kwa mo ke la malwase a ndate gona e se mo ikutlwa gona go ke motho mo le mong a itsebeletse ndate e re go ntwana ka ga thusa ka go le patitse ngata tsena di tla fela ntate go bana ya le motho a dika tsa molahla a tshe o tla itlhotlhoga ntate ha sa tla dike ba le hanga ta o ka sheba re sutumula ba thwana be re reng ke ba eta pele ya ba ha ba sa batla go bona ba ka dula fa se ba kgetha batho ba bang e se le bona na go ena ka o fela go le yana ma ikutlwa ha e mo itunwa ha o ka mono o batla gore go le yana kungwa ma ikutlo ha a ka nete ona ga gona ga ba sotlo ge motho mo le maitsebeditse ntate
1: ntate molaetsa o mongwe ge ntate mona engwe ge ke le tsaga ka mona ka qwading ke mametse ntate ithuti mona he dipotso tsa ka tsena na ibe ha re sheba ge bile ge shebisisa ene le nete hore le hlakogela puso ka bongata ba lona le ne le hulanya bohanyetsi o sa natse boleng ba gang e tafoleng 2 kapa gegethane ye e bonwe e le mokgwa wa go ya pusong tsa kopanelo le go ya tshwara yona puso e jalo poho ka ga le ka gara ditumelelano go ya be go se mekgwa e tlhopheileng go rarolola dikgang ya o qetela na dipolitiki tsa gona ha di ya fihlela sehlohlolo sa o tapa go seng go sengwa go feta go tswela pele ya le wa o qetela molaetsa gona le bona bua nnete ha o tla thewa LPC taba e ne le hore ba kgethwa ha ba sa tsotella mabatuwa ba kgetho ba se ba sa tsotelle mabatuwa motho a tla shebe tlase etswe dikgetho pheto wa tla hantho e bitswang le siba le sehlopha maparamenta le siba are talela mbakgethi sehlopha sa re tshe nna ke qetetse mokgethwa ka mofu ntate Shagane o ne a tshwarela le batho wa seboka gore ba tsebe ditaba tsa puso ke a fotsa ga ke re ba qetetse mohla ge tswang dikgethong a re di akaretse ntate
0: monaga ga ko gopotse gore se dubaona ntho otlhe ga a buya ka peteletso ge kgetha kofi ko a bohanyetse go na le ntho e bitswang party line eo tsatsinela ne ke baetse bafiwe tatsa ba tlabanya gore ba utlwele ntho engwe lengwe e tlhagang e leng ena ene e relwana ena gore o be le conflict of interest yaka bongata fela ga ba utleng fela ka bangata tsatsinna le ke ena ya ba tlaka e nngwe ya pendate le tshwarana oitseng aileseo dipolotiki tsa gona diphitlhetse setlotlolong tate mme ba le kuona ditlo tlala kalong go tlo ba monate bana ga fela ge dikoka tenanang a ntate a buileng pele a ntshwarela ke a ukwa bitsola a ntate ke tlhagisa maikutlo a ka le pono ya ka godima taba tseo ga ko fe motlhala o bonolo ntate wa ka mme o ka lebelela gore ding eo paramente ne fetise molao wa gore le paramente le kene ka thenetse pedi letse le tsamaya a typical example ntate moleleki ke o na le 33 years ale ka paramenteng fela a se qualify ntate madi ka o na le 18 months o qualify mme ndume o na le 36 months o qualify empa go jana sebetsa ka thenetse pedi motho a tsamaya o tsa ntate moleleki tshwanetse ke 19 days ya qualify so wa bona na politiki tsa gona di na le mefokolo bo bokae ebile di baka dikabang tse kae fela ke tshwanetse ga o le monate go le botlhoko ga ke rera ntho tsa rona re dule fatshe ge di shebisaneng re dumelane ka ntho e tla re go sane ga re e sebetsa ga re e apply re e amogela gore dumelelane jale bothata ba gona re ithuta ga ditsetse di ratelela godimo e yang date so ke a gola gore jalo date soo
1: ntate mona e re re tswele mo go ile ga ke na le teng date re tla nne ge ke a bona megala e teng empa nako ga e sa dumela moamedi wa PCFM re tla bona re tla nne re kopane le bona nako e tlang Thank you, Ndate. Mwamilo wa PCFM, eo ke Ndate mona henye. Utlwile hantle hore na ditaba tsa rona ge di behile jwang. Mme he, kajeno, ke labone, ha ile la bona tsina e be le nna le phetana manana wa be ke a sululu nna le wena re se re tla kopana ka sunta ho re nya bone mme taba engwe motho o eleletsweng ke gore mafelong ana a beke ga ra o bata gona kamane ka ga seiso ka godimo kamane ka metolong he go tla bo bolokwa mošhana a bitswang Tumisa Mantoro police constable Tumisa Mantoro ke mošhana e mosetlha tsena wa ka mono he mamedi o tla bolokwa ka moqebelo na ona o reyang ge o dibile gona moo gabo ga seiso metolong ke thaba bosio mamedi he mme baqhubi ba bangata ba mo tseba ga o ne o kate yewen Mantoro yeo a o ne o tla bona gore na drifera e ne tla etsa jwang ya koloi ya baeti ga ne ba tsho jalo ba re Mantoro ke yeo ke o ne o tla bona he ee ka nnete sentse re le botlhe ba tla go boloka beng ka bona ka nnete se bitsang ga monate he beng ba rona se bitsang ga monate fela motho e mong le mong ke Mantoro ka jeno ke wena go sasa ye go na le taba eno ya gore re di ya o bona ge le Basotho ge le batho ge nako e potlakile nako e ya mme ga e fitlha no more turning back ga sa leo sa iketse o sa letetse molekano wa gae mogela Mantoro jale wena ga o setse o sekiwa re ka ba o tlotse bophelo le wena o tlaya mme tla fitlha nako ya gago mme sentse ke re ee ka nnete sebetsang ga monate embaka jalo ka ga o itse maemo a legodimo ga a matle ga re e leng tlhokotlhe baiso ga re e leng tlhokotlhe gore maemo ana a legodimo ga e le mona ge e be re lemositswe gore a tsena ka nnete ga re tlhokomeleng gore re a ela tlhoko ka nnete wena moamedi motle wa PCFM fele re re fela ga o bua o ntse o gopola gore le wena motho mme o tla šwa e mo ntsela e wa šwang ka yona ka jeno le wena o tla šwa empa he ntate le tswena nna ko o fa molaetsa kona ko o fa molaetsa kona
4: general letswela naa ke ena e bitswang Lesotho a ko e bolokele Basotho setšhaba ke sena se bitswang Basotho a ko tshireletse setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona.

sale moya se sale se le se a o ngwana ka o ngwanana ba nna lae lae ma ba thepotlo o tshwara ha monate hle mo medi motho wa PSFM ha se sale se le se sale moya sena bye bye bye bye bye bye.

0: Re metse seng ya le shume ka morao ha ra ya Borobong Bob Mali Buffalo Soldier o re PCFM ka o medisa bile ka o amohela hohle mo metse PCFM o lo hona teng lena le bitswa Back to Your Roots ra kopana manta ho ya la bone hore nga Borobong ho ya le shume le metse medi ke le ba sodi ya bile lwana le nana ho la se hlohlolong ho tla hore nge ya busupa a o be hore nge na Borobong le pohle bo mphato bile nteng kwa no pele ho nna ba itse mosebetsi o motle ka tsela e kgethehile. Ke lavona hashtag throwback Thursday, hashtag throwback Thursday song request, hashtag boys holiday. Kwena tlampolela mmomedi go nae katse jeno tse kpichagile very white ka pa bitri. U ka jang o tlampolela, o tlampolela mmomedi go na u ka jang tsebentsa ha ntse ke le teng ga sa handle ka kotloho ke le kwano Avani Lesotho Hotel and Casino maqhubintse le 92.8 ya 104.3 megahertz le ho marangrang teng tsa ka fumane ha ho www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls ntse ka ke laila ke thabile ha ho lo balwena mmomedi le ka jeno bile ka phethela manana wa Back to Your Roots baking ena ke la bone ho no bata tsinela e ho no bata momamedi ho no bata o bana bana momamedi bana bana momamedi ba ka yo ba ka etsa ho hlanye ka ahlo joblela momamedi o bane o ka bata jwang tsebe o ne go lokela ka lwane he tsebe malape mmara ho no lwana o tsekwa ho hela paga hela gwala dieta hela o tsa ho ya kae ka ntle hela ke bana o tse mo ke ka go ba tsa bo hloko bona ba haisana ga misela se kenela masapong moya ona go mona o ukwa ho hele ona ha nka ema ema mona nka nna ka qhwala ke o betsa bo ba di fela ke o tla ba bona be mama be mama lapa o bona mmomedi go ha o bitse futhumetse o batla ho ya kwana le kwana o batla ho ya kwana le kwana tsa maya pe ka handle mmomedi ya sekolong o mo apesitse handle a gutlala hle ka dibe ka pa gutla di hlobotsa di bile kwana ntse ntse lo mapesitse tsone ke bona ema tsa maka motu ka ga metsi mmomedi ka la go no wena wa motho wa pele mmomedi o kwetse di kausi o o hlo futhumetse o ikatetse ka hohle ka mogoka gona o mmana tsa maka maotu o mmobedi o tla o kwa gale fo ene e tswaege he nyolwa a simali o ke go wetsa ba ya wetsa nga wetsa tsena hle mmobedi ene ka ba shebe ene ka ba thiwe ske ka ba fella pilu ho hang ene ka ba thibe batho ba nhle ai ei le bona hai ba tshenya man ba tshenya mmamedi go tloqoqa metsitsinye mashume ya mararo pele go fihla horeng ya le shume he tabe go tloboa ka ene tabe segas ka ga malapa ka mona ka go dikamano ka mona ke kengwe ditlotse ka etsa maikutlo ba thwa fapane ba mba e kwana ba mba e kwana ba mba utlogao hona thata mo ba mba re thata buteng watamele atamele ke go tloqoqa ga tshebisana ona jana ke rata ho tswa fela he ke na le manya ma metse ga lokae ka qhubile fi ho joa mmamedi bile le tsa le melati la ha o ne ho bata je pula ena o tsa mmamedi mo bana ke tshaisa mo ke fumane ke tle mo sebetse mmona ka ntle ka mmona ho ntso ke nete ne sentse le mantsi bua fela he ho no sa re se na matshwaano a ho re bukana ba ho bi jwa ke tshaisa mona mmomedi solo ho peso le moya pula le batang e se sa hane mmomedi se na le tulo ko re ke ipotsa ke ga ho batho ba modimo ke nnete go kwile go tla ba ho bifela ha na go nyana e fela o so tshintshile o so sengile mmo e o kana ka mo fela ge hom hom 2 minutes ke ga no ha ri tlhokomeleng ha ri ipolokeng ke tsapa ho futhumetsa hantle mo le mo teng wa tabene ka tloboa ka yone e batla motho a futhumetseng
1: Anna Saraga Zara Soto o shanka ka botlhatseke motho o e ube ditaba maotong pele phatswa ya Floshemi in Tshwane dilini se se putswa ke se kisikini botomo o di makausi button down e metopa in teka Jwale sekala ka monandi le hitting. Ke mametse Underdye. Mo gome ya fatshe e sebediswang ho etsa timi e ko.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Ready or not, here I come.
4: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Catch us on these frequencies. Maseo 95.6 megahertz.
5: Mafeden to Kuting 104.3 megahertz.
6: Kachasneg 104.1 megahertz.
7: Mabuza to Botabuti 92.8 megahertz.
8: Tabazeg 102.9 megahertz.
9: And Mohotong 101.1 megahertz.
10: It is time to play.
11: PCFM, your pulse, our beat.
0: E jalo ke PCFM, your pulse, our beat. Le shimele metse seletseng ka morao ho ra ya borobong. Bo medikele bo ho hle mo leng hona teng he. Ke o amohela le wena ke le ba hong ka moetse ka ho lapala hao ka ho koloi ya hao ho hle mo wa metseng le hona teng. Wena momedi. Ke tsa ga mamelwa momedi wa batho ba di night shift. Batho ba di night shift ke bua ka bofiki, ke bua ka basebeletsi ba tsa bophelo dipetlele mono, ke a tsawa mametse mo mametse, a tsawa mametse le baganni. Hona ntate mong wa ka Tshebo, wa ganna Tshebo mo mametse. A re hey, ho swa ka tsa o mamela, hle tsa o mamela. Wa tsa ho etsalang? Etsala tjena. Na ke ke piela holo. Ya na wa ke sha mara ke sha. A ka hola ke sha ka dinako. Jolo ka motho e montse ne le bitso la e leng gakantse ke motse go bana ha ke kwise se wa wa ne ke bua haholo hakalo ka ne ke phuthulile e hle ha service le ntle mo me di tshebeletso e ntle ka go kgwebo motho wa phuthulo o bua le haholo ha ona ta le ga ke ka Tshebo mo metsi tsa re bua le ntate ka ne tsa re bua ka traffic ke bua ka ntshana ntwane tsa ke di bona ka pele go bona le tone lena la gona tshelo ga he ntshana la la ha o ke ka ga kile ka o ka pa ngile ka opala misa nenneng ke ga ina ntse ntata ke tsebe go vitse ke ka nna ho ka nna ho etsa hala ho e bengile ka pala makhebo ya hao ho possible hai mme ha ke tsebe mme ka ke le ka o mamela ka e ka yo ona ntlisa bona msebetsi muna e bo sa mpusa hai bo o sebetsa bona mo ke ga ke sebetsa bona mo oho ke batho ba ngata ba tla ka o dimuka bona avani mo be di hangata bana lo ya ka mane ka casino so e be o re hona o ya ka casino go tsaka ke a msebetsi oh sa mpusa ka ke a mo hlalosetsa o ga hai man ha o tseba mama mama o hlalosa batho ba ngata ba batsiwa ba sebetsa mona ke ke he ya ke batsi ba ke ba sebetsi mo wa nae wa o tsaba ba la mobedi one by one tlela a fihla mo ntho le gatwa la la yena o la he motho le la ke ka mba ka se a ga ne tse ke tsho ka itse o tsho ge ya kwena ke re ke tsaka ga ba bela ka dikebong ka mono ka go dikoletsa ba itse mo di 4 plus 1 taxi le batho ba di long distance mo mamedi ba leng hona ba ntseng ba tsamaya yona jwale ba ya dibakeng ka o fapana ba mamela mme taba ena ke taba eo momedi interviewsang haholo jene ko ngwene ke sa etse momedi ke bana ba sekolo bana ba sekolo ke ge jwale momedi tlo ngola di exam ho ba ntse ba bala jwale jwale ba mamela momedi ka ntse ba lwa mo wetsang tso tso assignment ba mamela e ba tsadi ba teng ba mametse ka ofela ka ofela mo medihle bohle ba mametse mama ba itsa nako ha tsena tse thago nna ka nete mo medi ke ya le rata ha hulu fe ha ru
12: halela
0: halela
12: o ba
0: ra ke hanti
12: he wa rata ga ikho di chile ba he ba tlo ha mpapa la mino mona tije ke sentse ke jaifa hona hona ho jaifa a jaifa a jaifa ke tlo fumala o bona la ba ke tla ba bofoko ena mino ga fetse ra ela ke tlo bua le santa wa just number 8 e sharp shooter
0: ke le ba wena sharp shooter ei se ke tsaba lo holla ka sa me o ba re o tswe ke thole nna he ke thole utswe ke thole ha ba hle ke ya batla ha o le tjena hle ke thole se ke ba kalla se ke ba complainer kore se ke thotse fe
13: hello good morning very white
0: hello on tsala te big white
13: ye o nka botse mo wa ha o go very white ai ye o nka botse kane di mbaje khale tse fela ke sutwa go khotse khale tse bona bina ke sutwa lo tswa le phone he a ntse o tshwenya mpa ya kutwa tsa dina voice ena ba tla le bitire ja o bua ba tla le bitire le hore o ntse ba handle na le tebele o tlo ba handle na le tebele o fole o fole je o bua le se ba suri sa le khosi ka le gwane ka le hlono
0: ke le ba hla wena jipe ka le boha e ne se ke tshwana le botho mona wa the temptations even other temptations semanari so to so ke hone ke kutwa ke tshwana le yena hantle ke re ka pe mana wa boys to many momeli o tloka sa re eh baby ke lo mame ke tlo mame di sa ke seng tlo mame di sa ke tlo uvisa na ku feng ke se tsama mo
14: white villa very white
0: hello
14: Chapua Berry White.
0: Nka nete. Berry White o thuntsoloka. O tseba go go thuntsoloka ke a gothala.
14: Ah ka nete. A ntse ntse di holiki.
0: Holiki.
14: Ah holiki. Mm. Atwa tawe o ntse bua ka yona ya cheke ke la ka utlola la bua ka motho a sha yo a ga ka nka le bitso ke le nna ke a mhopopo.
0: Eh. Tra
14: ke ba la bitso la.
0: Eh. O te motho eng? Tla hlamun.
14: Oh, ta mungasa. Oke, ni ke ga tsa bela la lena ka ntlo ka mokopini wa budget. Mm. Yo pula na go nne ke palame go litsa le. Ke re ke ntse hang le ntata hanna ka tla tsa bolo. O pitlise ke qetelle ke mme tsa ke no ke ga ka pheretse. Le matlama fela a ga kona ntate ona le motho a mamelang PC a letsang ka poke ka ndawa andawa le tlamala le pirates kere o nomo go ra motho a go motho bila letsa mhle ke yena fela ke tsamaile le tlamaile le pirates ha ha qala go tshwara ya le ke ne ke ba mpa sala iba tlo go hatiseletsa taba go ke se ya le mo sena se ya manela yale ke ke ke ke ke ra motho no no a ga ntse bua e o ntse bua le ke nne a ba ngeta ke mo hlalosetsa a ba ufisa o ke nne e le lo ke a ke qetelle tse ke bone ke ba e le ho se a le mense na sa ho tsena la ile si a mamela a ke
0: ha ho
14: ene ka no

0: enabitswa Hotel California ke Eagles yebo ega ba metsing ye le shume le metsi mehlano fela ke libile ho reng ya le show me ke bua ka tabena momedi ya o shebella di khatiso tsena momedi tsa mapona pona di khatiso tsa thobalano momedi mo ha motho wa ha sa di shebella tabe ye ho wena o inka ile cheating na wena momedi ge nka motho wa ha o shebella ntse na fela ha kena kena ne le batho ba bankantle wena momedi hle mpa taba tsa di mona fela o shebella di khatiso tsena fela momedi ha kena kena ne le batho ba bang na o inka ile cheating hape momedi batho ba bang ba pata ba yetsa lekunu tuta ba ena na go engwe e se ha ba tle ba thaba ka ba tse ba le ho kwa di shebella e beta ba e momedi ho e bana jang we kwisa jang ha o so fumana motho wa ha wa di shebella ka po o find out o le motho wa ha o o nka ka holo tabeng ya ho boha di khatiso tsa mofuta ona ke taba e ka etsang o ikutlwa jang ka pa ke taba e itse ho o ikutlwa ka tsela ya mofuta ofe 62009956 wa letsa voice note 2121956 and +266599956 mo bidu main tumela
1: hello lala
0: hello
1: so we lo mazilela ma se bua
0: ke wa mahela.
1: Yeah, so I na yona ile chiki. Wa also shebelle the video ke lwa le ho tsona motho so ntse o futhumala and also ya o le bana le fugo. Ko re ha isa ha o sa mo fa mo futhulo no no no tso mo fa teng. So I na yona ile chiki la la I sharp quite the yak.
0: Ke le bo utla.
1: Yeah.
0: Sibo mwenati ka li boha momedi Elahwe le shume le mezume ka kwa fela Libide horeng ya le shume Tumele ki patele mwena fela kakla
2: Ana mwaka waha wadi politiki Use witu kiseritze di kheto teta Na mwaka waha witu kiseritze wapa di pelota secha PCFM Yo mema honka karolo Lena neon la wana le mata la di politiki Refata makwati ka moqebelo o monne o mo ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le bagedi go agolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane o tloa ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

Ella be miraro fela glibile horeng ya le shume back to your roots PCFM na lena lai lai and I be swa red red wine at UB40 re be msinya nene be ga fela glibile horeng ya le shume 2121956 plus 2665956 ngala tsa voice note to WhatsApp 62009956 ngwedi ke le ba hontso di ding ge utle he wena wena di bona jang ke nana melatsa ka molato hela lai lai ka lena ke ba metse ka 95.6 mega hats ke le kwano habi ya na ke re ke cheating because I want to experience such things with my partner mo a dietsang a le mong ka pa le batho ba bang a sena le nna ke cheating yeah ei ke a lena e mo bete e o re thatsa mo futona mo bedi batla go ba dietse mmoho le motho wa hae o re ha fela jalo so dietsa o le mong ka pa so dietsa le batho ba bang bo siom ba hai bo sikom ba hai ach e ka nnete o re ha sa lo ha o sa sa tshepa ha lu jwa le mona go thatsa mo futeo hloka re dietse tse ho le motho wa ka o tsho jwa le momedi re ke utlwa ka mana ra ho tsing hello me ke kopa ke seke ka ipulela na ha ke na bothata le ha motho a di shebella o thata bo hlaha mo a ipatang ha o qala o ipata ho bulela hore o bona e ka wetsa phoso me ha o so u bona wena wetsa phoso e ba cheating empa ha o le open ke tseba hore o motho ya di shebellang e bile o di shebella le nna ha ke na bothata all right ke le ba moment o ga ina hana bothata ana stress ana problem e o skipata o wa swipata fela e o kila bana moment o setso tswa go bana ha sentse itshoa e itshoang a e tlwa sentse itshoa hlakile moment o re ke yone ena le bathata lo ena o go bothata boteng mona o sentse o qala o ipata o setso wa go bona le bothata o ga mpa ha se ipati ke tsiba ke bona Ibile mo fomo nga shebella le nna. Akanete haena ho ba buthata. Akanete haena ho ba buthata. O medika le boha. Ke batla getse tsena fela ga tlo kwala magahlelo ona. Ka mogana go seng kae. Shilo wena, dila joalo. Go bana baletse ba ha o tlhima hala ba ha o nka gata ho tlo mo medika tlo gona wena o reng. Wena o reng. Wena o utlwa ile cheating tabai. Motho wa ha o ha shebella. Di khatiso tsa batho ba ntse ba etsa thobalano ka ba tsa batho ba mapona pona mo momedi ha mo fumana di shebeletse ah se motho o tsukudisa momedi ka o tswa ya kwana batho go so thunentse eng ka ba so tla wena mo bona a ntse le mang ka nnete ke motho e tlela mona la beng le wena fela o shebella di khatiso tsa mofuta ona o eng ka ile cheating taba e mo momedi ka ba che Handled my floor, I can show me back to your roots. Lalalalai. Siamulator 62009956. Labella little 2121956. La plus 2665956. Can I buy so it's a halli? I say, go with a halla. Oman I go to an edgy tea. Grab a kitabaka, Gatisa. Capota, Christy, so I know. What's a hand?

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Don't worry, be happy. Manati momedi manake Bobby McFlynn can it. Don't worry, be happy. Okusis malaitsa ono ubebe momedi uhlakile malaitsa ono nakengile Prince and the new power generation ibitswa Diamonds and Pearls tike ba metsinye le shumele metso tsheletseng ka mora ho hora ya le shome kitsenetsa diqholotso momedi tsena le ho bateng nako engwe bile ke culture shock ke ntho yo motho yo monga sa yukisiseng ibile ane nga sa ilebella hoga kai bona yetsa hala momedi ka ho dikamano ka ho kamano ka paka ho lenyalo la hae ya makala fumana motho wa hae a shebella ditaba tsa mofuta ona ebe wa iputsa ho batho ba modimo jere e ke bona e bitswang ebe wa ikutlisa e ka mohlomo ke yona cheating wena mo mamedi ho latela ka mogodi taba le leng ka teng e monga e makala fela ebe ha ukutla ke cheating mohlomo o bana ka qholotswe ngwe ka qholotswe tseding hoga ebo o etsa jwang pele motau Nene ya ukili cheating. Ye mo akasha chwaga ya ya ya. Nene chwena weyeza nye na yi. Nene la ki upisi su. Nene la stale sa si chava ali. Weyeza jina. Ahuko fela oga ki cheating. Kele bobo se basa le tsun kono mbome di basa iso. Ma ikutwa bona tabi nye na ba. Hey, kitu nza dito. Batu basi ya naganja kamona wabani mtu wabu na oga. Hey. Ena jale ba vwa mbome di babang. Ba dictate. Ho tlhatswa tsa mofuta one. Ha le mosebetsing fela o dula le ka ntlwaneng. Ha o ka thula wa sheba o tla fumana motho no. Ha feli ntlwaneng o shebella. Lapeng o dula lutsi mane thoko. O shebeletse. Jele o e hlokomele momedi. Ena le ditlamorao. Ena le momedi ya latsho mena. Babang. Dingaka tse dinde ya kgothaletsa ba bang ha ba e kgothaletse na le dintle tsa yona e na le dimpe tsa yona mo mamedi jalo o ihlokomele o ielelle hore hei e se ka ha o le tjena wa iphumana o le mongwe wa batho bao e reng ha ntse re dutse mona o bontsa potela a gutla a thinyane kwa batla lo bona batla lo shebella ba mo le pisa fa mere ke tsa tsena ke ahle
2: ke la bua kwa le janja se ngolo sa mahala go le se tikile ka ga matsi kwa se tikile se a hlaba tsena ke itse fela ke le tlolle ke le bua ka kapatse go tse ke kiketse ke le dira gala gala fela ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go mogoe go na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka ga ba hela a se ma janja mmane ho bua mo hala ntho ke ke tsa hla ke tshole pele se ka fumana mo hatla se ke se ha ile papatswa ke sa bua ke ama bengeleng ke tsebana ke lo reka ha tshe ke a dumela ke ipuntse mpaula le mahlalela o mona mate ere ke dobeta a na o lakatsa o latswa se ma janja sutwa mamela PC FM ka hariba
3: PC FM your pulse our ke ha je pita ba go tsale ba ke tla
1: galeng bona ke le je tshwantsho sa mo je tswang e jwalo mo mamedi wa PC FM le shumele metsirobedi ka morao ho rena ya le shume horeng ya le shumele motsole mong ke la bone hashtag throwback Thursday hashtag throwback Thursday song request e tla ba nako ha o finyane pele o mono ho tla bana go nna ka jana ka ketse kaeng ho hlokomediswa kaeng go tswa kaeng tsa tsilelegeleng ho lona ke lebeletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofi Ben E. King stand by me

0: Ben E. King, Stand By Me, PCFM. Momedi, yeah, I pinena Dolly Parton. Pinena Dolly Parton, ke ukwana batho ba holo ba ne ba bolelang ha ba pina tsa wena dine dina le molaitse. Ke ukwa batho ba holo ba ne ba bolelang. Hey, sela le bana la ko Momedi. Ha o so thola wena hana hantle, ona le pina tjena. Pikoko, wana pikoko. Atula wa mamela pinelo. Na uko osa uki hanito wana. Ono uwa kai mwana. Fela wa uko honu nana mwone huwa ting. Fela uka uko osa uki sisi wana. Kai hanito hanito. E una mwono uwa ting. Fela kai. Nsa kosa uki. Fela he. Haona hang. Hare lwani bila hare tse. Are tseke momedi ba shume ba ga go le bile horeng ya le shume le motsole mong ke na ka jela ga bana ngwana ka jena ga ke tsaka eng ga hloka mo di saka eng go taka eng tsa tsilele ga leng holona ke le beile tsong ka tsoko ke machaba o bua ka ditaba tsa mofuta o fi he ka jena ke le tsatsi la bonela go di ena ya popjane selomo ke sa dikete pedi ma shume ya ba bidena le metse tsele tsing ke le tsatsi le bitsang World Day for Assistive Technology. World Day for Assistive Technology mo mamedi go bua ka mona wa ka bohloka mo mamedi ba tsa mahlale le technology mo mamedi e thusang batho ba nan le bokwa boitseng ka ba phelang le bokwa boitseng hore ba nne ba tsela bophelo ka bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi bophelo bo nne bo tsela pele ba nne ba sebetse ba nne ba ithute le bona jalo jalo ba bang ba be ba buisane le ba bang ha re bua ka assistive technology re bua ka tipa yona ena he mo mamedi ka ba software e ka ba disebediswa eng kapa eng mona re bua ka bo wheelchair ga tsa wheelchair e thusa motho he hore a tlwe mona le mane a tlwe mona le a e mane mo bidi a tlwe mona ho a a ye ho b hana le bothata bo etsa hore a hlole ho ikisa ho itlosa ho a a ikise ho b ka motho ha ya ke ke ke tabe jwa hearing aids mo mamedi ga tsa ke di thusa kutlo bakeng sa batho ba phela le boko ba kutlo ba thusa ba dia ba thusa ha holo wena mo mamedi ke tsona di assistive tike ka pokona mo futa wa assistive technology bakeng sa bona hona lady screen reader bakeng sa batho ba nang le ba sa boneng ba na le di visual impairments hona le di speech generating devices hape mo mamedi ho dingata bo braille ha ke re eng kapa eng mo mamedi e sebediswang ho thusa batho ba nang le bokwa kapa ba phelang le bokwa bo itseng hore ba ne ba phele bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi ba ya mosebetsing ba ithute ba buisane le batho ba bang eng kapa eng e sebetsang mo mamedi e ka bang mohlomong sehlaiswa jalo jalo ke hona go buang ka ona ka yone e ga re bitsa assistive technology ke ke re ke teka ditaba tseno mo mamedi ha ka jene ebile tse go kgothaletsa bohle mo mamedi hore ba nne ba tle ka ditsela tsa ho thusa le mokgwa wa ho etsa hore bophelo bobe bobebe he bakeng sa baratuwa bana ba rona le bona ba ne ba kgona ho tsamaya ba ye dibakeng tseo batlang ho ya ho tsona ba kgone ho buisana le batho ba bang ba tlehe hore ba bone mo ba sa boneng ba sa utlwing ba utlwe bophelo bo tswele pele akere ehe ejalo wena mo mamedi ke tsona ditaba tsa kajeno he dikgutshwane hakalo dikgutshwanyane hakalo fela le ntse re ne re kgothaletse le ba ka hare ho di-field tsena tsa mosebetsi mo mamedi hore ba nne ba tise ho etsa mosebetsi ona ba tlele ka ditsela tse dintseng tšha mo mamedi ga tseba go na le bo maoto a mona a maiketsetso maoto a maiketsetso mo mamedi bakeng sa ba bang mohlomong ho na le ba bang mo maoto a bona ebe a tlameha hore a kgaolwe ba bang ba hlaile ba sena ona jalo jalo ka tsa momedi ho na le ditsela tseno mona gore botho le jalo tuleleng kapa o lo fumana le monalam le molala tshepe wa le bone eh ke re bua ka ditaba tsa mofuta go bua ka tipa ya mofuta ona wena mo mamedi wa PCFM kona go bua ka ona re bua ka assistive technologies re nna ke tsela mona he ke ba le traffic ene ka nqena ho bane ntho e tlang o reng ya le shebele botso le mo ka ga ja kwe ke tshaba ya o di majwa ba
1: he le majwa tena ma se u go tena na muni tabana anta dai go bo ntse o hwe we
2: kuma ya go se a
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ke nete taba eno PCFM, your pulse, our beat. Ke batlagetse le mona he. Man in the mirror, Michael Jackson.

batho mo bamedi Snoop Dogg le Dr. Dre ba etsa jang jele ha ba etsa ka tsela ena batho ba etsa jang mo bamedi ha ba se ba etsa ka tsela ena batho ba mo dimo ntse le hashtag throwback Thursday song request e beking ena ha ke tsebe ngwana jele ha ba etsa jalo ke ha ba etsa ha ke tsebe ngwana ba e bitsa mo bamedi ena taba yo ba etsa ha ke tsebe ba etsa ka tsela pele jalo wena bo bamedi le shobele mo tsela tsela ka mara hore